Magandang magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Andito po muli tayo sa ating pong programang mga pangakong di nabibigo. Kamusta na po kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at patuloy na ginagabayan natin Panginoon. Siyempre, binabati po natin ang bawat isa dyan po sa Alicia, sa Tirad View, Santiago, Isabela, Ilocos Sur, Dipaculao, Baler, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Pangasinan, pati na rin po dyan sa Bataan, Zambales at Bulacan. At sa south naman po ng Manila, sa Cavite, Laguna, Batangas, Mindoro, pati na rin po dito sa Mega Manila. Kayo po ay nakikinig sa AWR 89.1 FM. Binabati rin po natin ang ating po mga listeners, ating po mga Facebook pages at YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Siyempre, huwag po natin kalimutan ang ating po mga numero 0917-1742-777 at 0918-944-7891. Isa sa lugar kung saan tayo po ay makita ng pinakamasasaya at pinakamalulungkot na tagpo ay sa airport. No? Diyan po makikita nyo ang mga dumadating at mga umaalis. Masayang makikita natin ang mga mukha po, no? Ang ating po mga mahal sa buhay na dumating. Ganyan din po ang pagbabalik ng ating Panginoon dahil makikita po natin siya ng mukhaan. No? Dito po sa talata po natin ngayon sa Revelation 22:4. Ito po ang mababasa. At makikita nila ang kanyang mukha at kaniyang pangalan ay sa kanilang noo. Dito po sa Apokalipsis, ito po ay nagtatagpo sa isang pinakamagandang pangako sa buong kasulatan. Balang araw, makikita ng mga tinubos ang ating Panginoong Diyos ng mukha sa mukha. No? Ang kasalanan ay minsang naghiwalay sa sangkatauhan mula sa ating Panginoon, ngunit sa pagbabalik, no, ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan po ng kanyang sakripisyo at sa kanya pong panunumbalik ay mangyayari po ang pangako ng ating Panginoong Diyos, hindi lang po ang kapatawaran ng ating po mga kasalanan ngayon, kundi yung walang hanggang pakikisama sa kanya. No, napakaganda ng pangako po na ito na hindi lang po tayo makakatanggap ng kapayapaan ngayon, hindi lang tayo makakatanggap ng kaligtasan, makakatanggap rin po tayo ng buhay na walang hanggan na bibigay po sa atin. Kaya nga kung titingnan po natin, no, napakasayang tagpo po nito na mangyayari sa atin. We will see God face to face and we will be with Jesus face to face. Kaya dito po sa teksto na ito, basahin po muli natin sa English, no? Ito po ang sinasabi sa Revelation 22:4. And they shall see his face and his name shall be in their foreheads. No, ulitin po natin, no? Revelation 22:4. And they shall see his face and his name shall be in their foreheads. Now, meron pong limang puntos na ating pong pagtutuunan na pansin dito po sa text po na ito na ating pong binasa. At gagamitin po natin yung acronym na FACES. No, ibig sabihin ay makikita natin ang mukhaan ng ating Panginoon. Letter F, Face of God Revealed. No? Napakita po natin, mahayag po ang mukha ng Diyos. Wala pa pong nakita sa mukha ng ating Panginoong Diyos. Maliban na lang siguro si Adan, no, siya po ay nilikha ng ating Panginoon. Pero si Moses na talaga pong malapit sa ating Panginoon ay hindi niya nakita ang ating Panginoon. Pagkatapos po na nagkasala si Adan at si Eva ay wala na pong nakakita sa ating Panginoon. Pero darating ang panahon, no, sabi po dito na we will see God face to face. Now, sabi naman sa letters A, sa ating pong acronym na FACES, accepted by God. Now, tayo daw po ay tinanggap ng ating Panginoon. No? Napakaganda rin na pangako ito. And letter C, character in the forehead. Alam niyo po, dito sa mundo na ito na puno ng kasalanan at kasamaan, halos hindi po natin malaman kung sino talaga ang nasa Panginoon o hindi, no? Hindi po natin mabasa ang puso po natin. Hindi ang puso ng iba, no, pero ang ating Panginoon nakakaalam kung ano ang
na kanino ang puso po natin at ano ang nilalaman ng isipan po natin. Now, yung karakter na ito ay makikita sa mga nananampalataya sa ating Panginoon. Okay, letter E, eternal fellowship. O, walang hanggang pakikisama ang ating pong tatanggapin sa pagbabalik ng ating Panginoon. Letter S, secured identity. Tiyak po ang ating pong pagkakakilanlan. Alam nyo, sa pagbabalik ng ating Panginoon ay malalaman doon kung sino ang nasa Panginoon at kung sino ang hindi. Now, kung babasahin po natin yung mga signs ng pagbabalik ng ating Panginoon at yung talagang pagbabalik ng ating Panginoon, kung ano mangyayari, merong portion po doon na mababasa na yung mga naniniwala sa ating Panginoon, sila po ay mabubuhay. Yung mga nangamatay na matutuwid ay mabubuhay. Yung mga buhay na matutuwid, sila ay mananatiling buhay. Pero yung mga hindi nananalig sa ating Panginoon, yung mga makakasalanan na hindi tumanggap sa ating Panginoon, yung patay, mananatili po silang patay, yung buhay na hindi nananalig sa ating Panginoon ay mamamatay. No? Sasabihin po nila na pakintakpan mo kami, mga bundok ang sinabi, ang sasabihin po nila. Kaya kung titingnan po natin, secured po tayo. Kung nasa ating Panginoon, we will be saved. Okay? So, yan po yung limang puntos. No, tingnan po natin. Isa-isahin po natin yung puntos. Unang-una, face of God revealed. Sabi po dun sa text, and they shall see His face. No? Mahahayag ang mukha ng Diyos. Makikita nila ang kanyang mukha. Alam niyo po, yung pinakadakilang pangako ng langit ay hindi po yung lansangang ginto, kundi po yung makikita po mismo natin ang ating Panginoong Diyos. Yun po ang mas importante. Alam niyo tayo ay we value relationship, no? Maaaring sabihin po natin hindi ko pinapahalagahan itong mga bagay-bagay na ito kung hindi natin kasama yung mahal sa buhay natin. O yan po, we value relationship. Kaya ganoon din po sa ating Panginoon, we value our relationship with God. Sabi mo sa Matthew 5:8, blessed are the pure in heart for they shall see God. Mapala daw po ang malilinis ang puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Sabi pa sa 1 John 3:2, when He shall appear, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. No? Sa pagbabalik ng ating Panginoon, magiging katulad po tayo sapagkat makikita po natin siya kung ano siya, kung ano yung mukha ng ating Panginoon. Kaya nga, tayo ay mapalad, no? Mula po nang magkasala si Adan at si Eva, nahiwalay na po tayo, no? Ang tao ay nahiwalay, na magkaroon ng direktang relationship o presensya ng ating Panginoong Diyos. Pero sa langit, no, matatapos po yung paghihiwalay at mararanasan po natin ng lubos, no, ang pagkikita po natin, magaganap po, no, ang pakisama natin sa ating manlalalang na siyang naglikha sa bawat isa. No, sabi pa sa Great Controversy, page 676, the people of God will have the privilege of holding open communion with the Father and the Son. No? Magkakaroon daw ang bayan ng Diyos ng pribilehiyong makausap, no, ng hayagan ang ating Panginoon, ang Diyos Ama at ang Diyos Anak. No, hindi lang po ito basta makikita natin sila ng malayuan, makakausap po natin. Kaya nga, kailangan hangarin po natin ng mas malalim, no, ang relationship po natin sa ating Panginoon. Ngayon pa lang, wag po nating ipagpabukas yung magagawa na po natin ngayon. Mamuhay po tayo ng may kalinisan, ng puso bilang paghahanda, no, sa pagkikita po natin sa ating Panginoon. Alalahanin po natin ng layunin ng tagapagligtas ay makasama po tayo magpa sa walang hanggan. Ang sunod po yung letter A, no? He shall see him face to face, no? Makikita po natin siya ng mukhaan, no? Ang napakaganda po dito ay sa harap ng ating Panginoon, nangangahulugan po na
tatanggapin po tayo at tayo po ay tinubos ng ating Panginoon. Hindi po tayo basta pinabayaan lang. Nung tayo ay nagkasala, si Adan, si Eva nagkasala, pinadala ng ating Panginoon ang kanyang bugtong na anak upang tayo ay tubusin sa ating pong mga pagkakasala. Now, sabi po sa Romans 5:1, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. No? Yamang tayo po, no, binabanggit po dito na tayo po ay inaring ganap, no, sa pamamagitan po ng pananampalataya, tayo po ay may kapayapaan sa ating Panginoong Diyos. At tayo ay maaaring tanggapin ng ating Panginoon sapagkat ito ang ninais niya. Kaya nga, pinadala niya yung kanyang bugtong na anak para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi pa sa Ephesians 1:6, He had made us accepted in the Beloved. No? Tinanggap po tayo dahil po sa minamahal niya ang ating Panginoong Jesus. No? Yan po talaga eh. Actually, sa ating pong pagtayo sa hukuman, kapag kasama natin ang ating Panginoon, we are accepted. Pero pag hindi natin kasama ang ating Panginoon, ang Panginoong Jesus hinwala sa tabi natin, hindi po natin tinanggap sa ating mga puso, hindi rin po tayo tatanggapin. Alam niyo po, dahil sa sakripisyo ng ating Panginoong Kristo, ang mga mananampalataya ay tatanggapin sa presensya ng Diyos. No? Hindi po tayo kailangan matakot sa paghatol dahil sa may katiyakan tayo na tayo po ay tatanggapin kapag tinanggap natin si Kristo sa ating pong puso. Ang sabi pa sa Steps to Christ, page 62, through Christ, the sinner is brought into favor with God. Ano daw po sa pamamagitan po ng ating Panginoon, ang makasalanan po ay dinadala, no? Na sa biyaya ng ating Panginoong Diyos na magkaroon tayo ng pabor, no, sa harap ng Diyos Ama. Kaya nga po napakaganda po, no. Magkakaroon lang tayo ng pabor kapag na kay Kristo tayo. Dahil alam niyo po eh tayo ay nagkasala. We are all sinful. And the only one that can be accepted in the presence of God is somebody who is sinless. Ang maaari lang humarap sa Diyos Ama ay yung tao o yung isang tao na hindi nagkaroon ng pagkakasala. Now, since tayo ay makasalanan, ang ating Panginoon, kinuha niya ang ating pong parusa, bagaman siya ay walang kasalanan, at ito ay tinanggap natin, maaari tayong humarap sa ating Panginoong Diyos, sa Diyos Ama, dahil sa na kay Kristo tayo. Alam niyo po, kapag tayo po ay magpahinga sa katiyakan ng biyaya ng ating Panginoon Diyos, lumapit po tayo sa Kanya na may kumpiyansa, na nananalangin, o tayo po ay tatanggapin dahil ang Diyos, si Jesucristo ang kasama po natin. Pangatlo po ay yung letter C. Character in the forehead. Doon sinasabi, His name shall be in their forehead. Ano po yung ibig sabihin nito? Na yung kanyang pangalan ay sa kanyang mga noo. No? Sa Biblia po, ang noo ay sumasagisag po sa isip at karakter. Okay? Ang pangalan ng Diyos na kumakatawan sa kanyang karakter, no? So ibig sabihin, kapag ang pangalan ng ating Panginoon ay at karakter ng ating Panginoon ay nakasulat sa ating pong mga noo, ibig sabihin itinanggap po natin siya ng buong buo. Sabi po sa Hebrews 8:10, I will put my laws into their mind and write them in their hearts. Ilalagay daw po ng ating Panginoong Diyos ang kautosan sa ating pong mga isipan at isusulat sa kanilang, sa ating pong mga puso. Yan po ang napakagandang binibigay po sa atin dito. Na tayo po, no, tayo na mga nilalang ng ating Panginoon. Kapag ang ating pong isipan ay nakasentro sa ating Panginoong Diyos at ang ugali po natin ay katulad ng ating Panginoong Jesus, tayo po ay tatanggapin. And kaya nga, napaka-importante na ating pong
isipin na gawin ng ating Panginoong Diyos na siyang Diyos ng ating pong buhay. No? Sabi po sa Romans 12:2, be ye transformed by the renewing of your mind. No? Magbago daw po tayo sa pamamagitan po ng pagbabago ng ating pong mga isipan. Pinapakita po kasi dito ng ating Panginoong Diyos na ang kanyang bayan, kapag ka tumanggap sa kanya, ay tatanggapin din yung karakter, magiging katulad. Alam niyo po, ang tanda po ng mga tinubos ay hindi po yung panlabas lang na anyo, kundi yung panloob na pagbabago. Hindi lang po sa pagbihis, hindi lang po sa pagsasalita, kundi yung puso po natin ay kailangan nagbabago. Sabi po sa Great Controversy, page 605, the seal of the living God will be placed upon those only who wear a likeness to Christ in character. Ang tatak daw po ng buhay na Diyos ay ilalagay lamang sa mga karakter na kahawig ng ating Panginoong Jesucristo. So, ibig sabihin po pala ay dapat makikita ang ugali ng ating Panginoon sa atin. Pero ito po ang napakaganda. Hindi po natin po ito gagawin sa sarili po nating kalakasan. Dahil pangako rin ng ating Panginoon na gagawa tayo dahil sa tayo pinapalakas ng ating Panginoong Jesus. No? Sabi nga doon sa text, I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya nga po kailangan nating hayaan ang ating Panginoong Diyos na baguhin ang ating pong isipan at ang ating pong karakter. Ipakita po natin, no, sa ating Panginoon Jesucristo, sa pang-araw-araw po nating pamumuhay, sa pagbabasa ng banal na kasulatan, sa ating pong pananalangin na ang ating pong isipan ay laging nakasentro sa kanya at ang ating mga saloobin ay nakaayon, no, sa ugali, sa nais ng ating Panginoon sa bawat isa. At ang sunod po yung letter E, no? Eternal fellowship. Sabi po doon, seeing God's face, no, means eternal relationship with Him. Kapag nakita po natin ang mukha ng ating Panginoong Diyos, nangangahulugan na ito po ay walang hanggang relationship. No? Kaya nga, kung tayo ay mabubuhay at magmamana ng buhay na walang hanggan, tayo po ay makakasama na ating Panginoon, magpasawalang hanggan. Sabi po sa Revelation 21:3, behold, the tabernacle of God is with men, and He will dwell with them. No? Kahit nandito pa po sa mundo, no, tayo po, no, ang ating Panginoon ay makakasama na rin natin sa ating pong pamumuhay. Bakit? Kumikilos ang ating Panginoon. No? Sa pamamagitan po ng banal na Espiritu, na siya ang iniwan ng ating Panginoon Diyos dito sa mundong ito na magiging kasama po natin. No? Mananahan po ito sa atin at tayo po ay magiging katulad ng ating Panginoon. Sabi pa sa John 17:3, this is life eternal that they might know thee, the only true God. No? Tayo po ay pag nakilala natin ang ating Panginoon, ito po ay patuloy, no, na nalalabas sa puso natin, maririnig sa ating pong mga pagsasalita, makikita sa ating pong mga mukha, no, mababanaag sa mukha po natin, makikita sa gawa po natin, at patuloy, no, sa ating pong pakikitungo sa iba, no, maranasan po nila na tayo ay sa Panginoon. Alam niyo po, ang langit po ay hindi po pagpapanumbalik ng nawala, no, sa Eden. Ang direktang pakikisama sa Diyos, ang nais po natin. Alam niyo, ginawa ang Eden, no, at doon nabuhay si Adan at si Eva. Pero alam niyo, pinaka-importante doon, ang pinaka-importante ay yung nagkakaroon ng panahon si Adan at si Eva na makipag-usap sa ating Panginoong Diyos. Ganun din sa atin. Hindi importante ang mga bagay-bagay dito sa mundo. Ang importante ay merong relationship sa ating Panginoon. Sabi pa sa Prophets and Kings, page 730, in the New
and the earth made new, the redeemed will engage in the occupations and pleasures that brought happiness to Adam and Eve in the beginning. No? Sa bagong lupa daw po, ang mga tinubos ay gagawa ng mga bagay na makakagalak, no, sa kanila, gaya ng mga gawain na ginawa ni Adan at ni Eva nung simula. Alam niyo po, linangin po natin ang relationship, no, natin sa ating Panginoong Diyos ngayon pa lang. Unahin po natin yung mga spiritual na bagay sa ating pong buhay kaysa yung mga pansamantala na mga iniisip nating kasiyahan dito sa mundo. Asamin po natin ang walang hanggang pakikisama ng ating Panginoong Diyos, no. Minsan nauubos yung oras po natin, no, sa pagro-rolls ng reels, panonood ng mga reels at mga short video clips, no, nauubos. Iniisip natin minsan, napapagod ako. Mag-relax muna ako kahit 5 minutes lang, no. So mamaya-maya, yung 5 minutes nagiging 10 minutes na, 30 minutes hanggang 2 hours na wala pa tayong nagawa. Kaya nga napaka-importante, no, i-focus po natin yung ating pong isipan sa ating Panginoong Diyos. Magbasa tayo ng mga sulat na makakapag-angat ng ating pong spiritual na buhay, especially magbasa tayo ng banal na kasulatan. At ang panghuli po, yung number 5, ay a secured identity. Sabi po dun sa text, his name shall be in their forehead, no? Ang kanyang pangalan ay isa sa kanila pong mga noo. Alam niyo po, ang pangalan ng ating Panginoong Diyos, ito po ay tanda ng pag-aari. Ang mga tinubos ay pagmamay-ari ng ating Panginoong Diyos. At ito po ay magpakailanman, no? Hindi lang po ito temporary, kundi ito ay magpakailanman na pag-aari tayo ng ating Panginoong Diyos. Now, hindi po ibig sabihin na tayo pa'y pag-aari ng ating Panginoong Diyos ay gagawin tayong alipin, no? Ginawa bang alipin ng ating Panginoon si Adan at si Eva? Hindi po, sila po ay masaya, no? Sila po ay free to roam around, no? Kung titingnan nga po natin sa Genesis, no? Binigyan si Adan at si Eva ng pagkakataon na kumain, no? Hinayaan silang kumain ng lahat ng mga bunga ng punong kahoy. Meron lang isa for testing na huwag nilang kakainin yun. Pero bakit kaya sa dinami-dami ng bunga ng punong kahoy doon sa Eden, kinain pa ni Eva yung isa, no? Bakit kaya? Erang nakakalungkot, no? Sa dinami-dami na pwede nating magandang gawin, bakit yung mga hindi pa magaganda yung mga masasama pa yung nagagawa po natin? Alam niyo po dito sa Isaiah 43, fear not, for I have redeemed thee. I have called thee by thy name. Thou art mine. Huwag po tayong matakot. Alam niyo po, kahit tayo nagkaroon ng pagkakasala, kahit si Adan, si Eva nagkasala, tayo ay minana natin yung makasalanan ito, huwag po tayong matakot. Dahil tayo po ay tinubos ng ating Panginoon. Sabi po sa Revelation 3:12, I will write upon him the name of my God. No? Sa buhay po natin, isusulat daw po sa atin ang pangalan ng ating Panginoong Diyos. Alam niyo po, yung mga tinubos ay magdadala ng pangalan ng ating Panginoong Diyos bilang tanda, no, sa ating pong buhay na tatanggapin na walang hanggan. No? Ito po ay pagkakakilanlan natin na tayo po ay tapat. Ang sabi pa ni Ellen White sa Testimonies for the Church, Volume 5, those who overcome the world, the flesh, and the evil will be favored ones who shall receive the seal of the living God. No? Tayo daw po na magtatagumpay sa laban dito po sa sanlibutan. Magtatagumpay sa laman at saka sa diablo. No? Tayo po ay tatanggap ng tatak ng buhay na Diyos. At ito po ang napas mas maganda. Hindi naman to tayo babayaan na tayo lang, no? O sige, bahala kayo, managumpay kayo. Hindi, binibigyan tayo ng ating Panginoon ng kapangyarihan, no? Kailangan nating mabuhay na bilang
tao na pagmamay-ari ng ating Panginoong Diyos. Ipakita po natin na tayo ay na kay Kristo. Ipakita po natin na nagdidesisyon tayo, na susunod sa ating Panginoon, at manatili po tayo sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga, dito po sa ating pong pinag-aralan, no, yung ating pong acronym na FACES, yan, tandaan po natin, ano-ano ba yung mga points natin dito sa text. Letter F, Face of God Revealed, no, mahahayag ang mukha ng ating Panginoon Diyos sa atin. Letter A, Accepted by God, o tayo po ay tinanggap ng Diyos. Kahit tayo ay makasalanan, tinanggap pa rin tayo ng ating Panginoon Diyos. Yung letter C, Character in the Forehead. Yung karakter po natin ay magiging katulad ng karakter ng ating Panginoong Diyos, Panginoong Jesus, no? And letter E, Eternal Fellowship. O, ang ating pong tatanggapin ay walang hanggang pakikisama doon sa langit na bayan. At letter S, Secured Identity. Tiyak ang ating pong pagkakakilanlan. Hindi po malilito ang ating Panginoong Diyos. Kapag tayo ay nagtalaga ng buhay natin sa ating Panginoon, walang kalituhan na mangyayari. Napaparang sabihin ngayon ay minsan, no, ay, na-misplace. O kaya, ay, hindi ko naisulat. Wala pong ganun. Kapag tayo ay kay Kristo, nakasulat ang pangalan natin doon sa aklat ng buhay. Kaya nga, dito po sa Apokalipsis, sa Revelation 22:4, ito po ay nagbibigay ng magandang sulyap, no, ng kadakilaan ng pangako ng ating Panginoong Diyos na nakasulat sa banal na kasulatan. Balang araw po, makikita po natin na tayo po na tinubos ay makikita natin ang Diyos ng mukhaan. O, tatanggapin po tayo sa Kanyang presensya at makikita sa buhay po natin ang karakter ng ating Panginoong Diyos, at walang hanggan makakasama po natin Siya. Atin pong patuloy na idalangin na sa ating pong buhay, no, tayo po ay sumunod sa ating Panginoong Diyos. Patuloy natin Siyang sundan at hawakan ng Kanyang kamay, at huwag po tayong bumitaw bagkos tayo po ay patuloy na sumunod sa Kanya. Dahil alam po natin, ang gantimpala ay naghihintay sa bawat isa. Tayo po ay manalangin. Ama namin banal, Diyos na nasa mga langit, muli po kaming lumalapit sa inyong banal na harapan. Nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na pinalalahanan niyo kami na darating ang panahon na tatanggap kami ng buhay na walang hanggan. Nandito sa mundo, bagaman maraming problema, makakapanagumpay kami sapagkat kayo ang Siyang aming pong kalasag, kayo ang Siyang kapangyarihan namin, at kayo ang Siyang umaakay sa amin. Kaya naman, sa umaga po ito, tanggapin muli ang aming pong pagtatalaga. Maraming salamat sa pagdinig sa aming dalangin, sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po, mga kaibigan, sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Bukas mong muli, alas 8 hanggang alas 8:30, dito lamang sa AWR 89.1 FM. Magandang umaga po sa inyong lahat.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
2: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
3: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
2: This is Jaisel Diaz.
3: And this is Rocky Lokban.
1: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

0: ay nasa Tanzania, ang bansa na kilala sa kanyang mamamayan na maasay. May kakaibang kaugalian at makukulay na damit. Sinalubong nila ako sa pamamagitan ng kanilang katutubong sayaw na patalon. Maaaring makatalon ng higit 3 talampakan ng taas. Ang kanilang mga ngiti ay nagpasaya sa akin. Pinayagan pa nila akong kargahin ang isa sa kanilang mga sanggol. Natuwa ako sa bawat sandali at napamahal sa akin ng mga tao doon na tinanggap ako ng bukas palad. Ang mga maasay ay namumuhay na palipat-lipat ng lugar. Ang bawat bahagi ng kanilang buhay ay umiikot sa kanilang mga baka. Ang mga baka magsasabi kung saan sila lilipat base sa kung saan maraming damo na makakain. Ang mga baka ang kanilang pera at pangunahing pinagmumula ng pagkain, maging ang kanilang bahay ay gawa sa dumi ng baka. Ang ibigay ang kanilang baka ay isang kahangalan at hindi ginagawa. Kaya ang mga kwento ni Abraham ay kahanga-hanga. Siya ay may mahigit 1,000 baka.
1: Ako ay mayroong mahigit 1,000 baka at itinuturing na mayaman ng mga maasay. Ngunit may kulang sa aking buhay.
0: Ang puso ni Abraham ay nakilos sa isang serye ng pangangaral at siya ay nabautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Karamihan sa mga maasay ay hindi marunong bumasa at sumulat, kaya sila ay natututo sa pamamagitan ng radyo. Si Abraham ay tuwang-tuwa noong siya ay nakapakinig sa AWR, ang paksa tungkol sa pag-iikapo ang talagang tumawag ng kanyang atensyon.
1: Nangangaral sila ng tungkol sa katapatan at pagtitiwala sa Diyos, na ang 10% ay pag-aari ng Diyos.
0: Nang pagmasdan niya ang kanyang mga baka, alam niya na kung anong gagawin. Nang oras na iyon, siya ay nagtalaga. Gaya ni Jacob, nilagyan niya ng tanda ang bawat 10 baka. Nang siya ay natapos, mahigit sa 100 baka ay naitalaga sa Diyos.
1: Iniisip ng aking mga kaibigan at kapitbahay na ako ay nababaliw.
0: Sa mga maasay, ang 100 baka ay katumbas ng $30,000 at hindi dapat ibinibigay ang pinaka-importante mong pag-aari. Sa kabila ng pagtuya, si Abraham ay nanatiling tapat sa Diyos. Pagkalipas ng 9 ng kanyang mga kapitbahay ay tumigil sa pagtatawa. Sila ay nagulat nung kanilang makita na karamihan sa mga baka ni Abraham ay nanganak ng kambal at ang kanyang tupa ay nanganak ng triplets. Bihira na ang baka ay manganak ng kambal. Nauunawaan ng lahat ng himalang ito ay mula sa mas mataas na kapangyarihan. Matapos masaksihan ng mga maasay ang katapatan ni Abraham, lumapit sila sa Pangulo ng Union, si Pastor Godwin Lecondayo. Sinabi nila, gusto din naming mag-ikapo. Nagulat si Pastor Godwin at tinanong sila, Adventist ba kayo? Sumagot sila, hindi. Pero nais naming pagpalain din kami ng Diyos, gaya ng kung paano niya pinagpala si Abraham. At purihin ang Panginoon, matapos ang 9 ang kanilang mga baka ay nanganak din ng kambal. Mayroon pang isang kamangha-mangha. Sa tuwing may nagnanakaw ng baka ni Abraham, ang baka ay laging umuwi na para bang may hindi nakikitang kamay na namamatnubay. Kaya ang mga magnanakaw ay natatakot ng pagnakawan si Abraham.
1: Pinupuri ko ang Diyos dahil sa Adventist World Radio.
0: Kinikilala ni Abraham na naging daan ang AWR upang mabago ang buhay niya. Nakita ng lahat na habang siya ay nagbibigay, higit siyang pinagpapala. Salamat sa patotoo ni Abraham. Ngayon, mahigit 80 maasay ang tumanggap na kay Jesus at nabautismahan. Lahat sila ngayon ay nakikinig sa Adventist World Radio.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Ilang oras na paglalakbay sa gitna ng dagat. Bagtas ang mga alon tungo sa isang lugar na tila nakalimutan na ng modernong mundo. Dito sa Paluan, Mindoro, ang bawat mensahe ay kailangang paghirapan bago makarating. Hindi naging hadlang ang layo ng Paluan para maabot ng AWR ang mga nauuhaw sa katotohanan. Ang bawat kanta at bawat paliwanag ng mga pastor sa radyo ay nagsilbing liwanag kay Brother Joseph.
1: Yung po radyo na yun ay galit po rin lamang sa aming pamangkin na yun po ay yalit po ng manok. Manok po lang ako palit po. Wisan, mga drama po ang pinakinggan. Meron po kami pumunta dito sa amin. May binigay po kasi ang panang awit sa amin. Ay, ang sabi, maganda ka lalo ito kung sa kung daw hahanapin din sa radyo. Hinahanap naman na itong aking mga bata. Ay, dinakta nga nila. Maganda nga yung mga paliwanag. Maganda talaga yung mga awitin. Parang yun ang nagdala sa amin ay para kami ay makakilala talaga sa ating Panginoon. Dapat po ay kami po ay dito sa Evangelical dahil ako po ngayon naging leader dito. Dahil yung panahon ngayon hindi pa namin napakigan yung mga programa na yan ay yan namang sa Badista ay wala namang kabuluhan yan. Ang aking pipaniwalaan ay yung aming, hindi sabihin yung aming reunion. Pero napakinggan ko yung mga bitsahe sa doon po ay doon nagsimula yung talagang nakuhaan ko na yun talaga ang tama. Nang ako yung nakakinig na ng mga kwal, yun ay nabasa ko rin sa Biblia na talagang yun talaga ang tama. Ako ay nagpapasalamat din sa mga pastor na kanyang ginamit. Ay ako ay nagpapasalamat din naman at sila rin naman ngayon naging daan para kami ay makakilala ng Diyosang Parangata ating Panginoon. Ang sa akin na alaman, yung mga nakinig ay kailangan po natin na sundin talaga yung nasa banal na kasulatan. At iyon talaga ang tama at nararapat na ating sundin dahil iyon talaga ang nais ng Diyos na siya ay kamiligtuan at salamatan sa lahat ng iras.
0: Isang lugar na mahirap marating, natagpuan ni Brother Joseph ang landas na hindi kailanman maliligaw. Dahil sa dulo ng bawat wire at bawat paglalakbay, naroon ang Panginoon na naghihintay.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahin papawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.

0: Department of North Philippine Union Conference, Adventist World Radio, and Hope Channel Philippines. This is the Voice of Health.
1: Isang masaya, masigla at magandang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan. Yan po ay pagbati mula po dito sa Voice of Health, Tinig ng Kalusugan, Trumpeting Heaven's Prescription that Lifestyle is Medicine. Sa atin pong pagsisimula, akin po kayong inanyayahan sa isa pong maiksing panalangin. Tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos na makapangyarihan po kayo sa lahat. Amin po kayong pinapasalamatan, Panginoon, sa inyong walang hanggang pag-ibig sa bawat isa po sa amin. Salamat po, Panginoon, dahil patuloy po na ipinagkakaloob mo po sa amin ang buhay at kalakasan. At sa amin pong pagsisimula sa araw na ito ng aming pagbabahagi ng Tinig ng Kalusugan, patuloy po naming inananyayahan, Panginoon, ang iyong banal na presensya na aming makasama. At pagpalain niyo po ang aming guest speaker sa araw na ito para po sa kanyang pagbabahagi ng lektura, kayo po ang kanyang maging kasama din po. Nanawa maraming mga tao ang mabless sa pamamagitan po ng programang ito. Ito po ay aming hiling at dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ayan, mga kaibigan, isa po sa mga selebrasyon sa araw ng Nobyembre ay ang Lung Cancer Awareness Month. At sa araw po na ito, atin pong mapapakinggan ang isang magandang lecture patungkol po sa lung cancer. And bago po natin i-welcome ang ating guest speaker sa umagang ito, atin po munang pakinggan ang isa sa acronym po ng ating lifestyle, ang E, Environment is Medicine.
2: E, Environment is Medicine, the lifesaver. Does your surroundings make you stressed or relaxed? We save the earth when we live a healthy lifestyle. Pure air, clean water, plant-based diet, and greener community build and support the life of everyone. Nurtures an environment that preserves resources for the next generation, reduces stress level, enhances brain function, promotes healthier lifestyle, improves work productivity. Then God saw everything that He had made, and indeed it was very good. Then the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to tend and keep it. Genesis chapter 1 verse 31 and chapter 2 verse 15. Preserve more, pollute less.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
1: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
0: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
2: This is Rolyn Kadalig.
1: And this is Lou Imperial.
2: Be inspired.
1: Be encouraged.
2: And let's keep rolling in the loop of faith.
1: Dito lamang sa Faithcast.
3: Init ng panahon? Refresh ka muna. Try Country Veggie Foods Chill Taho. Fresh, healthy, and delicious. Made from 100% pure soybeans, rich in protein, at walang preservatives. Perfect for snacks at daily cravings. Available in 240ml. Sakto sa kahit anong trip mo. Order now! Call or text 0917-180-0382 or 0917-891-9261. Country Veggie Foods Chiltaho. Lamig na, healthy pa!

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasalong si Jesus ay muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Magandang-magandang araw po ng Biyernes sa inyong lahat mga kaibigan. Happy Preparation Day po sa ating lahat and welcome pong muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Tayo po'y magsama-sama sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating mga pananampalataya at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, patuloy nga po kaming namimigay ng mga libreng aklat-aralin sa Biblia. Kung kayo po'y nagnanais makatanggap, ay isend lamang po ang inyong mga kompletong pangalan at address at sabihin niyo po dyan, I want the book. Isend niyo po yan sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos, ang atin pong paksa ay pinamagatang The Grace of Giving. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pa't sa araw-araw Kanyang pinaparanas ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos na may kinalaman sa pagiging katiwala. At ngayon ay ating pag-aaralan ang isang paksa na may kinalaman sa The Grace of Giving, ang biyaya sa pagibigay. Sa pasimula, nais kong ibahagi ang isang quotation na aking nabasa. Ito ay may pamagat na Fanny Howe. Fanny Howe, a $20 bill looks so big when you take it to church, but so small when you take it to the market. Funny how long it takes to serve God for an hour, but how quickly a team plays 60 minutes of basketball. Funny how long a couple of hours spent at church are, but how short they are when watching a movie. Funny how we cannot think of anything to say when we pray, but don't have difficulty thinking of things to talk about to a friend. Funny how we get thrilled when a baseball game goes into extra innings, but we complain when a sermon is longer than the regular time. Funny how hard it is to read a chapter in the Bible, but how easy it is to read 100 pages of a best-selling novel. Funny how people want to get a front seat at any game or concert, but scramble to get a back seat at church services. Karamihan nga naman kapag kayong sa church, nung tayo ay nakakarating pa sa ating pagsamba, na para bagang mas naunang napupunoy yung mga bandang likuran. Kaya sabi, funny how people want to get a front seat at any game or concert, but scramble to get back seat at church services. Funny how we need 2 or 3 weeks advance notice to fit a church event into our schedule, but can adjust

0: our schedule for other events at the last moment. Funny how hard it is for people to learn a simple gospel well enough to tell others, but how simple it is for the same people to understand and repeat gossip. Funny how we believe what the newspapers say, but question what the Bible says. Funny how everyone wants to get to heaven, provided they do not have to believe or to think or to say or do anything. Kung ating isipin, kaibigan, para bagang nakakatuwa. At pagdating sa church, kung minsan, para bagang ang isang $20 bill o sabihin natin 100 piso ay napakahalaga kapag ka pinag-usapan ang may kinalaman sa gawain sa church. Kaibigan, si Apostol Pablo ay tinuturo sa mga kapatid nung una sa mga iglesia na maging liberal, maging mapagbigay, sapagkat ito ang turo din ng ating Panginoon. Ang sabi nga sa aklat ng mga gawa, Kapitulo 20, versikulo 35, ito ang sinasabi ni Apostol Pablo. Sa lahat ng bagay ay ipinakita ko sa inyo na sa ganitong paggawa ay dapat tulungan ang mahina at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus na siya mismo ang nagsabi, higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Sinabi ng ating Panginoon ito at si Apostol Pablo ay muli niyang pinagkakalob ang ganitong salita sa mga kaanib ng iglesia upang sila'y maging liberal sa kanilang pagibigay, lalo na sa pangangailangan sa gawain ng ating iglesia. Si Apostol Pablo, sa kanyang pagsulat na muli sa iglesia ng Korinto, pangalawang sulat niya ay kanyang itiniin sa mga kaanib ng iglesia ang isang uri ng pagbibigay. Sa aklat ng Korinto, Kapitulo 9, ganito ang ating mababasa. Kaibigan, napakaganda itong binabanggit ni Apostol Pablo upang ma-impress sa isipan ng mga mananampalataya ang pagiging liberal sa gawain ng ating Panginoon. Ito ay sa Kapitulo 9. Ating simulan ngayon sa versikulo 6 hanggang 9. Ang wika, at ito ang ibig kong sabihin, ang naghahasik ng bahagya ay magaani rin naman bahagya. At ang naghahasik ng sagana ay magaani rin ng sagana. Ang bawat isa ay magbibigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa kalooban o dala ng pangangailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Sa makatwid, kapag ka tayo ay nagbibigay, lalo na sa pangangailangan ng gawain ng iglesia at gayon din ng mga kapatid sa iglesia, o sino man sa ating nakikitang may pangangailangan, tayo ngayon ay magbigay ng masaya. At ang sabi pa, sa versikulo 8, at kaya ng Diyos na pasaganain ang lahat ng biyaya sa inyo upang sa pagkakaroon ninyo ng sapat sa lahat ng bagay ay palagi kayong sumagana sa bawat mabuting gawa. Ayan sabi, kaya nga nasusulat, siya'y nagsabog, siya'y nagbigay sa mga dukha, ang kanyang katuwiran ay nananatili magpakailanman. Ang sinasabi ni Apostol Pablo sa kanyang pagsulat, lalo na sa Iglesia ng Korinto sa pangalawang pagkakataon, ngayon ay meron siyang ibinigay na katotohanan sa kanila na kinakailangan sa kanilang pagibigay ay masagana, sila'y masaya. At ang sabi niya, ang nagbibigay ng marami, edi tatanggap ng marami. Kapag ka ikaw ay nagbigay na bilang ginamit ng Panginoon sa ibang mga tao, at ikaw ay pinagpala ng Diyos, nais ng Diyos ikaw ay maging liberal. Kaya ngayon sa kanyang pagsulat sa pangalawang pagkakataon sa Iglesia ng Corinto, sapagkat nagkaroon ngayon ng kagutom doon sa Jerusalem, at nais ni Apostol Pablo na ang mga Hentil na naging Kristiyano ay mapalapit sa mga Hudyo na naging mananampalataya din o naging mga Kristiyano. Kaya ngayon si Apostol Pablo ay lumilikom siya ng mga salapi upang maitulong ngayon sa pangangailangan ng mga iglesia doon sa Jerusalem. At ang sabi niya, para makintal sa kanilang mga isipan ang uri ng pagbibigay na ito ay may kinalaman sa biyaya, the grace of giving, ang sabi sa 2 Corinto 8:1-12 ay ating bigyan ng pansin itong sinasabi ng ating banal na kasulatan. Ang sabi, nagpasimula siya, "Ngayon, nais naming malaman ninyo, mga kapatid, ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia." Ang gusto niyang sabihin ay, kung nais ninyong malaman kung ano ang biyaya ng Diyos at kung ano ang grace of giving, ay tingnan ninyo sa mga kapatid sa Macedonia. Ginawang halimbawa ni Apostol Pablo ang mga converts o yung mga mananampalataya sa Macedonia. Bakit ginawa ni Apostol Pablo na halimbawa ang mga kaanib ng iglesia sa Macedonia? Ang sabi sa versikulo 2, kung paanong sa matinding pagsubok ng kapighatian, ang kasaganaan ng kanilang kagalakan at ang kanilang labis na kahirapan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Anong sabi? Kung paano sa matinding pagsubok, meron silang pagsubok, meron silang kahirapan. At hindi lamang yon ang wika sa atin na sa kanilang kahirapan at kapighatian, sumagana ang kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Bakit? Noong panahon na yon, sapagkat merong pag-uusig sa mga Kristiyano, hindi lamang ang mga Hudyo na hindi naging Kristiyano, kundi pa naman sa labas ng iglesia ay meron ding problema sa mga Hentil, ay nagkaroon ng kahirapan sa kanila. At nung panahon na yon, na kapag ka ikaw ay isang taong may kaya sa buhay, meron kang ari-arian, at pagkatapos ngayon, ikaw ay naging Kristiyano, kukunin ng gobyerno mo ang iyong ari-arian. Pero kapag ka ikaw ay isang Kristiyano at pagkatapos ngayon, ikaw ay naging pagano, bibigyan ka ngayon ng gantimpala ng iyong gobyerno. Ito yung kalagayan. At hindi lamang yun, nagkaroon ng tatlong gera. Merong pangyayari na mahirap ang kanilang kalagayan nung panahon na yon. Pero sa kabila ng mahirap na kalagayan, hindi naging balakid sa kanila ang pagtulong at pagbibigay ng salapi para sa pangangailangan ng iba. Nakikita, kaibigan, ang pagiging liberal, pagiging generous, kapag ka ang tao ay kukunti na lang ang kanyang salapi at pagkatapos ngayon, ipagkakalugpa sa iba. Naalala ko yung aking naging kaibigan, bagamat ngayon siya ay namayapa na, si Brother Rene Montoya. Ang ating kapatid na ito ay nasanay sa pagiging mangangaral na kaanib ng iglesia. At kung minsan, ang kapatid nating ito, kakainin na lang niya. Kapag may nangailangan, ibibigay pa sa mga taong nangangailangan. Ganito ang kalagayan ngayon sa Macedonia. Kaya ang sabi ngayon ni Apostol Pablo, kung gusto ninyong malaman kung ano ang ibig sabihin ng grace of giving, ay tingnan natin sa mga kaanib ng iglesia ng Macedonia. Mahirap ang kanilang kalagayan. At karamihan naman nung panahon na yon ay mga taong mahirap sa lipunan ang tumatanggap sa Kristyanismo. Maging sa ating panahon ngayon ay maraming mga tumatanggap na nagpapasakop sa ating Panginoon ang mga taong mahirap. At bagamat noong una ang karamihan ay mga mahirap, Pero sa paglakad ng panahon, sapagkat sila'y nagtapat sa Diyos, sila ay pinagpala ng ating Panginoon. At mahalaga sa ating Panginoon ang pagbibigay ng isang taong mahirap, sapagkat hindi sagana ang kanyang buhay. Maaring yung kanyang pinagkaloob ay bahagi ng kanyang dapat na gastusin sa loob ng kanyang tahanan. Subalit, kapag ka nakikilos ang kanyang puso sa pagbibigay, nawawala sa kanya ang pagiging makasarili. Kaibigan, ginawa ng ating Panginoon ang pagbibigay para sa akin, para sa iyo. Kaya sinasabi, it is more blessed to give than to receive. Bakit? Hindi ba yung taong tumanggap ay nagkakaroon? Bakit sinabi ng Panginoon, it is more blessed to give than to receive? At ito ay binanggit din ni Apostle Pablo. Kasi kaibigan, kapag tayo ay natutong magbigay, yung ating buhay na makasarili, yung ating buhay na gustong magkaroon ng covetousness, pag-iimbot para sa iba na gusto nating matamo, kaya hindi maganda sa atin ang sugal. Bakit? Ang gusto na nagsusugal, siya ay manalo. Pero ang taong mapagbigay, ang tao ngayon na nakilos ang kanyang puso dahilan sa naranasan niya ang biyaya ng ating Diyos ngayon, ang sabi, it is more blessed to give than to receive. Ito yung kalagayan ng mga kaanib ng Iglesia ng Macedonia. Kaya ginawang halimbawa ni Apostol Pablo, itinampok sila nanupat sa kanyang pagsulat sa Iglesia ng Korinto sa pangalawang pagkakataon ngayon. Kaibigan, ginawa silang halimbawa. Ano pang sinasabi ni Apostol Pablo nung siya'y sumulat sa taga-Tesalonica na binanggit din ang kalagayan ng mga taga-Macedonia? Ito yung sinasabi sa 1 Tesalonica, Kapitulo 1, versikulo 6 hanggang 8, ang wika. At kayo'y maging tagatulad sa akin at sa Panginoon, na inyong tinanggap ang salita sa matinding kapighatian na may kagalakan ng Espiritu Santo. Anupat kayo naging halimbawa sa lahat ng mananampalataya nasa Macedonia at nasa Akaya. Sapagkat mula sa inyong maalingaungaw ang salita ng Panginoon, hindi lamang sa Macedonia at Akaya, kundi sa lahat ng dako ay nabalita ang inyong pananampalataya sa Diyos, kaya't kami ay hindi na nangangailangan magsalita pa ng anuman. Karamihan kasi kapag kayong may pangangailangan ang gawain ng Iglesia, maraming appeal. Maraming ngayon na parabagang kuminsan maraming gimmick, kuminsan meron pang palabunutan. Hindi yun ang nais ng Panginoon sa gawain ng kanyang ebanghelyo sa lupang ito. Nais ng Panginoon ang nagbibigay ay nabago ang kanyang puso. Naalis yung pagkamakasarili. Ito ang nais ng ating Panginoon. Kaya kapag ako'y magbibigay ngayon at ako'y nasanay sa pagbibigay ngayon at sapagkat nakita yung pangangailangan ng Iglesia at ng ibang mga mananampalataya at maging mga hindi mananampalataya. Kaibigan, unti-unti ngayon, ang aking buhay ay binabago ng ating Panginoon. At kung papaano sinabi ng ating Panginoon na yung Biblia ayon sa Psalm 103:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life. Yung ganong klaseng pagbibigay na katulad ng ating Amang nasa langit ang nais ng Diyos na makita sa mga mananampalataya. Kaya ang sabi sa versikulo 4 ng 2 Korinto 8, ang wika, nakikiusap sa amin ng matindi tungkol sa biyaya na makibahagi sa paglilingkod sa mga banal. Hindi lang basta-basta sila'y nagbigay, ang sabi nga ng ibang komentarista, na noong sila'y nagbigay, kumbaga yung ating isinaing sa ating kaldero, ay pati yung totong kinudkod para maibigay sa iba. At pagkatapos na ipinagkaloob na sagana yung mga bagay na ng wika, nakiusap pa sila. Apostol Pablo, pakiusap po, pwede bang tanggapin mo ang aming kaloob para makatulong kami sa mga kapatid sa Jerusalem? Bibihira ang ganong makita sa mga Kristiyano. Kuminsan din yung mga hindi nga Kristiyano ay mapagbigay eh. Pero sa mga Kristiyano, dapat makita yung mapagbigay na katulad ng Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Kaya nakiusap sila. Ano pang sabi, bakit nakiusap sila sa kanilang pagbibigay? Versikulo 5, at ito ay hindi tulad sa aming nasahan, kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Bakit nagawa yung ganong klaseng pagbibigay? Kaibigan, ang sabi ng ating Biblia, kanila munang ipinagkaloob ang kanilang sarili sa Panginoon. Kaya kung nasaan ang iyong kayamanan, nandoon ang iyong puso. Kapag ka si Kristo ang laman ng ating puso, tinanggap natin si Kristo na ating tagapagligtas, ating nakilala yung biyaya ng ating Panginoon, ating munang ipagkaloob ang ating sarili sa ating Panginoon. At kapag ka ang ating puso ay nasa ating Panginoon, anuman ang kanyang hilingan sa atin ay ating pinagkakaloob sapagkat yung pag-ibig ni Kristo, yung kanyang biyaya ang nagbibigay sa atin ngayon ng inspirasyon na para tayo ay tumulong sa iba. Kaya napakahirap magbigay ng tulong kapag ka ngayon ang iyong puso, ang laman ay hindi si Kristo. Ang ibang nagbibigay sila sapagkat meron silang panukala. Meron silang gustong makita na sila ay tutulungan. Yung mga nagbibigay sa panahon ng may birthday ang kanyang kaibigan, kapag ka nagbigay siya ng regalo sa birthday ng kanyang kaibigan, umaasa rin na siya ay bibigyan ng regalo ng kanyang kaibigan. Pero kapag ka ikaw ay nagbigay at wala kang inaasahan na merong balik sa iyo, ang sabi nga sa atin, kapag ka ikaw ay tumulong sa iba, hindi ka kayang bayaran ng mahirap na yan, ang Diyos ang magbabayad. Kapag ka ikaw ay walang inaasahan na bayad, kaibigan, o anuman ang balik nito, masaya kang magbibigay. Ang sabi nga sa 6 kung ating pagpapatuloy, anupat kami ay nakiusap kay Tito na yamang siya'y nagpasimula ay dapat din niyang tapusin sa inyo ang biyayang ito. Sa makatwid nakikita rin ngayon sa mga manggagawa ng ating Panginoon. Halimbawa ang mga leader ng iglesia. At ang sabi pa sa 7, ngunit yamang kayo'y sumagana sa lahat ng mga bagay sa pananampalataya, sa pananalita, sa kaalaman, sa buong kasipagan at sa inyong pag-ibig sa amin, sikapin din ninyo na kayo'y sumagana sa biyayang ito. Kaya sapagkat naranasan ninyo, nakita ninyo sa amin ang wika ni Apostol Pablo, ang pagbibigay at ang biyaya ng Diyos, ipagpatuloy ninyo, makita sa inyo tuwi-tuwi na ang ganito ngayong pagbibigay. Sa 8, sinabi ko ito hindi bilang isang utos, ngunit aking sinusubok ang pagiging tunay ninyong pag-ibig kapag inihambing sa kasigasigan ng iba. Kaya makikita ngayon ang pag-ibig ng isang Kristiyano sa Diyos kapag kayong pagbibigay sa taong nangangailangan ay nakilos ang kanyang puso at ito ay grace of giving. At ang sabi pa sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Hesus, na bagamat siya'y mayaman, subalit alang-alang sa inyo ay naging dukha upang sa pamamagitan ng kanyang kadukhan ay maging mayaman kayo. Kanyang binigay na halimbawa yung principal o yung pinakapangunahing nagbigay yung inspirasyon ng mga taga-Macedonia, walang iba kundi ang pagibigay ng ating Panginoon. Na bagamat ang wika siya'y mayaman, siya'y hari na mga hari, siya ay pinupuri at sinasamba ng mga nilalang doon sa langit ang mga anghel, pero iniwan niya ang trono alang-alang sa atin upang siya ay magkaroon ng pagtubos sa atin mula sa kasalanan. Kaibigan, yan ang biyaya ng ating Panginoon. Na kapag ka sinabing biyaya, hindi ka karapat dapat na tumanggap, pero alang-alang sa pag-ibig ni Kristo, yung biyayang yon ay kanyang pinagkakaloob upang ikaw ay maligtas. At nais ng Panginoon, kaibigan, ang ating mga buhay ay unti-unting mabago kapag ka tayo ay nagpa-practice ng grace of giving. Sapagkat unti-unting binabago ng ating Panginoon ng kanyang biyaya ang ating mga buhay, kaya ang sabi, it is more blessed to give than to receive. Kaibigan, nais mo bang maranasan ang biyaya ng Diyos? I-practice natin yung grace of giving. I-practice natin na alisin sa ating mga buhay sa magitan ng kapangyarihan ng Santong Espiritu ang ating pagkamakasarili. Yung ating selfishness, yung ating covetousness, kundi tayo ay nabubuhay para kay Kristo, para sa iba, na ipakita natin ang pag-ibig ng ating Panginoon sa ating pamumuhay sa araw-araw. Kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon. Pagpalaing kanawa ng ating mahal na Diyos.
1: Maraming salamat po, Pastor Romy. Nawa po ito'y naging pagpapala sa bawat isa sa atin, o naging inspiration. Nabuksan po natin ang ating mga bulsa, ano, at magbigay ng galing sa ating mga puso. Dahil alam niyo po ba, ang biyaya po ng pagbibigay ay bunga po ng pusong binago ng Diyos. Ayan, hindi ito nasusukat sa halaga po ng ating ibinibigay, kundi sa pag-ibig natin, ang ating pananampalataya at pagtitiwala na kalakip nito. Kapag tayo po ay nagbibigay ng may kagalakan, nagiging kasangkapan tayo ng Diyos upang pagpalain po ang iba at maranasan din ang kanyang sapat na biyaya sa ating buhay. Kaya naman po, nawa po ulit ay ito po ay naging pagpapala sa bawat isa sa atin, naging inspirasyon na buksan natin ang ating mga bulsa at maging pagpapala tayo sa ibang tao. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais sa mag-Bible study, o di kaya naman gusto niyo po ng mga libreng aklat-aralin na amin pong ipinamimigay, ay mag-message lamang po sa 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila. O di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Binabati ko po lahat na naka-tune in sa atin sa araw na ito. Binabati ko po ang masisipag nating staff ng AWR and also sa aking family dyan sa San Pablo, no? Sana po kayo ay nakikinig sa oras na ito. At magkita-kita po ulit tayo bukas, same time, same station, dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
1: Isang masayang pagbati muli sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Saan man kayo naroon sa mga oras na ito, sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Magkakasama-sama na naman po tayo sa loob ng 30 minuto na punong-puno ng impormasyon mula sa banal na kasulatan. Ang ating pong programa ay hatid ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM, na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang pabalita ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Jesus. Makakasama po natin ang ating Family Ministries Director ng Seventh-day Adventist Church Headquarters Manila na si Pastor Nick Francisco.
2: Tayo po ay patuloy na mag-aaral ng salita ng Diyos dito sa serye ng Pag-aasawa at Biblia. Ang akin pong kasama ay si Ma'am Mildred Santiago. Siya po ay isang nurse by profession at siya rin po ay isang guro. Subalit siya ay narito sa tanggapan sa Central Luzon Conference Headquarters para mga siwa sa Departamento ng Komunikasyon. Kaya kami pong dalawa ang magkasama ngayon. Ma'am Mildred.
1: Bago po tayo magpatuloy, ulitin ko po ang ating pong serye ay Pag-aasawa at Biblia. Bigay po ito or hatid ng AWR Manila 89.1 FM. Pastor Nick?
2: Tayo po ay manalangin bago tayo magpatuloy. Muli po, Diyos naming dakila sa langit, ikaw ay aming pinasasalamatan sa mga pagkakataong ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin na kami maging bahagi ng pag-aaral na ito. Patuloy kaming makarinig ng iyong banal na salita, mga kwento ng pag-aasawa buhat sa Biblia. Dito'y kukuha kami ng mga ilang bahagi ng inspirasyon at paalala sa pag-aasawa at pagpapamilya. Patnubayan po kami sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Mga kaibigan, iniimbitahan po namin kayo to stay tuned o makinig at manood sa ating programa. Huwag din pong kalimutan mag-like, share at subscribe at mag-follow sa ating program Tinig ng Pag-asa through our FB page Adventist Teleradio and Adventist World Radio Manila. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Nick.
2: Ang ating pong pag-uusapan ngayon para sa serye ng Pag-aasawa at Biblia ay si Isaac at ang kanyang pag-aasawa. Ito ay mahabang kwento ng pag-aasawa dahil masyadong madetalye. Subalit aking natagpuan na ito ay karaniwan lamang sa mga kwento ng pagpapamilya na maaaring mangyari sa sinuman. Ganito pinasimulan ang kwento ng pag-aasawa ni Isaac. Ang utos ni Abraham na si Isaac ay ikuha ng asawa. Genesis 24:4. Kundi ikaw ay pupunta sa aking lupain at sa aking kamag-anak at ikukuha mo roon ng asawa ang aking anak na si Isaac. Si Abraham

0: Abraham ay mayroong punong katiwala na ang pangalan ay Eliezer. Kanya itong inuutusan na bumalik doon sa Haran at ikuha ng asawa si Isaac na kaniyang anak buhat sa kaniyang mga kamag-anak. May utos si Abraham upang mag-asawa ang kaniyang anak na lalaki na si Isaac. Gayon din tayo na mga magulang, kailangang utusan natin ang ating anak mag-asawa na siya kung siya ay nasa tamang edad na. Pagtatalaga sa pag-aasawa, inilagay ng alipin ang kanyang kamay sa ilalim ng hita ni Abraham na kanyang Panginoon at sumumpa sa kanya tungkol sa bagay na ito. Kaya yan ay nasulat sa Genesis 24:29. Kaya mayroong mga dalaga na sinabi nila, ako'y mag-aasawa pag ganito ang aking natagpuan na binata. Mayroong mga kriteriya. Ganon din ang mga binata, nagbibigay din sila ng mga kriteriya, mga pangarap nila na pag nakakita ako ng ganitong dalaga, yon ang aking liligawan, yon ang gusto kong mapangasawa. Ang ibig sabihin ay pagtatalaga sa pag-aasawa. Magkagaya nung nakaraan, nakakausap ako ng babae, simulang bata pa siya ay hindi siya nag-isip na hindi siya mag-aasawa. Talagang ang inisip niya ay mag-aasawa siya kapag dumating ang ganitong lalaki sa kaniyang buhay. Yan. Ibig sabihin, nagtalaga siya na siya ay mag-aasawa. Ito naman, madaming kaloob. Kumuha ang alipin ng 10 kamelyo mula sa kaniyang Panginoon at umalis na dala ang pinakamabuti sa lahat ng pag-aari ng kaniyang Panginoon at pumunta siya sa Mesopotamia sa bayan ni Nahor. Ang si Eliezer na inutusan ni Abraham ay nagdala ng maraming mga kaloob. Isipin po ninyo, 10 kamelyo, 10 tao ang kasama, bali 9 na kataos, pang-10 si Eliezer, at sila ay mayroong dalang napakaraming mabuting bagay buhat kay Abraham. Ganyan po ang mga manliligaw, dapat ay may pangregalo. Basic lang po ito, pero itong kay Isaac talaga pong napakaraming regalo. Panalangin sa paghingi ng asawa. Ang si Eliezer naman ang nanalangin dito. Genesis 24:12. At kanyang sinabi, O Panginoong Diyos, O Panginoon, Diyos ng aking Panginoong si Abraham, hinihiling ko sa iyong pagkalooban mo ako ng tagumpay ngayon, at ikaw ay magmagandang loob sa aking Panginoong si Abraham. Ano ang misyon ni Eliezer? Ang ihanap ng asawa ang kanyang alaga na si Isaac. Siyempre, ganon ang kanyang commitment at siya ay nanalangin mabuti. Panginoon, tulungan mo akong magtagumpay sa aking misyon. Mabait at masipag na dalaga, ito ang hinanap ni Eliezer. Sabagay siya'y may edad na at may karanasan na. At alam na niya kung hindi na siya binilinan ni Abraham ng marami pang mga salita kung paano siya ikukuha ng asawa. Automatic yon, matanda na si Eliezer, may isip na siya anong klaseng dalaga ang kailangan niyang makuha na maging asawa ng kanyang anak-anakan na si Isaac. Genesis 24:14. At nangyari na ang dalagang aking pagsabihan, pakibaba mo ang iyong banga upang ako'y makainom. At kanyang sasabihin, uminom ka at paiinumin ko pati ang iyong mga kamelyo. At siyang pinili mo para sa iyong lingkod na si Isaac. At sa ganito ay maalaman kong nagpakita ka ng tapat na pag-ibig sa aking Panginoon. Ang ibig sabihin niyan ay mabait at masipag na dalaga. Ang sabi lang ni Eliezer, makikiinom ako. At ang babae sasagot, sige, uminom ka. At pati ang iyong kamelyo ay aking paiinumin. Gaano kadali o kahirap painumin ang 10 kamelyo? Ito ay malalaking mga hayop. Automatic, malakas uminom. At ito ay kamelyo. Hindi lang talaga basta malakas uminom ang kamelyo. At ang hayop na ito na kamelyo ay naglakbay ng napakatagal. Kaya talagang uhaw na uhaw. Ganon kasipag si Rebecca na kaniyang natagpuan. Ang dalaga na kaniyang natagpuan. Maraming panalangin, Genesis 24:42. Ganun ang kanyang salaysay. Dumating ako ng araw na ito sa bukal at aking sinabi, O Panginoon na Diyos ng aking Panginoong si Abraham, kung kalooban mo, idinadalangin ko na iyong pagpalain ang daan na malapit ko ng tahakin. Ito ay nagpapatutoo na sa lahat ng nagpapanukalang mag-asawa, binata o dalaga, kailangan ng maraming panalangin. Kung kayo po ay mayroon ng boyfriend o girlfriend at tinatantiyan ninyo sa mga susunod na taon o araw o buwan, kayo ay magkakaasawa, kailangan ng maraming panalangin. Kung kayo ay pipili ng binata o dalaga, kailangan ng maraming panalangin. Sa atin na mga mag-asawa, mga may anak na may pamilya, kailangan talaga ng maraming panalangin. Iyan ang kulang sa atin. Lumapit tayo sa maraming mga tao para humingi ng tulong. Ano ang gagawin natin sa ating pag-aasawa? Ano ang gagawin natin sa ating pagpapakasal? Inabala natin ang maraming mga tao. Subalit kinalimutan natin ang lumapit sa Panginoon. Iyan ang kwento ng maraming mga taong nangangailangan. Hinakalimutan nilang humingi ng tulong at gabay at pagpapala ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Katanungan sa pag-aasawa, sinabi nila, tatawagin namin ang dalaga at tatanungin siya. At kanilang nang tinawag si Rebecca at kanilang sinabi sa kanya, sasama ka ba sa lalaking ito? At sinabi niya, sasama ako. Aba, napakatapang nitong babaeng ito. Ganyan po katapang ang mga dalaga na pumapayag mag-asawa. Ano ngayon ang wala sa mga dalaga na hindi nagkakaasawa? Wala silang sapat na courage at tapang para sa pag-aasawa. Ano nga kaya ang umakay kay Rebecca? Bakit siya ganyang katapang? Ikaw ba, Ma'am Mildred, kaya mong isipin itong kwentong ito? Sinundo ka ng isang lalaki.
1: Hindi mo namang kilala.
0: Ah, hindi, oo.
1: Opo.
0: Ngayon mo lang nakita. At ikaw ay kukuhanin upang maging asawa ng kanyang amo na hindi mo man nakita, hindi mo nabalitaan.
1: Pero Pastor Nick, makikita natin na naglalakbay kasi yung inautusan ni Isaac. Ibig sabihin, meron ng point of view or merong tinatawag na perspective na nakita. Itong si Rebecca, mayaman ito eh. Ba't iyaw sasama, di ba? Sa atin din, oh, di ba? Ganun po.
0: 10 kamelyo ang dala ni Eliezer. Ebidensya ng napakalaking kayamanan. Oh, mayroon na uli akong ebidensya, mga dalaga. Sino ang inyong hahanapin na mapangasawa? Yung natitiyak mo na kaya kang bigyan ng kinabukasan at magandang buhay. Yan lamang para hindi tayo masyadong magtagal. Si Rebecca ay naging matapang na sumama at mag-asawa dahil alam niya na ang lalaking kanyang mapapangasawa ay may sapat na pagkakataon at kakayanan upang bumuhay ng asawa at magtayo ng pamilya. Mga lalaki, iyan po ang ating pagsumikapan. Upang hindi tayo mapahiya sa panliligaw at sa pag-aasawa, hindi tayo mapahiya sa ating biyanan, hindi tayo mapahiya sa ating magulang, hindi tayo mapahiya sa ating mapapangasawa at sa paningin ng ibang tao. Yung tayo ay mayroong kakayanan na sapat upang bumuhay ng asawa at pamilya, lalaki. Ang pag-aasawa ay inaasahan. Genesis 24:63, lumabas si Isaac sa parang upang maglakad-lakad ng dapit hapon. Itinaas niya ang kanyang mga paningin at nakita niyang may dumarating na mga kamelyo. Yan pala, totoo yan sa mga lalaki. Talagang ine-expect ng lalaki na dapat siya ay may asawa at the age of 20, 25 o 30 o kung kailan niya gusto. Yan ay isang inspirasyon at pananaw na dapat alam ng mga babae, ng mga dalaga at ng mga binata. Tumanaw sila na sa balang araw sa susunod na mga taon, dapat mayroon na silang asawa. Kagaya ni Isaac, alam niya na ang mga darating na araw o gabi ay mayroon na siyang asawa. Eh ang mahirap nito, Ma'am Mildred, yung mga lalaking nagulat na nag-asawa.
1: Meron pa po ba ngayon sa panahon na yan?
0: Nako, Marami yan.
1: Mga kabataan, tingin ko marami.
0: Marami yan. Oh. Mga dalaga, nagtaka pa, nagulat pa na sila'y nagkaasawa. Ano ibig sabihin? Hindi handa ang mga nagsisipag-asawa. Ihanda po natin ang ating sarili sa pag-aasawa. Kaaliwan ni Isaac ang pag-aasawa. Genesis 24:67, dinala siya ni Isaac sa toldan ni Sarah na kanyang ina. Kinuha niya si Rebecca at siya'y naging asawa niya at siya'y kanyang minahal. Kaya't naaliw si Isaac pagkamatay ng kanyang ina. Aba, pagkatapos mag-asawa, makasal, saka pa lang siya nanliligaw. Saka pa lang siya nagmamahal. Bakit ganyan ang kwento? Totoo po yan. Kung kayo ay binata, huwag niyong uubusin ang resources sa panliligaw. Ubusin niyo lahat ang resources pag napangasawa niyo na. Oo. Si Isaac ay naaliw. Ang totoo niyan, namatay kasi ang kanyang nanay na si Sarah. Pero ang kwento ay nagsasabing si Isaac ay nag-asawa at ito ang kanyang kaaliwan. Lalaki. Iyan po talaga ang kaligayahan at kaaliwan ng lalaki, asawa. Kaya sa lahat ng mga lalaki, pinapaalala ko sa inyo, ang pagpapahalaga sa asawa ay bukal ng kaligayahan ng isang lalaki. Edad ng pag-aasawa at si Isaac, Genesis 25:20, at si Isaac ay 40 taon nang siya'y mag-asawa kay Rebecca, na anak ni Betuel na Arameo sa Padam Aram, kapatid na babae ni Laban na Arameo. Ang pag-aasawa ni Isaac, ipinakilala dito si Rebecca. Saang lugar siya galing, saang mga kamag-anak, sino ang kanyang mga kamag-anakan? Opo, kung kayo'y mag-aasawa, alam ninyo kung saang grupo ng mga babae sila galing, alam ninyo kung saang grupo ng mga tao sila kasama, sino ang kanilang mga kamag-anakan. Huwag po kayong kukuha ng pag-aasawa na walang nakakakilala at hindi ninyo alam ang kanilang origin. Kasi yung family background, cultural background, o likas at ugali ng isang tao ay matatagpuan mo kung saang grupo ng mga tao siya nang galing. Kagaya ng kwento ni Rebecca. Ang edad ni Isaac nang siya'y mag-asawa, 40 years old. Iyan po ang edad ng binata noong panahon nila. Yan. Nanalangin si Isaac para kay Rebecca. Genesis 25:21. Nanalangin si Isaac sa Panginoon para sa kanyang asawa sapagkat siya ay baog. At dininig ng Panginoon ang kanyang panalangin at si Rebecca na kanyang asawa ay naglihi. Ngayong panahong ito ay maraming mga babae ang matagal bago mabuntis. Pero yung iba naman, wala namang asawa, bigla-biglang nabubuntis. Mahirap ding unawain ang kwento ng buhay natin ngayon.
1: Pastor Nick, it's a miracle nga daw, di ba? Pagka ganun.
0: Eh sige, ituloy natin. Pero ito ay hindi magkaanak si Rebecca. Ang paraan ay manalangin. Sa lahat po ng nangangarap na magkaroon ng asawa, magkaroon ng anak, ito pong ating kwentong ito na pinag-aaralan ay basic. Sa Panginoon tayo humingi. Sa Panginoon tayo hihingi ng asawa. Galing sa Panginoon ang asawa. Gayon din ang anak, galing sa Panginoon. Kaya maraming panalangin ang kailangan sa pag-aasawa. Humingi tayo sa Panginoon. Ang pagbubuntis ni Rebecca o pagkatapos na manalangin si Isaac na buntis ang kanyang asawa. Imagine, 20 years. Ang sabi dito, Genesis 25:22, ang mga bata sa loob niya ay naglaban at kanyang sinabi, kung ito ay tama, bakit ako mabubuhay? Kaya't siya'y humayo upang magtanong sa Panginoon. Nasaan yung nang manganak si Isaac ay 60 taon na? Mamaya, titingnan natin. Ito ang pangyayari. Yung pinagbubuntis ni Rebecca na dalawang sanggol, kambal, ay nagbubuno sa loob ng kanyang tiyan. Yan ang mga tunay na milagro at kahanga-hanga sa buhay ng babae. Pagbubuntis. Sinabi sa kanya ng Panginoon, Genesis 25:23, dalawang bansa ang nasa iyong bahay bata, at ang dalawang bayan na ipanganganak mo ay magiging hati. Ang isa ay magiging higit na malakas kaysa isa, at ang nakakatanda ay maglilingkod sa nakababata. Sinong may sabi niyan? Ang may sabi niyan ay ang ating Panginoon mismo. Sa ganitong kwento ng buhay, ay makikita natin na ang pagpapahalaga sa pagkakaroon ng anak, alam ng Diyos, ano ang mangyayari sa ating mga anak bago pa man sila isilang. Ito ay tunay na programa ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, na ang pagkakaroon ng pamilya ay programa ng Diyos. Nalingid sa ating kaalaman, ano ang mangyayari sa ating mga anak pagkatapos na sila'y ating ipagbuntis o pagkatapos na sila ay isilang. Ang mga kwento ay minsan ay hindi maganda, minsan ay maganda. Sino ang nakakaalam? Tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam na ano ang mangyayari sa buhay ng tao pagkatapos na siya'y isilang. Oh, marahil tayo'y masusubaybayan ng ating magulang sa loob ng 20 taon, 30 taon, o kahit na 50 taon. Subalit, sa edad ng ating mga magulang, kapag tumanda na, hindi na nila kayang subaybayan ang kanilang mga anak. At ang kalimitan pa nga, sa kwento ng buhay natin ngayon ay mas magaling ang mga anak kaysa sa mga magulang. Mas mayaman ang mga anak kaysa mga magulang. Kaya itong mga magulang na ito na iniisip nila na sila ang gagabay sa kanilang mga anak, kahit matanda na ay pinapakailaman pa, pinangungunahan pa, inaalaala pa, ay matuto tayong magtiwala sa Diyos. Tayo naman na mga anak, minsan ay palagi tayong umaasa sa ating mga magulang. May edad na tayo, may pamilya na tayo. Ganito na ang buhay natin, iniaasa pa rin natin sa ating mga magulang. Sa ganitong mga salita na sinabi ng Diyos, ang Diyos lamang ang nakakaalam ano ang magiging buhay ng mga susunod na henerasyon. Tayo, sa bawat kwento ng ating buhay, matuto tayong magtiwala sa Panginoon. Tingnan natin. Ang kapanganakan ng kambal. Nang lumabas ang pangalawa, nakahawak ito sa sakong ng kanyang kakambal. Kaya Hakob naman ang tinawag sa kanya. 60 taon si Isaac noon. Yan ang ibig kong kwentahin sa inyo, na si Isaac ay nag-asawa sa edad na 40 taon. 20 taon siyang nag-honeymoon. 20 taon silang magkasama na mag-asawa. Ang adjustment period nila, napakatagal, napakahaba. Enjoy ang kanilang buhay sa pag-aasawa, sapagkat sa loob ng 20 taon, tanging silang dalawa lamang ang magkasama sa buhay. Napakaligayang pagkakataon. Kaya lang, siyempre after 20 years, napakatagal na yon, nasabik na si Rebecca at si Isaac na sila ay magkaroon ng anak. Bantayan po ninyo ang sabi dito, 60 taon si Isaac noon. Nang mag-asawa siya, 40 taon. Sa aking mga taga-subaybay, para sa mga kabataan, kung pag-aasawa, kung kayo po ay mag-aasawa sa edad na 25, magkakaanak kayo sa edad na 28 o 29, pagdating nyo ng 40 years old, elementary pa lang ang inyong anak. Oo, kaya iyang pagde-delayed ng pag-aasawa ay hindi ko ipinapayo. Para sa akin, ang pag-aasawa mentras maaga, mas mainam. Kasi yung mga babaeng nandito sa aking paligid ay nagsabing, at the age of 25, may anak na ako. So, at the age of 40, high school na ang kanilang anak. Eh yung kanilang bunso ay ipinanganak nang sila ay 38 years old. Pagdating nila ng 50, elementary pa lang ang kanilang anak. At 60 years old na sila, hindi pa tapos ng kolehiyo ang kanilang anak. Kung ako ang magkukwento, ay matindi. Ang iba ay natagpuan ko retired na, nagpapaaral pa ng anak. Ano ngayon ang ibig sabihin? Si Isaac ay maagang nag-asawa, pero ang kanyang anak ay lumitaw huli na. So, budgetin po ninyo ang inyong panahon at taon. Ipinapaalala ko, oras na. Maigsi po ang lifespan ng buhay ng tao ngayon. Kaya, matuto tayong magpanukala ng pag-aasawa para sa magandang kinabukasan ng ating mga anak. Pagpalain po tayo ng Panginoon.
1: Maraming salamat po sa ating tagapagsalita. Punong-puno na naman ang kaalaman ng ating napakinggan. Bago po tayo manalangin, Pastor Nick,
0: yes.
1: Napakagandang kwento ng pag-aasawa ni Isaac. Bagamat hindi niya pamahal nung simula.
0: Oo, oh, hindi niya kilala.
1: Hindi niya kasi kakilala.
0: Fixed marriage ito eh.
1: Opo, pero sa palagay ko naman po, si Eliezer nung pumili, ay maganda din naman po talaga ang napili niya. Di ba po? Hindi naman po siguro mahirap mahalin ang itsura ni Rebecca nung panahon na yon. Ganon din po sa atin ngayon, sa ating mga pamilya, tandaan po natin mga mag-aasawa ay dapat magmahalan all the time. Hindi lang dahil tayo ay pre-arranged marriage. Ibig sabihin po noon sa Biblia, meron din po palang ganun.
0: Oo.
1: Na natututo ka na, de-develop din na mahalin mo yung iyong magiging kapartner.
0: Yan po ang ating pag-aaral ngayon. Na itong kwentong ito ni Isaac ng pag-aasawa ay hindi na ito accepted sa ating panahon ngayon. Dahil nga, fixed marriage. Pero iyan ang paraan ng Biblia. Na ang mga magulang ang humahanap ng mapapangasawa ng kanilang mga anak. Hindi na po iyan accepted ngayon. Kaya ngayong panahong ito ay marami ng miserableng pag-aasawa. Ayaw nang pakialaman ng mga magulang ang pag-aasawa ng kanilang mga anak. At ang mga kabataan naman ay ayaw na ring pakikialaman ng kanilang mga magulang o ng mga matatanda. Iyan ay hindi sinasang-ayunan ng Biblia. Sa Biblia ay may mga payo ng tungkol sa pag-aasawa at ang pagpapahalaga sa mga tulong at payo ng matatanda ay mahalaga dahil sila ang representative ng Diyos dito sa lupa. Mga kabataan, unawain po natin ang ating mga magulang, ang mga matatanda na may kinalaman sa pag-aasawa. Alam nila kung ano ang mabuti para sa atin. Tayo po ay manalangin. Mapagpalang Diyos, marami pong salamat sa mga inspirasyon na ipinagkaloob mo sa amin sa kwento ng pag-aasawa ni Isaac at ni Rebecca. Dakilang Diyos, ang kwentong ito'y nangyari sa banal na kasulatan, iyong pinatnubayan, iyong pinagpala. Ano man o Diyos ang kwento ng aming pag-aasawa, alam namin na ikaw ay Diyos na aming kasama, gabay, patnubay at pagpapala. Salamat po sa mga pag-aasawa na narinig at nangyari sa amin, alam namin na hindi mo kami pababayaan. Gayon din po ang mga kabataan na nakakarinig sa amin ngayon, patnubayan din po sila sa kwento ng kanilang pag-aasawa. Alang-alang po sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga balita ng pag-asa para sa lahat. Samahan niyo po kami ulit ni Pastor Nick bukas. Muli ako po si Ma'am Mildred Santiago na nag-iiwan ng mga katagang. Kung may pangangailangan ka, ilapit mo sa Panginoon dahil ang tinig niya ay punong-puno ng pag-asa.
0: Ang kwentong ito ay nagbibigay diin na ang pag-aasawa ay programa ng Diyos. Nagdidiin din ito na ang pag-aasawa ay pinagpapanukalaan una ng mga magulang. At gayon din ng mga kabataan. Ang pag-aasawa ay pinaghahandaan, ipinapanukala, at ito ay pinaglalaanan ng maraming mga panahon at pagsusumikap. Lalong higit ang pagtatalaga ng bawat isa sa pag-aasawa. Kaya tayo ay patuloy na magpanukala para sa buhay natin. Patuloy na tayo'y mangarap. Isang magandang edukasyon, isang magandang trabaho, isang maayos na pagpapamilya ay ating pangarapin sa ating puso't kaisipan, kasama na ang pananalangin, kasama ang paglilingkod sa Diyos. At sa ganitong gabay at tulong ng Panginoon, kasama natin ang ating pamilyang itatayo na tayo ay maglilingkod sa Diyos kagaya ng pamilya ni Isaac na pinatnubayan ng Panginoon. At ang pamilyang ito ay ating inihahanda sa malapit na pagdating ng ating Panginoon. Pagpalain po tayo ng Diyos sa ating pag-aaral na ito.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Sa loob ng maraming taon, ang simbahan ang naging tahanan ni Arnolfo Lagsak. Bilang isang dating sakristan, dito siya namulat. Pero sa kabila ng mahabang tradisyon, may isang tanong na hindi lisan sa kanyang isipan.
1: Ako talaga naghanap talaga ako ng katotohanan. Lahat naman ng Abrahamic religion na naniniwala sa Ten Commandments. Bakit yung mga Ten Commandments ay parang hindi napapractice sa ibang iglesia? Mayroong mga sinasamba na rebulto, mga ganan. Bakit yung ito ay ang nakalagay sa 10 utos ng Diyos ay pangilin mo ang araw ng Sabat? Pero bakit sa Sunday nagsimba? Nag-search din ako. Natagpuan ko yung Adventist World Radio dahil naghahanap din talaga ako ng kaalaman tungkol sa katotohanan. At during that time ay medyo may pinagdaan sa buhay. Kasi una-una, nawalan din ako ng trabaho. Si Mrs. dahil sa sakit din niya, nawalan din ng trabaho. So, paano tayo mabubuhay nito? So, naghanap ako ng paano ko makapag-connect sa Diyos. Sabi ko, kontakin natin sila. Since may pinagdaraanan tayo at gusto natin na mag-connect tayo sa Diyos. Message natin sila, sabi ko, na at least matulungan tayo na sa ating hindi lang sa physical na problema, sa spiritual, mapalakas yung natin pakipag-ugnayan sa Diyos. Ayun, tama naman na may AWR pala at doon ako na-tune in sa radyo, sa sasakyan at doon na ganda dito yung AWR radio. Sabi ko, dito sa Seventh-day Adventist, parang napapractice nila yung 10 utos ng Diyos na sa pag-practice ng Sabat. Tsaka may pag-aaral tungkol sa Biblia, may Bible sharing, hindi lang sa pamumuhay lang na may pag-aaral talaga tungkol sa salita ng Diyos. Ayun, nag-decision kami na sabi ko sa kanya, ikaw ang bahala na mag-decision kung gusto mong magpa-bautismo sa Seventh-day Adventist. Kasi ako ay decidido na.
0: Ang katotohanang nahanap ni Arnolfo ay hindi lang nagpabago ng kanyang doktrina. Binago rin ito ang kanyang pagkatao. Ang dating madaling magalit at laging stressed sa mga problema, ngayon ay may self-control na.
1: Yung katotohanan ay hanapin nyo lang, masusumpungan nyo din yan at mas maganda na lumapit tayo sa, i-guide tayo sa tamang daan ng katotohanan. Hindi tayo pababayaan at bigyan tayo ng pag-asa sa ating buhay, lalo na sa may mga problema.
0: Mula sa pagiging sakristan ng tradisyon, si Arnolfo ay isa na ngayong saksi ng katotohanan. Dahil sa bawat pakikinig, natagpuan niya ang daan na nagdala sa kanya sa tunay na kapayapaan.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang kabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: nakatutok ako talaga noon during the lockdown sa pakikinig. Pero ako po ay nasa ibang iglesia. Pinaghahambing ko yung aral, lalong-lalo na tungkol dun sa Sabat. Naging pasalamat ko sa lockdown. Bakit ganyo? Doon ko lang po natagpuan.
1: Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.
0: During the lockdown po, Pastor, habang ako po ay sa duyan ko, no, nag-iniisip pong ganyan na sana sa radyo ay mayroon din programa ng Christian. Hanggang sa yung radio ko naman na yan, kasi nag-automatic siya pag kinunin mo, bahala na siyang maghanap ng channel. Eksakto na nung sinubukan kong ganyan, huminto yung radio ko na ang pinapatugtog na kanta ay yung Jesus is coming again, Jesus oh my manen. Meron palang ganitong programa. Ang ganda naman ito, kako. Tapos, kinamugahan, inulit ko. Doon na nakatutok na ako palagi sa station na yon hanggang ngayon. Nababanggit niyo po sa inyong programa na yun kung gustong magbasa o makatanggap ng libreng babasahin. Doon po yun ang nagsimula na ano yung damdamin ko. Parang may nakikusap na humingi ka. Kasi makakatulong yan. Lalong-lalo na sa pananampalataya. Yung tinig ng pag-asa po na napapakinggan ko, hindi lang sa gabi ng 7 o'clock sa gabi. Pati sa bago magtanghali, bago magkainan, mga 11 siguro. Ganyan. Tapos 12:30 rin, mayroon din. Ganyan. Nakatutok ako talaga noon during the lockdown sa pakikinig. Saka habang nakikinig po ako ng tinig ng pag-asa, kung mayroon kayong binabanggit na yung mga chapter at saka verses, sinusulat ko yan. Pagkatapos ng programa ninyo, binabasa ko chapter saka verses, tapos yung napakinggan ko, totoo. Kasi sa iba na explanation dun sa mga kwan, parang iba. Doon ko nakita talaga na ay napakaganda itong programa na ito. Talagang magkakaroon ka ng knowledge na bakit yung araw ng Linggo ay mas maraming tao na nagsasamba sa araw na yan. Pero doon sa Bible, pag binasa mo naman, yung ikapitong araw na talagang pinagpala at ginawang banal ng ating Panginoon sa araw na yun. Bakit hindi naiba doon sa araw na pagsamba ng iba? Yun ang isang nag-ano pa sa akin, sa damdamin ko na talagang tunay o totoo itong na yung araw na Sunday ay gawa lang pala ng ibang malaking relisyon. Sa tagal lang aking pakikinig ng inyong programa, yung pagkaalam ko doon sa Bible, lalong-lalo na yung correct interpretation, pakuhulugan, doon ko talaga na nalaman yung talagang katotohanan na naiiba naman doon sa aking kinaaniban na yung iglesia dati. Lalong-lalo na tungkol doon sa Sabat, di ba? Pinaghahambing ko yung aral dito sa dati kong iglesia, sa aral ng Seventh-day Adventist. Mas nakita ko yung katotohanan dito sa Seventh-day Adventist. Marami pong bago sa akin. Dati, Pastor, mainitin ang ulo ko. Pag nakakakinig lang ako ng talagang kontra sa akin, talagang naghahabla na ako. Pero yun, mula nung nakikinig ako nito, meron na yung pagkukontrol. Kaya napakalaking pasalamat ko nga sa Panginoon dahil itong programa na ito sa aking buhay. Kahit sa kalusugan talagang sinasabi nila yung kung ano yung makakasama at pati yung sa relasyon natin sa Panginoon. Yung narinig ko sa programa, sa kayong mga mensahe, binabahagi ko rin po Hindi natin alam, baka mamaya o bukas, hindi natin alam yung parang, di ba? Ang pagdating ng ating Panginoon sa Kristo para sa lahat, huwag natin hintayin na mahuli ang lahat. At ang nagpin ng ating Panginoon sa Kristo sa kanilang buhay, ating pamuhay kung ano yung kalooban ng ating Panginoon Diyos sa kanila.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suportang pinansyal habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
1: Masayang pagbati po para sa ating mga minamahal na taga-subaybay at tagapakinig. Welcome back po dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Kumusta po kayo mga kapatid? Sana po ay masaya din kayong lahat dahil napakasaya po namin na muli na naman po tayo magkakasama sa loob ng 30 minuto upang muli na naman pong magkaroon ng talakayan.

0: layuning ibahagi ang salita ng Diyos, lalong-lalo na ang tungkol sa ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Atin pong muling makakasama ang masipag na pastor ng Seventh-day Adventist na may mahaba at malalim na karanasan sa pagpapakilala ng ating Panginoon. Welcome pong muli, Pastor Samuel Fernando. Kumusta po kayo?
1: Thank you, ma'am. Okay lang po.
0: Ayan, bago po tayo magsimula, mga kapatid, kung gusto niyo pong makatanggap ng aklat na Steps to Christ, kung saan na aklat pong ito ay makatutulong sa atin upang mas makilala pa ang Diyos at magkaroon ng malalim na relasyon sa Kanya. Ito po ay matatanggap ninyo ng libre. Ang kailangan niyo lamang pong gawin ay mag-text sa numerong 0969-283-5433. 0969-283-5433. Maaari din po kayo mag-message sa ating Facebook page na Adventist Teleradio. Search niyo lamang po ang Adventist Teleradio. At huwag po ninyo kalilimutan na isasama ang inyong buong pangalan at kumpletong address sa inyong mensahe. Ayan, para po sa ating pagsisimula, hilingan po natin si Pastor Samuel na isang panalangin.
1: Tayo po'y manalangin. Amang banal, Diyos na mahabagin, mapagmahal, mapagkalinga at mapag-aruga. Kayo, Diyos, ang sintro ng aming mga buhay. Kayo, Diyos, kami po ay nagkaisa at humihiling niyo pong banal na patnubay upang ang aming lahat ng pangailangan sa loob ng relasyon tahanan ay makamtan po ng bawat isa po sa amin. Pagpalain po ang bawat isa sa pangalan po ni Jesus. Amen. So tunay po sa pagkakataong ito, tayo po muli ay magkakasama. Kaya po ang paanyaya po sa bawat isa atin pong patuloy pong tungkayan, abangan at subaybayan ang ating pong tema or paksa sapagkat ang layon po nito tayong lahat po ay patuloy pong bigyan ng mga kaparaanan upang ang ating mga kanya-kanyang tahanan na naipundar sa pangasiwa ng pag-ibig at presensya ng Diyos ay lalo pong maging matibay, umunlad sa magitan po ng pagmamahalan. Ang ating pong topic sa pagkataong ito ay mayroon pong kinalaman sa maintaining a healthy communication. Noong nakarang araw, ating pong natalakay ang the importance of family bonding. Okay? Ang kahalagahan ng bonding or pagkakaisa or pagsama-sama bilang pamilya po ay walang iba kundi kasama roon ang isang malusog at maayos na komunikasyon. At ang komunikasyon ito ay marapat itong i-maintain sa magitan po ng isang malusog naman ng kaparaanan. Bakit po? Kasi ang isang malusog na komunikasyon, ito po ay nagbibigay ng isang mabisang kumpiyansa sa buhay po ng bawat isa po sa atin bilang kanyang pamilya o sa ating pong pamilya at kanila pong maunawaan ng mainam ang kanila pong mga kanya-kanyang tungkulin bilang membro po ng tahanan. Okay? Ibig sabihin, ang layon po ng ating paksa sa pagkataong ito ay tulungan ang membro po ng tahanan na mamulat ang kanilang isipan or kanilang damdamin na mayroon para silang malaking tungkulin sa loob ng pamilya o tahanan, ang kanilang tungkulin ay walang iba kundi pakaingatan ang tinagubinin at pinalagaang pamilya buhat po sa tipong Diyos na pinaglilingkuran. Meaning bilang mga pamilya, marapat tayong lahat po ay sabi ito, bonding and healthy communication. Families who spend time together foster an atmosphere of communication where everyone can feel safe and express their thoughts and feelings, having open and express their feelings with love and forgiveness. Meaning yung puntong ito ay nagbibigay po sa atin ng iba yung karanasan upang ating maunawaan na although mayroong kanya-kanyang kahinaan ang bawat membro po ng pamilya ay marapat palagiin po ang komunikasyon. Nung ating pong pinag-aralan ng mainam, ang komunikasyon ay para bagang isang hospital. Sa loob po ng hospital ay mayroon pong kanya-kanyang mga karamdaman o sakit. Ang tanong, bakit nagsama-sama ang mga karamdaman o mayroong sakit doon sa hospital? Upang kanilang maramdaman na mayroon pong lunas at solusyon sa kanilang naranasan o na-encounter. Gayon din po ang komunikasyon. Meaning kapag ka mayroong maayos at na-maintain ang komunikasyon sa loob ng pamilya, ang lahat ng posibleng maramdaman at maranasan po ng pamilya, ito po ay hihilom sapagkat nagagamot ito ng maayos na komunikasyon.

0: On. Bonding helps emotional support. Ang pamilya ay isang kanlungan sa panahon ng pangailangan at bigat ng mundo na ating kinaroonan. Kita niyo mo yan? Kapag ka mayroon palang komunikasyon at na-maintain ang isang malusog na komunikasyon, okay? Ang membro po ng tahanan, ang pamilya ay kanilang kanlungan sa panahon ng pangailangan. Malapitan, masumbungan at maibsan ang kanilang naramdaman sapagat andoon po ang pamilya na kumakalinga sa kanila. Inuusap sila. Binibigyan sila ng panahon at pinapahalagahan sila. At ang resulta nito ay maramdaman nila yung tinatawag na comfort. Wow, di ba? Maganda, no? Para bagang minamasage ang kanilang katawan, minamasage ang kanilang sarili sa panahon sila po ay kinakausap at kinakausap. A strong family bonding fostered by engaging in family activities, outdoors, or simply spending time together at home provides a safe and space that can enlighten emotional bondage. Di ba yung buhay natin? Yung ating isipan, yung ating damdamin ay minsan ay naaalipin sa napakaraming mga tungkulin at gawain. Minsan nga yung iba ay wala pong panahon na makipag-usap. Yung iba naman ay wala pong panahon na magsama-sama sa pagkainan. Why? Dahil bandage or alipin sila sa mga tungkulin naman ng buhay. So meaning, although mayroon pong kanya-kanyang mga tungkulin or busy sa gawain, ay marapat andoon pa rin po ang komunikasyon. Sa ating pong kapanahon na ngayon ay hindi na po hadlang ang kabisihan sa buhay. Mayroon namang cellphone, di ba? Pwede mong i-charge o hindi kaya ay tawagan mo. Although sila po ay nasa biyahe o hindi kaya sa kanya-kanyang mga gawain o tungkulin. So, sa simpleng mga mensahe o mga chat o messages na yan, ay andoon pa rin po ang komunikasyon, pagmamustahan po sa bawat isa. Yan, di ba? Maganda, no? Bonding improves parents and children relationship. The presence of parents or grandparents in their children's lives plays a crucial role in their development. Wow, di ba? Noong nakarang araw, atin pong natalakay ang puntong ito, subat atin pong balikan muli sa pagkatao ito, sapagat gusto po ng Diyos natin ay sariwain at ikintal ng mainam sa ating isipan upang i-maintain ang malusog na ugnayan at komunikasyon. Huwag pong kaligtaan. Subukan natin, di ba, yung isang halaman, hindi porki na maganda na po ang kanyang dahon, maganda na po ang kanyang pong sanga, mayroon pong maayos na bunga na ay hindi mo na diligan. So marapat po ay i-maintain pa rin yung pagdinig sapagat ang pagdinig po ay nagbigay ng isang malusog na puno doon sa halamanan. Gayon din po sa tahanan o pamilya, dapat po ay i-maintain pa rin natin ang komunikasyon sa loob ng pamilya upang sa gayon ang buong pamilya ay laging malusog at payapa sila na although busy sa gawain ay hindi nila maramdaman sila po ay busy. Why? Andoon pa rin yung kalinga. Ugnayan po ng bawat isa. Okay? Sila po ay binibigyan ng encouragement at support po sa bawat isa although sila po ay nasa gitna ng environment na parabagang mahirap sa watain dahil po sa isang mabigat na tungkulin or responsibility sa buhay. Okay? Bonding reinforce positive behavior. Family bonding activities like having meals together encourage children to eat healthy and on time because they see it as a normal practice values of the family. Wow! Kita niyo ba yan? Meaning po kapag na-maintain ngayon, sabi nito, maramdaman po ng ating pamilya at ng ating mga anak ang gayong kaugalian sa loob po ng pamilya. At ang gayong kaugalian po ay marapat ito ay hindi mapatlangan. Walang patid na kaugalian. Para bagang ito po ay nagsilbing mensahe o aklat na although tayong lahat ay namayapa na, subalit ang kanilang karanasan at yung ating karanasan ay laging nag-remind sa kanila upang inurture sila na ang kanilang pamilya ay galing sa gayong pamilya. Diba? Kapag ka nagawa po ng bawat pamilya yan, okay? Para bagang yung anak natin ay tuwang-tuwa sila. Mayroon pa akong pamilya na nakausap at nakasama po sa gawaing paglilingkod. Sila po ay mga donors sa mga activity, program at proyekto po ng distrito. Eh, magtaka kayo, bakit kadalang ginagawa yan? Nung aking na-interview o naitanong, bakit nilang nagawa yon? Dahil yun na po ang kaugalian na kanilang pamilya. Yun ang isang magandang pinamana sa kanila kaya noong ang kanilang mga magulang ay namayapa na ang gawain po ng pamilya at ang gawain po ng magulang ay ginagawa at patuloy na lang ginagawa sapagkat ang kanilang pinanggaling ang pamilya ay bit-bit nila kung ano po ang kaugaliang meron sila. Why? Sapagkat meron po silang mabuting ugnayan po sa bat-isa nung sila po ay nabubuhay pa. Wow, purihin po ang Diyos sa pagkakataong ito. It helps them become more responsible, self-reliant, and considerate of the people around them. Okay? Malaki po ang ugnayan ng malusog na komunikasyon sa buhay po ng bawat isa sa kanila. Why? Ito po ay nagbigay ng isang mensahe upang ang bawat membro po ay maging responsible. Okay? Sa kanya-kanyang tungkulin at lalo higit magampanan po nila sa mga taong nakapalibot po sa nila at maibigay ang tunay na paglingkod at serbisyo. Ayan. Ano po ang maitutulong po ng pagmintenar ng ugnayan? Ito po ay tumutulong upang ang bawat membro po ng pamilya ay magkaroon ng self-confidence. Okay? Self-confidence. Maganda pong termino, no? Doing activities as a family can help children develop self-confidence. Okay? Kapag gawa ng komunikasyon, walang banding, mahirap po gawin ang mga bagay na ito. Meaning, ang kalabasan nito, magkanya-kanya sila. Mahirap po gumawa, mamuhay, na walang kapartner, walang katulong, or walang nag-assist natin. Kailangan po natin ang isang maayos na komunikasyon upang ma-schedule ang lahat ng bagay at magawa po ang lahat ng bagay na mayroon pong panagumpay at mayroon pong kapayapangan. Wow, maganda po, no? Family adventures and relaxation activities expand children's worlds. Wow, maganda po, no? Naunawa na lang, di also give the family a break from responsibility at work and school, which is good for physical, mental, emotional, and spiritual well-being. Kita mo yan? Meaning yung apat na espiritu ng buhay ay napapalusog sa magitan po ng maayos na komunikasyon at namimaintain natin ito at nanonurture natin ito at ang ating mental, physical, emotional, spiritual ay pinapalago ng pagmimintinar ng komunikasyon ng mag-isa. Yan pala yung dulot niyan. Yung benefits pala ng maintaining a relationship or communication ay pinapalusog yung apat na aspeto po ng buhay. Why? Kapag naging malusog na po ang apat na aspeto ng buhay, okay, children feel more insecure and confident in the presence and caring parents. Okay? Maramdaman ng ating mga anak ang presensya ng ating mga magulang, secure sila at confident sila sapagat andoon yung care ng magulang at sila po ay mayroong maayos na ugnayan at namimaintain ang isang malusog na ugnayan. But they can help improve children's academic performance. Wow, maganda no? Kapag mayroong banding at mayroong pong communication, magugulat na lang tayo yung ating anak ay naging mahusay sa paaralan. Eh? May confidence sila. Competitive sila. Why? Andoon yung pag-nurture ng ating tungkulin sa kanila. Bilang magulang, nanonurture natin sila at tunay naging mahusay at biyasa ang ating mga anak sa apat na aspeto ng buhay. Helping children with their homework instead of simply telling them to do good in school can more effectively help them excel academically. Wow, maman, sa kanilang academic nila. Gumagaling sila, why? Dahil naramdaman nila yung support po ng ating mga magulang o naramdaman natin yung support ng ating magulang at tayo naman mga magulang ay naramdaman nila yung support natin, nag-i-excel sila. More than getting good grades, cultivating in them a love for learning prepares them to become successful adults in the future. Wow! Hindi na po pinapalusog ang kanilang academic, kundi bagkos ay hinahanda sila maging successful adult in the future. Kahapon natin po natalakay ang puntong ito. Ito pala yung idudulot or magiging benepisyo ng pagmintinar ng komunikasyon. The more mong dinidiligan ang isang halaman sa puno, the more na gumaganda at nagbubunga ng marami. Gayon din po sa tahanan. The more na namimaintain ang komunikasyon, the more na naging mahusay, naging malusog ang lahat ng aspeto ng buhay ng buong membro po ng pamilya or tahanan. Kahit po sa mga mag-sweetheart, sa mga magkarelasyon, kapag ka hindi po na-maintain ang komunikasyon dahil sa busy buhay, mayroon kanya-kanyang trabaho, unti-unting maging unhealthy ang kanilang relasyon. Kapag naging unhealthy na po, naging masakitin na pong relasyon, doon na po yung sumbatan, hiwalayan, awayan, at hindi na po maganda ang naging bunga at resulta. Why? Hindi na-maintain ang komunikasyon. Gayon din po sa loob ng tahanan. Huwag nating dahilan na tayong lahat ay busy sa kanya-kanyang gawain, tungkulin ko ni Bagkos. Ang lahat ng bagay punawa ay ating gampanan upang i-maintain ang isang malusog na komunikasyon sa loob po ng tahanan. Children should be encouraged to come to their parents for help with their academic works because they'll help them develop an interest in studying knowing that their parents are interested too. Wow, maganda pa yan, no? Kapag ka parang hinahing, nag-share yung anak mo, marapat maramdaman nila yung suporta mo, di ba? Why? Kasi kapag kakalapang maramdaman yung suporta mo, eh, naging kumpiyansa ang ating mga anak na gumawa sapagat andyan po ang suporta ng kanilang mga magulang. Noong nagkaroon po ng tour yung aking anak doon sa malayong lugar, doon sa, tawag nito, sa Subic, kayan, ay tungtuwa si Samsam, yan, no? Lahat ng mga bagay-bagay ay punta, papa, picture. Siyempre, nandun picture, picture. Ang daming picture. Subalit nung ako po ay umagad doon sa bus at umupo na kumain, ay mayroon palang gusto si Samsam na gawin doon, magpapicture doon sa isang maliit na parang tarsier ba yun? Hindi mo napicturan. Nanahimik doon sa bus, ano kang dahilan? Dahil gusto niya palang magpapicture, hindi ko napicturan. Meaning, sa buhay natin, maliit o malaking bagay, marapat po ay suportahan natin ang ating mga anak. Why? Dahil maramdaman nila na sila po ay payapang-payapa, tuwang-tuwa sila sapagat andyan po yung kalinga natin bilang mga magulang, di ba? Maganda, no? Yun po ay isang ingredients ng open communication or healthy communication at na-maintain ang communication sapagat nasuportahan natin ang ating pong mga anak, eh? Bonding can help children develop good relationship. Wow, maganda, no? Yung bonding at mabuting komunikasyon ay nagpapalago ng ating mga anak upang sila po ay magkaroon ng good relationship. O yan, o, di ba? Playing together, sharing stories, and doing fun activities as a family teach children the value of building good relationship with people in their lives. Wow! Yan ay isa po ay ingredients ng maintaining a healthy communication. Okay? Naglalaan tayo ng uso nila, okay? Maganda, no? Children tend to adapt to these behaviors of nurturing relationship so that they become more open and eager to create meaningful connection with others as they grow. Wow! Maganda, no? Maganda po itong ito. Kung saan kapag na-nurture natin ang ating mga anak, kami ito, ang ating mga anak ay become more open and eager to create a meaningful connection. Sa lahat na kanilang nakasalamuha, kalaro nila, kabanding nila, ay lumalago at lumalago na tututo sila sapagat na i-practice nila, na i-demo nila ang buhay buhat doon sa pamilya tahanan. Why? Dahil na-maintain po ang communication. Yan pala yung purpose, no? They develop values like kindness, empathy, and generosity and become good in making friends. Wow! Pala kaibigan sila. Marami silang kaibigan. Bakit po? Hindi sila bugnutin. Hindi nila ina-isolate yung sarili nila at nagkakaroon sila ng sariling mundo. Nauunawaan nila kung saan mundo sila naroon at nai-empower at nai-adjust nila ang kanilang sarili doon sa lang mga kalaro at mga klase. Why? Dahil yun po ay ingredients ng at maintaining healthy communication. Meron yung ating anak po ay lumalaki na magkaroon ng social skills. Wow, naging skillful sila. Yeah, next. Effects of family relationship on children. Family is the first and only space children experience at the start of the family. Ang ika na mga matatanda, kung gusto mo na ang anak mo ay maging ganiri at maging ganito, maliit pa lang ay i-maintain mo na yung malusog na ugnayan. Di ba yung iba, yung mga magsaka, ay gumagawa siya ng yugo. Kaya yugo yung nilagay dito sa liig ng kalabaw. Yung iba naman sa kahoy ni kaya sa mga kawayan. Okay? Unti-unti na lang hinuhulma ang isang kahoy o isang kawayan at habang lumalaki po ang kawayan o kahoy ay humuhulma batay doon sa nais at gusto ng naghulma. Gayon po sa mga magulang. Kung gusto natin yung anak natin ay maging ganito, maliit pa lang ay hulmahin natin sila sa maayos na komunikasyon at i-maintain ang gayon komunikasyon upang sa gayon manorture na mainam ang ating mga anak at yung gusto mo palang araw makamtan mo sapagat kung ano ang gusto mo, yun ang nangyayari sa buhay ng anak mo sapagat sinimulan sila o nasimulan ang ating mga anak nung sila po ay mga maliliit pa. Pero kapag matanda na po ay mahirap na po iyan simulan sapagat mara po silang pangatwiran or mara po sariling mundo or mga prinsipyo yan. Okay? Lack of communication in a family can cause anxiety in children. Kapag ka lack of communication, ano pangyari sa pamilya natin, anak natin? Magkaroon ng anxiety. Boring ang buhay ng anak natin. Ay kapag ka nagkaroon po sila ng anxiety, depression, delikado na po yan. Ang anak natin magiging immature. Hindi po lingid sa ating kalaman, maraming mga magulang at maraming anak sila po ay nagkaroon ng immaturity. Immature, why? Hindi na-involved, na-assist at walang healthy communication. Kaya kapag salamuha ang anak nila sa maraming mga crowd, maraming tao, naging immature ang anak nila. Ipag-away, hindi maunawahan ang kalaro, kaibigan, kabarkada, why? Nagkaroon ng immaturity. Ayan. Improve communication when you actively engage in bonding, it can help your loved ones communicate better. Participants will understand each other more readily, develop improved listening skills, and acquire an appreciation for perspectives and viewpoints other than their own. Wow, matibad. Nauunawaan nila ang kanilang kalaro at ang lahat ng bagay at hindi nakabaling sa kanilang sarili. Naging matured sila. Pero kapag walang open communication, hindi na-maintain ang communication, matik po yan ang laging iniisip ng ating anak, ng ating members sa tahanan, sarili, sarili, sarili, sarili, at naging maramdaman sila at mahirap na lang i-involve yung kanilang sarili sa napakaraming mga tao. Why? Masakitin sila. Eh? Quality time has the proven ability to increase children's self-esteem. When you spend quality time with your kids and maintain it, sabi ito, ang resulta po ay maimprinta sa buhay nila ang isang maayos na kinabukasan. Wow! Naman, maimprinta sa buhay nila ang isang maayos na kinabukasan. Ngayon, paano maimprinta ang isang maayos na kinabukasan? Dapat po ay i-maintain ang malusog na communication. So tunay po sa mga spong ito, nais po ng ating Diyos na pinaglingkuhan, tayong lahat, ang iyong pamilya, ang aking pamilya, ay makasumpong ng isang malusog na pamilya. Ang ingredients sangkap sa isang malusog na pamilya ay walang iba, i-maintain po natin ang isang malusog na communication. Ang ating pong conclusion, encourage your family members to express their emotion in a healthy, respectful manner. According to the book of Psalms 19:14, may these words of my mouth and this meditation of my heart be pleasing in your sight, Lord, my rock and my redeemer. Lahat ng pamilya, lahat ng kamakasyon, ito po ay basbas, silyado ng ating Panginoon. Kung ikaw at ako, ay magiging tagasunod ng Kristo at tulay pamilya po pamilya ko ay magkaroon ng isang malusog na pamilya.
1: Amen. Maraming salamat sa napakagandang topic, Pastor. Marami na naman pong bago at karagdagang kaalaman ng ating mga minamahal na tagapakinig. Ito po ay tungkol sa kahalagahan na magandang komunikasyon sa loob ng tahanan at maging sa lahat ng relasyon. Ayan, bago po tayo matapos, mayroon pa po ba kayong naisabihin o panawagan sa ating mga tagapakinig, Pastor?
0: Ayan, sa lahat po na katunghay, nakasubaybay po ng ating pong programang ito. Harinawa tayo po ay manatili po sa ating pong programang ito at patuloy po tayong maghikaya at maganyaya ng ating mga mahal sa buhay upang sa ngayon sila naman po ay makabenepisyo na mga minsay, mga lektura at lesson at tunay ang kanya-kanyang tahanan ay magkaroon ng isang maayos at masayang tahanan. Ang pag-ibig po nawa ng Ama ang ating pong maranasan ngayon at magpakalman sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
1: Amen. Mga kapatid, kung kayo po ay may mga katanungan pa tungkol sa ating mga napag-usapan o gusto niyo pong mag-request ng panalangin o kaya naman ay magkaroon ng libreng aklat na Steps of Christ, maaari po kayo mag-text sa numerong 0969-283-5433 o maaari din po kayo magpadala ng mensahe sa ating Facebook page na Adventist Teleradio. Adventist Teleradio. Patuloy po kayong sumubaybay at tumutok, mga kapatid, dahil bukas ay mag-aaral po tayong muli ng panibagong paksa. Dito po sa ating seryeng may pamagat na Healthy Family. Ayan, sa atin pong pagtatapos, pangunahan po tayong muli ni Pastor sa isang panalangin.
0: Tayo po'y manalangin. Amang banal, Diyos mahabagin po sa lahat. Tulay nga, napakabuti niyo po sa bawat isa po sa amin. Kami o Diyos, mayroon pong kanya-kanyang mga kainahan sa buhay. Subay't alam po namin andyan kayo upang punuan ang aming mga pagkulang. Tulungan o Diyos ang aming kanya-kanyang pamilya upang kaming lahat o Diyos ay patuloy po masubungan, nagmamahalan, nag-ibigan at tulungan o Diyos ang aming pamilya ay naging masayang tahanan, masayang nagkasama-sama sa pag-alam namin kaming lahat o Diyos ay isa sa iyo pong harapan. Basbasan kami sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen.
1: Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtutok dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mabuting balita ng pag-asa upang magsilbing inspirasyon sa lahat hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Jesus. Ako po ang inyong kapatid at kaibigan, Sister Beverly Albotante po na nagsasabing, kay Jesus lamang natin masusumpungan ang tunay na pag-asa. Maraming salamat po at pagpalain po kayo ng ating Panginoon.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

isang mapagpalang oras po sa bawat isa sa atin at narito na naman po tayo sa ating programa na Reasoning from the Scriptures. At nais po naming batiin ang bawat isa na nakikinig sa oras po na ito sa iba't ibang dako po ng mundo, sapagkat tayo po ay hindi lamang po naka-air sa atin pong radio, kundi naka-live din po tayo sa Facebook. At gusto po nating batiin ang lahat po ng nakikinig.

0: 89.1 FM AWR Manila. Sa oras po na ito, mula po dyan sa Mindoro at maging dyan po sa Batangas, dyan po sa area ng South Luzon at hanggang dito po sa Metro Manila. Lahat po ng nakikinig dyan sa Metro Manila, nais po namin kayong batiin ng isang mapagpalang oras. At ganun din naman dito po sa bandang norte, dyan sa Pangasinan, sa Ilocos, at maging dito sa Northeast Luzon ay gusto po namin kayong batiin ng isang mapagpalang oras po sa bawat isa sa atin. At tayo na naman po ay nasa programa po natin na Reasoning from the Scriptures, na kung saan ay meron po tayong mga dinidil, o dinidil po natin yung mga teksto na meron pong mga tinatawag na mga issues or mga problematic text, ika nga, na kasabihan ng iba, na kung saan ang talata po na ito ay nagkakaroon ng iba't ibang pangunawa at nagkakaroon ng banggaan at nagkakaroon ng diskusyon. Dito po sa Reasoning from the Scriptures ay sasagutin po natin yan, ididil po natin yan at nakakasigurado po kayo na ito po ay tamang interpretasyon, hindi po namin interpretasyon, hindi interpretasyon ng kung anumang denomination o ito ay interpretasyon mula sa Biblia, sapagkat i-apply po natin yung tinatawag po nating the process of interpretation. Una po sa lahat ay pinag-aaralan po natin ang word study. Pangalawa ay tinitignan po natin yung immediate context. Pangatlo ay tinitignan po natin yung wider context at tinitignan po natin yung kanyang application. Ano? Kaya po dito po sa Reasoning from the Scriptures ay makakasigurado po kayo na't mapapagkatiwala ang atin pong mga interpretation at bawat sasabihin, sapagkat ito po ay interpretation hindi nang sa amin kundi ng banal na kasulatan. Kung kayo po ay meron pong katanungan, pwede po kayong tumawag sa numero or pwede po kayong mag-text. Kung kayo po ay merong gustong pag-usapan na talata, meron pong mga nag-text po sa amin. Ito pong mga pinag-uusapan po natin ay based po na nare-receive po namin ng mga message. Ano? Dahil ngayon ay pag-uusapan po natin ang about sa kaisipan ng baptism. Pero bago po ang lahat, kung kayo po ay meron pong katanungan, pwede po kayong tumawag sa 09 46 753 757. Ayan, kung kayo po mayroong katanungan, kayo po ay pwede pong tumawag or pwede po kayong mag-text dyan po, mag-message dyan po sa numero po na yan. Nais ko pong ipakilala ang akin pong laging kasakasama, ang akin pong partner sa programa na ito, si partner John Mark Conde. Kamusta ka, partner?
1: Ayan. Magandang oras po ng pakikinig sa lahat ng ating mga viewers, partner. And I'm very excited. Once again, dito po sa atin pong pag-aaral ay hinihimok po namin ang bawat isa na sundan po ang ating pong pag-aaral sa inyo pong mga banal na kasulatan upang atin pong makita kung talaga bang ang ating pinag-aaralan ay nababasa at tama ayon po sa interpretasyon ng banal na kasulatan.
0: Yan. Thank you so much, partner. Yes, mga giliw naming mga tagapanood, ano? At ang atin pong talata na pag-uusapan po ngayon ay makikita po ito sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 2, Versikulo 38. At ang talata po na ito ay pinag-uusapan po rito ang tungkol sa bautismo. Nais ko pong basahin ng talata, ito po ang sinasabi. At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ano po ba yung pinag-uusapan natin dito? Ang atin pong ididil dito ay ang kaunawaan, ano, ang kaunawaan ng mga kapatid po nating oneness, sapagkat sila po ay naniniwala na ang talata po na ito ay naniniwala na yung pangalang Jesus, ano, ay siya po yung Ama. Siya rin yung anak, siya rin yung Espiritu Santo. At ang pinag-uusapan po rito, yung pagkakasabi na sa ngalan ng Ama, ito po ang kaisipan dito ng ating mga kapatid na oneness, ay ito ay tinatawag nating kumbaga parang symbolical or tinatawag ito na yung word na baptism, ito ay ritual, I should say, ano. Titignan po natin kung ito ba talaga ay ritual, kung ano po yung purpose nito. Tandaan po natin, ano, ang background po nito, si Pedro, siya po ay nangaral sa mga hintil. At bago siya mangaral, ang grupo ni Pedro ay nananalangin sila. Nananalangin sila at biglang dumating ang banal na espiritu sa kanila. Makikita nga po natin na sila po ay nagsalita ng ibang wika. At inakala nga po ng mga hintil, ang mga tao na nakakita, nakawitness sa kanila, nagsasalita sila ng ibang wika, inakala po nila na sila ay mga nakainom, no? Ngunit si Pedro ay tumayo at sinabi niya na maaga pa, mga kapatid, no? Hindi po sila nakainom, ngunit sila ay napuspos ng banal na espiritu. At doon niya ay pinasok niya, na sabi niya na etong si Jesus, sabi niya, ay namatay para sa kayo na mga Hudyo, sabi niya, ay pinatay si Jesus. Sabi niya ganon. At namatay siya dahil sa ating mga kasalanan. Sabi niya, nakurot ang puso ng mga Hudyo na ito. At dito sa verse 38, sabi niya, at sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo at bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesus upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. No? So, ano, alin po ba rito? Paano ba ito? Paano ba yung bautismo na ito? I-relate po natin ito, no? Sapagkat dito, sa ngalan ni Jesucristo. Pero pag pumunta kayo sa Matthew chapter 28 verse 19 to 20, makikita nyo po doon na sa ngalan ng Ama, bautismuhan nyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ito po ba ay nagko-contradict? No? Kaya ang ating mga kapatid na oneness, kapag sila po ay nagbautismo sa ngalan lamang ni Kristo, sapagkat naniniwala sila na pinapaliwanag ng libro ng Gawa na ang yung Ama, yung Anak, at yung Espiritu Santo ay siya ring iisa, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Dito po ay makikita po natin, pag-aaralan po natin, gagamitan po natin ang word study. Ano? Titignan po natin yan at i-apply po natin yung process of interpretation at tignan po natin kung ano ba talaga ang ibig sabihin. Kami po ay hindi po nagko-conclude, ano, kung ano pa. Mamaya, sasabihin po natin kung ano ba ang resulta ng atin pong pag-aaral. At bago po yan, ay nais ko po kayong yayain sa isang panalangin. Tayo po ay manalangin. Mapagpala po naming Diyos ng tahanan ay nasa mga langit, nais po namin sa oras na ito na ipagkatiwala, hingin ang katalinuhan mula sa langit at maunawaan namin ang iyong mga salita at lalo na Panginoon kami po na magbibigay ng interpretasyon na ito. Tulungan mo kami at maibigay po namin ang nasa inyong mga kasulatan. Panginoon, patawarin kami sa aming mga kasalanan. Ito pong aming samo at hiling sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen, amen. Ibibigay ko po ang unang pagpapaliwanag sa akin pong partner.
1: Ayan, ang ating topic partner is masusumpungan sa Gawa Kapitulo 2, ang talata po ay 38. Sa nabanggit po ng aking pong partner kanina ni partner Buddy, makikita po natin dito yung specific na pagkakasabi na ang sabi po dito ay nung nagtanong ang mga nasaktan sa salita ni Pedro nung siya po ay nangangaral patungkol sa ating Panginoong Hesus na siyang batong panulok na itinakwil ng mga Hudyo sa panahon na yun. Kasi ito pong event po dito sa panahon po na ito is a day of Pentecost wherein lahat po ay nagsasama-sama, kasama po dito ang mga Hudyo na from mga Hellenist. Ibig sabihin ng Hellenist, ito po yung mga Hudyo na from the other
0: travelers
1: na mga Hudyo na sila ay nahaluan din ng ibang
0: lahi.
1: Yan. So ito po ay group wherein mga Hudyo ay nagdiriwang sa tinatawag na common na pagdiriwang ng mga Hudyo sa panahon po ng Old Testament maging ng New Testament ay ang tinatawag po na araw ng Pentecost. So nagta-travel sila. And then when they heard the message na sinabi patungkol sa sermon ni Pedro, at nagtanong sila kung ano ang kanilang gagawin. Ang sagot ni Pedro ay plain and simple, ang sabi dito, "Then Peter said to them, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus for the remissions of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit." So, nakaraan, I think napag-usapan po natin nakaraan yung mga kataga kung ano ba yung ibig sabihin ng salitang be baptized for the remissions of your sins. Sinabi po natin, at nakita po natin ito sa pag-aaral, na yung for the remissions of your sin is because of the remissions of your sin, resulta ng pagpapatawad ng kasalanan ng bautismo. Hindi po ito nagbibigay o hindi ito ang mismong pinanggagalingan ng kapatawaran, kundi pagkatapos ng tao ay magkaroon ng kaligtasan at ang manggap sa Panginoong Hesus, siya po ay pasasakop sa Panginoon. At ang simbolo po noon ay ang banal na bautismo, which is pinag-aralan din po natin na yung bautismo, ito po ay kapag ikaw ay tumanggap sa Panginoong Hesus, fully na tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus, walang reservation, ay kailangang ilibing tayo sa simbolo, sa pamamagitan ng simbolo ng pagbabautismo. Paglulubog ng sarili sa tubig sa pamamagitan po ng banal na seremonyang ito. At pag-aahon, pamumuhay kasama ng Panginoong Hesus. So another issue ang tinitingnan natin dito sa text. Ito bang salitang in the name of, ito ba ay nagre-refer? Kasi pagka binasa po natin yung mga katagang in the name of sa banal na kasulatan relating to baptism, maraming beses po itong binabanggit. Maraming beses dito po sa aklat ng mga gawa. But ang another statement na kung saan ito po ay galing mismo sa salita ng Diyos ni Kristo is nasa Matthew chapter 28. Gusto ko ring basahin, partner, verse 19. Ito po ang pagkakasabi. "Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of," hindi po plural, "of the Father, of the Son, and of the Holy Ghost." So minsan, ginagamit natin ang Acts chapter 2, verse 38, na sabi, ito yung tunay na interpretasyon ng Matthew chapter 28 verse 19, na yung name doon na Father, na singular na Father and of the Son and of the Holy Spirit, ang name doon na tinutukoy ay Jesus. Kasi sa pagdating dito sa Acts 2 verse 38, talaga namang binabanggit dito, be baptized in the name of Jesus for the remissions of your sin, ang sabi dito. So ano bang in the name of dito? Minsan na kinu-quote natin ito na pagka tayo ay magbabaptize, magbabautismo, dapat ay in the name of Jesus lang. Hindi in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Minsan nga sinasabi natin mali ang bautismo na in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Kasi sabi ng Acts 2:38, ay be baptized in the name of Jesus. Now, ganito po ang gusto nating i-consider ang context po ng both chapters. Ano ho? Babalikan natin ang Matthew 28 and Acts chapter 2 verse 38. Pag binasa po natin ang Acts chapter 2 verse 38, clear ito kahit kumbaga hindi natin ito kailangan, partner, na masyadong idig yung clear kung sino po ang audience dito. Ang audience po dito ay mga walang pananampalataya pa at hindi pa tumanggap sa Panginoong Hesukristo. So evangelism in nature ang context po ng Acts chapter 2 na sinabi ni Pedro, be baptized in the name of Jesus for the remissions of your sins, para sa kapapatawad ng iyong mga kasalanan, dahil sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan. So ang context po na binabanggit po dito pag binasa niyo ang buong Acts chapter 2 is evangelism in nature. Peter preaching about Jesus Christ, introducing Jesus Christ to the audience. Yan, ano ho? Clear po yan dito. Then sila nagtanong, sabi nila, anong gagawin namin? Ang sabi niya, be baptized in the name of Jesus Christ. Now, pag binasa po ninyo, again, ulitin ko po, ang context po ng Acts chapter 2 is yung mga taong hindi pa po tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo. This is evangelism in context and evangelism in nature. Pag binasa po ninyo ang Matthew 28 verse 19, ang nagsasalita po dito ay si Kristo na ating Panginoon. At ang recipient po ng kanyang salita ay hindi po kasama ang mga unbelievers or ang mga hindi tumanggap sa Panginoong Hesus. Ang recipient po or tumatanggap ng Matthew chapter 28 verse 19 na mula mismo sa bibig ng Panginoong Hesus ay mga believer. Ano? Ito po yung kaibahan. Acts 2:38 yung nag-mention po noon si Peter at yun po ay evangelism in context na ang kinakausap po niya ay ang mga wala pang hindi pa tumanggap sa Panginoong Hesus. Ang Matthew chapter 28 verse 19, ang kausap po ng Panginoon dito ay mga disciples. Well, in fact, hindi po ito it's not an optional statement pag binasa natin ang Matthew chapter 28 verse 19. Ito po ay alam nating lahat na ito pong Matthew 28 verse 19 is a command. Gusto kong basahin. Ay, pagka binasa po natin dito, ang main command po dito sa Matthew 28 verse 19 or main verb ng command ay yung make disciples. Go therefore and make disciples. At ang mga nakapalibot dito na mga verb na kagaya ng go, baptize, and teach, ito po ay kinikerry nila yung main verb na make disciples. Sa rule partner, ito ay, ayaw kong banggitin of course yung mga rule na kwan, para hindi maging complicated sa atin pong mga kwan, sa atin pong mga listeners. Pero yung main verb na make disciples, yung main command na make disciples, naging command na rin po ang go, baptize, and teach. Dahil ito po ay kinikerry nila yung force ng make disciple na salita. Go therefore and make disciple. It is a command to the believer. Ayan po ha, ito po ang kaibahan. Ang Acts chapter 2 verse 38 is an invitation doon sa mga hindi tumatanggap sa Panginoon o wala pang Panginoong Hesus para tanggapin ang Panginoong Hesus. At yung context naman ng Matthew 28 verse 19, ito po ay command ni Jesus Christ sa kanyang mga disciples na sila ay humayo at magbautismo sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So it's clear mga kapatid, hindi natin kailangang i-overthink ang Matthew chapter 28 verse 19 na itong ang Father dito, ang Son dito, ang Holy Spirit dito ay si Jesus lang, no? Kasi po sa grammar ng pagkakasulat po nito, pag tinitingnan po natin sa Griyegong pananalita, itong separation na in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit is specifying the three distinct person of one God. Kasi ang ginamit dito partner is make disciples of all nation in the name, hindi po plural na names, in the name, singular po ito. Pero ang susunod na statement po dito, of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, yung end of po dito, na yung pagkakasequence po nito na ikinapit sa noun na mga pananalita is simply telling us the three persons, distinct persons of one God. Clear po ito pagka tinignan po natin sa kwan. Of course, sasabihin na, so kung there is three distinct person, dapat tawag dito, in the names of the Father, in of the Son, in of the Holy Spirit. Meron akong na-encounter partner, ang tanong niya sa akin, ano ang pangalan ng Ama? Ano ang pangalan ng Anak? At ano ang pangalan ng Espiritu Santo? And then they were trying to ask questions lang, sabi, ang tanong ay, sinong tinutukoy dyan? Then ipapa-explain nila doon sa Acts chapter 2 verse 38. Now, wala pong question mark dito po sa Matthew chapter 28 verse 19. Wala pong nagtatanong dito. Wala pong sinasabi dito na dapat alamin mo yung, walang question mark ito. Kasi ito po ay command, a plain command coming from Jesus Christ Himself. So therefore, hindi mo kailangang alamin na dito sa text na to, dapat na hindi niya sinasabi, dapat alamin mo ang Father, kung sinong pangalan niya, anong pangalan ng Son, at anong pangalan ng Holy Spirit. Ang nakalagay po, in the name of the Father, in of the Son, and of the Holy Spirit. Anong ibig sabihin? So we have to know kung ano ibig sabihin ng salitang in the name of po dito. Ayan ang atin pong pinag-aaralan. This tells us, mga kapatid, na yung Matthew 28 verse 19, number 1, dahil ito po ay ang context ay believers and it is a command. Yung baptism in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit po dito is a clear mandate of baptism formula. Kasi ang kinakausap po ng Panginoong Hesus ay believers and this is bago po siya umakyat sa langit. Bago po siya aakyat sa langit. So it is the final command, the great commission na ibinigay doon po sa mga disciples. Now, ang in the name of po dito sa Acts chapter 2, pag binasa po ninyo ang buo ang Acts chapter 2 na yung in the name of po dito, no, pag tiningnan po ninyo ito, yung magkaiba po kasi ang statement doon sa original ng Matthew 28 verse 19, iba rin po doon sa Acts chapter 2 verse 38. Pag binasa po natin ang Acts chapter 2 verse 38, maliban sa ito po ay evangelism in context, Peter telling them to be baptized in the name of Jesus Christ. Evangelism in context po yun. Ang word na in the name of po dito is authority. Kasi yung salita pong name sa Biblia, hindi po yon necessarily always na name ng person. Ang pagbinasa po ninyo ang salitang name sa banal na kasulatan, ang name po could be translated and could be and has marami po siyang meaning. Meron pong name na talagang yung name niya. Meron pong authority. Meron din pong character. Yung name po dito ay hindi po nakaseparate sa otoridad at sa karakter ng meron pong pangalan. So yung Acts chapter 2 verse 38 is emphasizing, kasi pag binasa natin partner dito sa taas, sa unahan, sa Acts chapter 4 verse 12, ang sabi dito, nor is there salvation of any other, for there is no other name under heaven giving among men by which we must be saved. Emphasizing si Lucas po, ini-emphasize po niya yung pagiging tagapagligtas ng ating Panginoong Hesus. So ang emphasis po ng in the name of po dito or name of Jesus Christ under heaven is authority of Christ. Authority na binabanggit ng sinabi ni Pedro sa Acts chapter 2 verse 38 is be baptized under the authority. That means simply means pasakop sa otoridad ng ating Panginoong Hesus. No? As the only Savior, of course this does not mean na He is the only person of the Godhead, but all authority was given to Him. No, sabi ng ang sabi ni Kristo sa Matthew chapter 28 na emphasizing that the authority of saving them, the authority of Christ na kailangang pasakop sila for the remissions of their sins. Yun ang ini-emphasize po ni Pedro dito po sa Acts chapter 2. And sa buong Acts, mga kapatid, well, in fact, hindi po natin mababasa sa buong aklat ng Acts na meron pong nabautismuhan ng formula ng Acts chapter, ng formula ng in the name of Jesus Christ. Wala pong ganun. Kasi sasabihin nila, wala namang nabaptize na nakasulat sa Acts chapter, sa buong Acts o sa buong gawain ng mga disciples na nagbaptize sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Pero wala rin po kayong mababasa na that there is actual baptism na ginawa ng mga disciples na
0: sa pangalan lang ay
1: Jesus. Sa pangalan lang ng Jesus. Yung kanilang ginawang formula, no, that's wala po 'yon. That's is an assumption sa scripture pero hindi po 'yun nakasulat sa Biblia. Pag binasa natin ang buong aklat ng Acts, makita po natin that Luke was emphasizing the power in the authority of Christ, the work of Christ, no, yung kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus at yung kanyang otoridad. Yung phrase po na in the name sa Acts chapter 2 verse 38 is emphasizing the authority of Jesus. to direct, pwede po ninyong pag-aralan. Emphasizing the authority of Jesus. Hindi po ito nag-i-introduce ng only Jesus name baptism na formula. Kundi, hindi rin po ito nag-i-introduce na si Kristo ang Ama, siya rin ang Anak, at siya rin ang Holy Spirit. Na sa pag-aaral partner, itong tawag dito ay modalism.
0: Yan.
1: Na minsan ay ang isip nila ang si Kristo, ang Diyos ay minsan Ama, minsan Anak, minsan Banal na Espiritu Santo. No. Hindi po 'yun ini-introduce ng Acts chapter 2 verse 38. It was just a plain statement na sinasabi ni Pedro dahil nga ang context niya ay patungkol sa kanilang pag-reject. Partner, binasa natin tong Acts chapter 2. That the people, according sa sermon ni Pedro, sila ay hindi sila nagpasakop at hindi sila at itinakwil nila ang ating Panginoong Hesus. Kaya sila nasaktan. So, dahil sila ay nasaktan sa kanilang rejection sa ating Panginoong Hesus na napako at nabayubay sa cross ng Kalbaryo, the next statement na sasabihin ni Pedro is that they will baptize under the authority of Jesus. Salvation in Christ Jesus. Mga kapatid, so ulitin ko po, hindi po nag-i-introduce ang Acts chapter 2 verse 38 na dapat kung magbabautismo ka, ang formula ay in the name of Jesus lang. Hindi rin po ito nag-i-introduce na si Kristo ang Ama, siya rin ang Anak, siya rin ang Espiritu Santo. Hindi po nag-i-explain ang chapter 2 ng Acts sa Matthew chapter 28 verse 19. Kasi nga magkaiba ang context nila. Acts chapter 2 demands is in the context of evangelism. Matthew chapter 28 is in the context of commanding God's people to go. So pagka binasa natin ito partner, considering the context, mga kapatid, ng Matthew 28 at saka Acts chapter 2, makikita natin na ang formula ng baptism is Matthew chapter 28.
0: Amen. Thank you so much, partner. Nakita po natin mga ka-reasoning, ano, na malinaw po na sinasabi po rito na hindi po ang kaisipan ng ating mga kapatid na oneness na sinasabi na na kung magbaptize, ano, kung kayo po ay pupunta sa kanila at mag-witness po kayo ng baptism sa kanila po pagka nabaptize sa ngalan lamang ni Kristo. No, sapagkat tinitignan po nila, no, sa pangalan ng Kristo, yun po ay something ritual, ano? Yun po ay parang yun po ay nagsasabi na itong Ama, Anak at ang Espiritu Santo ay pinag-isa na at ito na ang atin pong Panginoong Hesus. Ano? Yeah. Alam nyo, sa banal na kasulatan, pag pinag-usapan po natin ang pangalan, napaka-importante po nito. No? Kapag kalalaliman nyo po ang pag-aaral at kukuha po, punta po kayo sa lingwahe ng Biblia, sapagkat ito po ay sinulat po sa Grego at sa Hebreo. So dahil ito tayo po ay nasa bagong tipan, ito po ay nasulat sa Grego. At kung titignan nyo po ang salitang pangalan, ay ang ibig sabihin po niyan, ito po ay otoridad, ito rin po ay kapangyarihan, at ito rin po ay pag-re-reveal ng character. Kung naalala nyo po, ano, kung pinag-usapan po natin yung pangalan ng Diyos nung ating mga unang mga serye ng reasoning from the scriptures, ang pangalan po ay pagka, in the concept of in a biblical concept, pag sinabi po nating pangalan, ibig sabihin, yan po ay character. Yan po ay nagpapakilala doon sa tao. Kaya kung mababasa po natin sa Gawa 4 versikulo 7, sabi po niya, nang kanilang mailagay na ang mga bilanggo sa gitna nila, sila ay kanilang tinanong, kasi pinag-uusapan po rito sila Pedro, nangangaral po sila ng magandang balita sa mga hintil. Kaya nagtanong naman itong mga Pariseo, sabi niya, sa anong kapangyarihan o sa anong pangalan ninyo ginawa ito? Kung titignan po natin, very particular sila. Sa anong kapangyarihan? Sa anong pangalan? No? Ninyo, anong sa ninyo pinapangaral ang bagay na ito? So kung titignan po natin, ano, pag pinag-usapan po yung pangalan, hindi po yan something na ritual lamang, kundi sila po ay pinapangaral nila ang pangalan ng ating Panginoong Hesus because there is an authority, no? Kasi kung titignan po natin yung function, ano? Yung function po ng tatlo, Ama, Anak at Espiritu Santo, kung titignan po natin at pag-aaralan po natin na mabuti, ang Ama, ang function po ng Ama is to initiate salvation. Yan po ang trabaho ng ama, no, sa kung babasahin po natin ang Biblia. Pero ang anak, siya po yung nag-accomplish ng redemption, no? Pagdating po sa siya yung nag-fulfill ng salvation, no? Ganun po yung function niya, at ang banal na espiritu naman, siya naman yung nag-a-apply o nagtatrabaho in the regeneration, no? So kung titignan po natin dito, kaya po wag po kayong magulat, so bakit nga ngayon, no, binanggit doon sa Gawa 2:38 sa ngalan ni Jesus? Dahil ang pinag-uusapan po doon ay kaligtasan. At kapag binabanggit po ang pangalan ni Kristo, He represents the Father, the Son, and the Holy Spirit. Dahil binigay po sa Kanya ang otoridad, yung binasa ng aking pong partner kanina, 4 verse 12, binigay sa Kanya ang otoridad, no, ng kapangyarihan upang magligtas ng tao. Kaya po pag pinag-usapan po ang kaligtasan, ano, pero hindi naman po kasi yung minsan kasi, no, ang kaisapan po natin sa baptism. Tama po 'yon. Ang baptism is required, ano? Pero hindi po 'yon yung nagliligtas po sa atin sa ating buhay, no, bilang isang makasalanan. Do yung baptism, yan, hindi po 'yan magic, ano? Hindi po 'yan parang pag ikaw ay na-baptize, tuwing bigla ka nang magbabago. No, hindi po ganoon, ano, kundi ang baptism po, pinag-usapan po natin, ay yan po ay isang simbolo, yan po ay isang hakbang, yan po ay isang pagpapakita, isang outward appearance, no? Para lang po masabi mo sa buong mundo, kasi kailangan mong ipagkalat sa buong mundo, kailangan mong sabihin sa buong mundo na ikaw ay sumasampalataya sa atin pong Panginoong Jesus. Kaya hindi po 'yan yung ano, hindi po 'yan yung tinatawag po natin na na kapag ka ikaw ay na-baptize, no? Hindi ka alam nyo, minsan nagkakaroon po tayo ng problema. Hindi po ang reasoning from the scripture ay naniniwala po na pag ikaw ay tumanggap kay Kristo, kailangan mong mabautismuhan. Hindi pwedeng hindi ka mabautismuhan. Bakit? Kasi ito po yung pagpapakilala. Ito po yung pagpapahayag, ito po yung pagpapakita sa buong mundo na tinanggap mo ang ating Panginoong Jesus. Kasi hindi po pwedeng sikreto mong tanggapin ang ating Panginoong Jesus. Wala pong ganon. It's a public declaration. Yan po yung pagtanggap sa ating Panginoong Jesus. At, no, yun po ay require. Pero ang baptism, hindi po yan ang nagliligtas. No? Tandaan po natin, hindi po yan ang nagliligtas, kundi ang nagliligtas po ay ang grasya ng atin pong Panginoong Isus sa pamamagitan po ng atin pong pananampalataya. Titignan po natin, ha, ang concept ng baptism sa Roma 6:3, versikulo 4. Kung titignan po natin, makikita natin doon yung death, yung burial, at yung resurrection. Ito po ay nagtuturo, walang iba, tinuturo niya ang ating Panginoong Jesus. Kasi pinag-usapan po rito yung baptism. At yung baptism na yon ay nakaturo sa ating Panginoong Jesus because sa kanyang kamatayan, sa kanyang pagkalibing, at sa kanyang muling pagkabuhay. At makikita po natin dito na ang isang mananampalataya na pagkatumanggap kay Kristo ay pumapasok siya sa isang bagong relasyon. Sa isang bagong relasyon na nakikiisa siya kay Kristo, na ginagawa niyang si Kristo ang kanyang pamantayan ng kanyang buhay. Si Kristo ang kanyang susundin sa kanyang buhay kasi nakikiisa siya kay Kristo. Yun po yung ibig sabihin ng baptism. Ano? Kaya po, nung sinabi ni Pablo, sabi niya, magsisi kayo sa ngalan ni Jesus. Kasi sinasabi niya, ano, kasi siya po yung nagdadala ng salvation, pero hindi po nangangahulugan na pagka binautismuhan nyo, dinidisregard nyo na yung Matthew 28 verse 19 to 20, yung ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Hindi po yun nagdidisregard. Tandaan po natin, ano, ang trabaho po ng reasoning from the scriptures is to unite and to reconcile the every verses in the Bible. Hindi po natin yung pinaglalaban, kasi kung kayo po ay nakakalungkot po, ano, kasi kung kayo po ay susunod sa kaisipan ng oneness, at kung kayo po ay naniniwala sa oneness, ano, napaka partner, hindi ba ano, hindi ba parang masyadong komplikado, partner, ano?
1: Yeah.
0: Parang napaka komplikado, no, kung ikaw ay susunod sa kaisipan ng oneness, parang dehado ka talaga, kasi talo ka pagdating sa banal na kasulatan, makikita mo eh. Kasi hindi talaga pwedeng tatayo ang oneness partner. Magbigay ka nga ng halimbawa,
1: kasi,
0: partner.
1: Pagka tinignan natin, partner, ang banal na kasulatan, clear ang banal na kasulatan that there is only one God.
0: Yes.
1: Na meron talagang isang Diyos. And actually, yan yung doon nagdidwell yung atin pong mga kapatid, mga minamahal nating kapatid, na doon sila nagdidwell sa salitang isa. No, dahil doon sila nagdudwell sa salitang isa, doon nagkakaroon ng nagkakrumble yung kanilang pananaw when it comes to only pag sinabi nilang one God, therefore one person.
0: Mm-hmm.
1: Pero pag binasa po ninyo ang banal na kasulatan from Old Testament down to the New Testament, ay makita natin na ito ay very clear na meron pong three distinct person doon lang sa Matthew 28:19, sa baptism ni Jesus, no, sa greetings ni Pablo, sa Book of Revelation. Makita natin doon yung pagkakaiba ng Ama sa Anak at ng Espiritu sa Ama at Anak. So that's very distinct. Na kumbaga hindi mo sila pwedeng pag-isahin kasi ang grammar ng banal na kasulatan, partner, ay hindi mo siya pwedeng i-compromise in a sense na dahil gusto nating mag-fit in doon sa salita. But what is clear in the scripture that there is only one God, but that one God is the Father, the Son, and the Holy Spirit, three distinct person. Therefore the Father is God, the Son is God, and
0: the Holy Spirit is God.
1: Kaya lang, partner, mga problema sa atin minsan, ginagawa natin, sinosolve natin ng Panginoon sa mathematics.
0: Mathematics. Oh. In a human concept.
1: In a human concept. Hindi po natin pwedeng isolve ang pagka-Diyos ng Diyos kung paano natin bilangin sa atin pong mga kamay. Dahil what we know, no, is the complexity of mathematics points to the intelligent God.
0: Mm-hmm.
1: But mathematics do not solve who God is.
0: Ayan, no?
1: Kaya, kailangan yung basahin, mga kapatid.
0: Yes, Biblia.
1: Dito po sa banal na kasulatan. And revealed sa scripture, mandate ng kung paano nyo babasahin ng banal na kasulatan, that there is one God. And that one God is the Father,
0: that's
1: the Son,
0: right,
1: and the
0: Holy. That's right. Ano, alam niyo po mga karisoning, ano, mahirap po pagka kayo po ay sumunod sa kaisipan ng oneness. Paumanhin po, ano, sa mga kapatid po natin na ang kaisipan nila ay oneness. Minsan nga narinig ko, partner, sabi niya, wala akong pakialam sa Father. Bakit? Wala man siyang ginagawa, nakaupo lang sa langit, kay Jesus lang ako. Sabi niya, medyo naano ako, sabi ko parang natakot ako bigla kasi parang dangerous ang pananampalataya na ito because just to disqualify the Father and the Holy Spirit, they say something in order for them to uplift the name of Jesus, para lang maibigyan ng importansya ang pangalan. Alam nyo, hindi po tayo against, no, sa pangalan ng ating Panginoon Jesus dahil talagang may kapangyarihan po yun, ano? Pero komplikado po yun. Pagka ganun po yung ating kaisipan, no, na sa ating Panginoon, hindi natin kinikilala ang Ama, parang wala na rin ang Ama, or baka iisa na lang sila, no, yung Ama siya na rin, yung Anak siya na rin, yung Espiritu Santo siya na rin, iisa yun. That is only in the person of our Lord Jesus Christ. Alam nyo, very problematic po yan. Talagang komplikado. Kahit ako, kapag ako po ay prinesentahan ng isang kaisipan na ganyan, napakadami kong teksto na ibabato, ano, kung magbibigay po ako ng halimbawa po sa inyo. Ano, yung Luke chapter 3, verse 21-22, the Holy Spirit descends and a voice came from heaven, you are my beloved son. No? Doon pala makikita mo, the Holy Spirit ascends, no? The Holy Spirit descended. Ibig sabihin, yung banal na Espiritu dumating sa ating pong Panginoong Hesus at merong nagsalita sa langit, this is my beloved son. Paano mo ngayon i-re-reconcile yung parang kung sasabihin mo ngayon na oneness, yun si Jesus, ang laking komplikado, partner. Parang
1: saka,
0: walang...
1: Partner, hindi yan theological statement.
0: Oo.
1: Yan ay historical statement na sinulat ng ating mga apostol.
0: Ng mga apostol.
1: Hindi niya sinasabi na...
0: Mm-hmm.
1: Na ganito, hindi niya ini-explain. It's not a theological statement. Kasi wala. Yung mga inspired author, hindi naman yun. They just narrate kung anong nangyari at nakita nila. Kaya sila tinatawag na witness. Ito yung mga eyewitness.
0: Eyewitness,
1: mga kapatid. So, because Matthew chapter 3 is a narrative of the life of Jesus and the teachings of Jesus, hindi siya nagsasabi na hindi mo kailangang i-theological yung partner. Oh. Those of course, may theology dyan, yes, and that is the person.
0: Pero hindi mo kailangang i-dig ng aralin na para lang
1: kasi
0: makita mo.
1: Yan.
0: Oo. Yeah. Kasi merong ano to, gusto niyang sagutin. Sabi ko, parang ang komplikado talaga, kapatid. Sabi ko, ano yun? Si Jesus, dumating sa kanya yung naging espiritu muna siya, tapos pumasok siya sa kanyang katawan, tapos bigla siyang tumaas. Sabi niya, nagsalita siya, "This is my beloved son." Saka siya bumaba.
1: Mm.
0: Sabi ko, ang komplikado talaga. Sabi ko, kawawa. Kaya po ano mga ano mga ka-reasoning ano paumanhin po sa mga kapatid po nating oneness, pero kailangan po naming sabihin ito no na ang kaisipan po ng ganyang kaisipan o ganyang katuruan ay hindi po yan naaayon po sa Biblia. No, basahin po natin ang Biblia, tignan po natin na mabuti, aralin po natin sila honestly. Yung wala po tayong tinatawag na preconceived idea, yung meron ka na kasing sariling informasyon sa utak mo, tapos aaralin mo, tanggalin po natin yun. Plainly, aralin po natin ang Biblia upang matuklasan po natin ang katotohanan. Ano? Alam nyo, kung tatanungin nyo po ang mga Hebreo, wala pong problema sa kanila na yung tatlong Diyos, ay yung isang Diyos, merong tatlong persona. Wala pong problema yun kasi nandun mismo sa salita nila. Kaya nga may El, kaya nga may Elo, merong Elohim, no? Kasi nagkakaroon po na wala pong problema sa salitang Hebreo yun kung kayo po ay mag-aaral ng salitang Hebreo. Kaya hindi ko alam bakit nagiging komplikado. Yes, partner.
1: At saka partner, minsan pagka yun nga, pagka minsan pag binabasa natin ang talata, dinadagdagan natin at pinabawasan natin. Yung Matthew na binabanggit mo, partner, at saka yung ating binabasa, it's a narrative of the story.
0: Yes.
1: It's an event that takes place sa panahon ni Jesus Christ. Therefore, si Matthew ay sinulat niya lang po kung ano po yung kanyang nakita at kanyang narinig. At yung kanyang sa panahon ng mga eyewitnesses, ito po ay sinulat niya para i-describe sa atin yung nangyari.
0: Yes.
1: Hindi para sabihin sa atin kung ano yung kumbaga yung theological na ini-explain. No, it's a narrative wherein makita natin yung plain kung paano natin babasahin yung plain message na si Kristo ay hindi siya ang Ama, at yung Ama hindi siya si Kristo, at hindi talaga
0: siya ang Ama, partner. Ano, medyo gagamitin ko ang medyo pagka ano ba tawag dito, texto by texto na kaisipan, kasi dating galing din tayo diyan, ano, sa Juan 8 versikulo 18, sabi niya, "I am one who bears witness of myself," Jesus talks about, "and the Father who sent me bear witness of me." sabihin, magkaiba po yun. Magkaiba yung tao na si Jesus at magkaiba din naman yung nag-witness, kasi si Jesus nag-witness siya sa kanyang sarili, no? "I am who bear witness of myself," at yung Father naman nag-witness siya kay Jesus. So ibig sabihin, magkaiba po yun, ano? Alam nyo, talagang nakakalungkot po, ano, dahil kung ganyan po ang ating kaisipan, siguro marahil kailangan po nating mag-aral po ng mabuti, honestly, no, sa banal ng kasulatan. Tignan po natin ng mabuti at gamitin po natin yung the process of interpretation na lagi po naming binabanggit dito po sa Reasoning from the Scriptures. Partner, baka meron kang gustong sabihin na maiksing konklusyon.
1: Ayan. Sa muli po, yung phrase po na "in the name of" ay of course sa context, ang context po ng Acts chapter 2 ay nagdi-demand na yung "in the name of" na baptism po dito. Again, hindi po ito nag-i-introduce na si Kristo ang Ama, siya rin ang Anak, siya rin ang Espiritu. Hindi rin po ito nag-i-introduce ng baptism formula, kasi pag binasa po ninyo dyan, wala pong actual event na binanggit na ang mga disciples ay nagbaptize sa pamamagitan ng pangalan lang ng Panginoong Hesus. It is all just an assumption, dahil pagbasa mo ng text ay dahil yun ang nasa isip natin, yun ang interpretation natin. Pero sa Book of Acts, wala po tayong mababasa na ganun. What is clear is the command of Jesus sa Matthew 28 verse 19 na magbautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Therefore, ang demand po ng context, it's evangelism in context, that the audience of Peter ay tanggapin nila ang Panginoong Hesus. Kaya yung pagkabanggit po ng "in the name of" po dito, sa pangalan ng, ito po ay nasa context ng pagpapabautismo under the authority of Christ, to be saved no, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Tanggapin, repent and be baptized for the remissions of your sins, which is, partner, ang remissions of your sins and repentance na magkakonek, na magkakonek pa dito, it is all pointing to the person of Jesus. Kasi ang repentance, yung pagsisisi mula sa kasalanan, at yung agent of our remissions of our sins is the life and the death of Jesus Christ. Pero hindi nito siniset aside ang Father, at hindi rin nito siniset aside ang banal na Espiritu. Kasi pag binasa mo, partner, ang Acts chapter 1 and Acts chapter 2, nandun ang banal na Espiritu, kaya sila nangaral.
0: Yes. So happen lang na role talaga ni Jesus yung about salvation.
1: Oh, yun doon. Because he is the center na nakikita natin, because the remissions of sins na binabanggit dito ay may pinatutungkulan sa kabayaran ng kasalanan na kung saan ay binayaran ni Kristo sa cross ng Kalbaryo. So partner, pagka tiningnan natin yung Acts chapter 2 verse 38 at saka yung plan of redemption, no? Yung plan of redemption. It is all the work of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Pero dito po sa text na ito, Peter was saying, be baptized under the authority of Christ. Receive Him as your Lord and Savior. Magsisi kayo sa iyong mga kasalanan. Kasi nga sa buong notion na sinasabi niya, ito po ay nireject ng mga Diyos. Na kung saan yung mga Diyos na ito, partner, mayroong knowledge about the Father, ay may knowledge about the Spirit of God.
0: That's right.
1: Pero hindi tinatanggap si Jesus. Kaya sabi ni Pedro, be baptized.
0: Amen. In the name of Jesus. So napakalino po, mga ka-reasoning. Gusto po naming ulitin sa inyo, ang reasoning from the scriptures ay naniniwala po na ang salitang pangalan, in the name of Jesus, o sa pangalan ng ating Panginoon Jesus, ang ibig sabihin po niyan is perform under Christ's authority.
1: Authority, yes.
0: No? Yan po yung ibig sabihin niyan. Yan po ay nag-e-express ng pananampalataya sa atoning sacrifice na ginawa ng ating Panginoon Jesus publicly, na ang isang mananampalata ay makikiisa sa ating Panginoong Jesus. Yan po yung purpose po noon. And of course, initiating a spirit-empowered life of obedience within the covenant community. No, yan po yung ibig sabihin, yan po yung totality. Yan po yung pananampalataya ng reasoning from the scriptures. In the name of Jesus, it's because nasa kanya po yung role in the context or in the atoning sacrifice or in the concept or in the context of salvation. Kasi si Jesus Christ po ang naka-front doon. Kaya pangalan po niya ginagamit. But in reality, Jesus represents the Father and also the Holy Spirit. That's why they are one. Ayan, maraming salamat po, mga ka-reasoning. Ano, alam ko po na medyo nabitin po tayo, ano, siguro sa ating pong discussion, but hopefully na kayo po ay natuto at kayo po ay meron pong nalaman sapagkat ito po ang trabaho po natin dito sa reasoning from the scriptures. We deal issues, no, sa atin pong sa Biblia po, sa bawat talata po na meron pong issues, sabihin niyo po sa amin yan. Talagang pinag-aaralan din po natin yan, at sa tulong po ng Panginoon ay maibigay po natin ang tamang interpretation. Bago po kami magpaalam, ay nais po nating hilingan ang akin pong partner na magbigay po ng panghuling panalangin. Partner.
1: Bago ko manalangin, partner, yes, partner, gusto kong imbitahin yung atin pong mga viewers. Kung kayo po ay nais pa pong mag-aral ng malalim na pag-aaral mula sa banal na kasulatan, ay kung meron po kayong makita na malapit po sa inyo or madaanan sa inyo pong pagmamaneho or sa inyo pong pakikinig na meron po nakalagay na Seventh Day Adventist, ay ay wag po kayong magatubili na
0: subtry nila, ano,
1: magtanong, pumasok
0: nila,
1: at makipag-aralan, kasi kami po ay hindi naman po, baga, for example, nandyan sa Manila, partner, hindi naman tayo makapunta ng Manila para mag-aral kasama nila.
0: Yes.
1: So kung meron po kayong makita ng mga Seventh Day Adventist Church or member na kilala, ay patulong po kayo. At kayo po ay ililid sa pastor po doon or sa nag-aaral ng Biblia para kayo po ay turuan.
0: That's,
1: at kung
0: hindi
1: pong narinig ang pabalita ng Panginoong Isus, nawa po ay huwag po tayong mag-atubili na kilalanin ng Panginoong Isus at magpabautismo, sapagkat sa pamamagitan lang po ni Kristo, ang kahugasan ng atin pong kasalanan at ang kapatawaran ng atin pong mga pagsalangsang laban sa Diyos.
0: Amen.
1: Tayo po ay manalangin. Dakila po naming Diyos, Panginoon, marami pong salamat sa inyo pong presensya at karunungan ay ipinagkaloob sa amin upang kami o Diyos ay matuto mula sa inyong salita. Pagpalain po ang lahat po ng viewers and listeners, saan man po sila naroon, nawa po'y patuloy na pangunahan ng banal na Espiritu, ang pakikisama ng banal na Espiritu at ang patuloy o Diyos na paggabay po ninyo sa bawat isa sa amin at proteksyon ng amin pong maranasan sa pamamagitan ng banal na anghel. Sa pangalan po ni Jesus na amin pong tagapagligtas. Amen.
0: Amen, amen. Maraming maraming salamat po sa bawat isa po sa atin, sa lahat po ng nakinig at lahat po ng nanood sa programa pong ito. Makita-kita po muli tayo, MWF, Monday, Wednesday, Friday, ano? Every 6 to 7 p.m. in the evening or in the afternoon. Maraming maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay. At muli, kami po ay magpapaalam dito po sa ating programa na Reasoning from the Scriptures.

Hari presidente, leader ng relihiyon, leader ng militar, scientist, mga artist na nag-iwan ng marka sa mundo at ginagawang kilala ang kanilang mga pangalan. Ngunit, isang pangalan po ang nangingibabaw sa lahat. Ang pangalang iyon ay Jesus. At ito marahil ang pinakapopular at pinakakilala sa kasaysayan. Subalit dapat nating tandaan, magkaiba ang marinig ang kanyang pangalan kaysa makilala kung sino talaga siya. Kaya nga po sa mga sandaling ito, ay nais ko pong ipakilala sa inyo ng mas higit kung sino si Jesus ng kasaysayan, kung sino si Jesus na nasa Biblia. Matapos ang makadurog pusong pagkabigo nang siya'y ipako sa krus, dalawa sa mga alagad ni Jesus ang nagkaroon ng ganito ring mga tanong. Inaasahan nilang si Jesus ay magiging hari ng Jerusalem na magpapalaya sa kanila sa Roma. Ngayon, sila'y napanghinaan ng loob at nalilito. Sa kanilang pag-uwi sa Emmaus mula sa Jerusalem, ang nabuhay muling si Jesus ay nagpakita sa kanila at nagsimulang makipag-usap at maglakad na kasama nila. Ipinaliwanag niya sa kanila ang mga propesiya na nangatupad. Ang sabi po sa Lucas 24, versikulo 25 at 27, "Kayo ay mga hindi nakakaunawa at hindi makapaniwala agad sa lahat ng mga sinasabi ng mga propeta." Ipinaliwanag niya sa kanila sa lahat ng mga kasulatan ang mga bagay patungkol sa kanyang sarili. Pinaliwanag niya ito simula sa aklat ni Moises hanggang sa aklat ng lahat ng mga propeta. Ang inaasahan ng kanyang mga tagasunod ay isang makalupang kaharian, kalayaan mula sa mga Romano. Ngunit si Jesus ay dumating para itatag ang espiritual na kaharian at para bigyan sila ng kalayaan mula sa pagkaalipin sa kasalanan. Ang misyon po ni Jesus sa lupang ito ay hindi iligtas ang mga Hudyo lamang, kung hindi ipakita sa buong mundo na kahit na mga Romano kung ano ang tunay na karakter ng Diyos, na parito po siya upang ipakita ang hindi makasariling likas ng ating Diyos, para ipakita ang pagkakaiba ng kanyang kaharian ng pag-ibig sa karakter ni Satanas na may kasakiman at kapalaluan. Ilang panahon na ang nakalilipas bago ipanganak ni Maria si Jesus. Ito ay propesiya na ni Isaias sa Isaias 7, versikulo 14. "Kaya't ang Panginoon mismo ang magbibigay sa inyo ng tanda, narito, isang birhen ang maglilihi, at manganganak ng isang lalaki, at ang kanyang tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel." Ang Emmanuel ay nangangahulugang sumasaatin ang Diyos. At si Maria, isang di na ikakasal na birhen, ang sinabihan ng anghel na siya ay magkakaroon ng anak, at ang anak na ito ang siyang magliligtas sa mga tao mula sa kasalanan. Sa Mateo 1:21, ganito po ang sinasabi, "Siya ay manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan." Ito po ay isang kamangha-manghang kwento. Ayon po sa Mateo 1:18, ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Nang si Maria na kanyang ina ay nakatakdang ikasal kay Jose, bago sila magsama, si Maria ay natuklosang nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Hindi lamang po ang paraan ng pagkapanganak ni Kristo ang inihula, kung hindi pati kung saan siya ipapanganak. Sa Mikas 5:2, ganito po ang sinasabi, "Ngunit ikaw, Bethlehem sa Ephrata, na maliit upang mapabilang sa mga angkan ng Huda,
mula sa iyo ay lalabas para sa akin ang isa na magiging pinuno sa Israel.

na ang pinagmulan ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Tunay na kamangha-mangha na si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem, ang eksaktong lungsod na itinakda ng propesiya 700 ang nakalilipas bago matupad ang propesiyang ito. Pinatunayan po ng bagong tipan ang katuparan ng propesiya ni Mika. Sinasabi po sa Mateo 2:1, ipinanganak si Jesus sa Bethlehem ng Judea. Ang bagong ikinasal na mag-asawa, si Maria at Jose, ay bumisita po sa Bethlehem para sumunod sa census at tax decree ng Roma. Nang panahong iyon ay wala silang makitang bahay panuluyan, kaya ang natagpuan nila ay isang kulungan ng hayop at ayon po sa Lucas 2:7, at kanyang isinilang ang kanyang panganay na anak na lalaki. Binalot niya ito ng mga lampin at inihiga sa isang sabsaban sapagkat walang lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Si Jesus po ay higit pa sa isang mabuting tao at isang mabuting tagapagturo. Siya ang banal na anak ng Diyos. Siya ay ipanganak ng isang birhen gaya ng inihula ni Isaias. Siya ay ipinanganak sa Bethlehem gaya ng itinakda ng propesiya ni Mika. Bakit maliwanag na inihayag ng propesiya ng Biblia ang ganitong detalye sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo ilang daang taon bago ito mangyari? Bakit napakaliwanag na inilalahad ng bagong tipan ang eksaktong katuparan ng ganitong mga prediksyon? Dahil kailangan po natin ng ebidensya para malaman at manampalataya na si Hesukristo nga ang tunay na tagapagligtas ng mundo. Kung titingnan natin nang magkasala ang ating mga unang magulang, si Adan at si Eva, mula pa noong pasimula, kinakailangang may gawin ang Diyos. Kailangan niyang gumawa ng plano para iligtas ang lahi ng tao. At sa plano pong ito ay kailangan na si Jesus, ang manlilikhang Diyos na dumating sa lupa, ay mamuhay ng isang perpektong buhay at mamatay para po sa atin, para sa ating mga kasalanan. Ang plano pong ito ay maaaring tawagin na plano ng kaligtasan dahil mahal po tayo ng Diyos. Nagpanukala siyang iligtas ikaw at ako, tayong lahat. Ngunit tandaan po natin, hindi tayo maliligtas ng plano ng kaligtasan malibang ito'y ating kilalanin at ating tanggapin. Ibinigay ang mga propesiya para ating makilala at sampalatayanan si Jesus bilang ating tagapagligtas. Matapos ang kanyang kapanganakan, nakita natin ito na nangyari. May mga pantas na mula sa silangan ang maingat na nag-aral ng mga kasulatan sa Lumang Tipan. Naintindihan nila ang mga propesiya tungkol sa isang dakilang tagapagligtas na darating at nalaman nilang panahon na para siya'y dumating. O nang makita nila ang isang bagong bituin na tumuturo sa kanila tungo sa Judea, nakilala nila ito bilang isang senyales ng bagong panganak na hari. Sa Bethlehem, nang makita nila si Jesus, sila'y lumuhod at sa kaniya'y sumamba. Kahit sinamba ng matatalinong tao, ang sanggol na si Jesus ay hindi pinanganak mula sa isang buhay na may makaharing pamumuhay o kaginhawahan. Bagamat siya'y Diyos, namuhay si Jesus dito sa mundo bilang isang mapagpakumbaba, masipag, mapagmalasakit na lingkod. Si Jesus ayon po sa Pilipos, Kapitulo 2, versikulo 6 at 7. Bagamat nasaan niyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Kung hindi
hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. Si Jesus ay naging gaya natin upang siya ay maaari nating maging halimbawa sa pamumuhay sa lupang ito. Ngunit ang kanyang buhay ay dalisay at walang kasalanan. Upang siya ay maaaring maging handog at mamatay na papalit sa lugar natin para sa ating kasalanan. Hindi lamang po tinupad ng ating Panginoong Hesus ang propesiya sa kanyang kapanganakan at buhay, kung hindi pati rin ang kanyang kamatayan. Gaya ng pagkakanulo sa kanya ni Judas. Halimbawa, eksaktong inihula ng mga awit sa mga awit 41:9, maging ang matalikong kaibigan na aking pinagtitiwalaan, na kumain ng aking tinapay, ay nagtaas ng kanyang sakong sapagkat sa akin ay laban. Noong si Jesus po kasama ng kanyang mga alagad ay nasa Last Supper o huling hapunan, tinanong ni Pedro si Jesus kung sino ang magkakanulo sa kanya. Sinagot siya ni Jesus sa Juan 13:26, "Siya iyong aking bibigyan ng tinapay pagkatapos na maisawsaw ko ito." Kaya't nang maisawsaw niya ang tinapay, ay kinuha niya at ibinigay niya kay Judas, na anak ni Simon Iscariote. Gaya ng prediksyon ng propesiya, isa sa malapit kay Jesus ang nagkanulo sa kanya sa kanyang kamatayan. Subalit ang mga kasulatan ay mayroong mas espesipikong tungkol sa kanyang pagkakanulo sa kanya. Idinitalye pa rito ang mismong presyong ibabayad sa magkakanulo. Ayon po sa Zacarias 11:12, "Sa gayoy kanilang tinimbang bilang aking sahod ang 30 pirasong pilak. Muli, itinala po sa bagong tipan kung paano nakapangamangha na natupad ang mga ito. Sa Mateo 26:14-15, ganito po ang sinasabi. Pagkatapos, isa sa 12 na tinatawag na Judas Iscariote ang nagpunta sa mga punong pari at nagsabi, "Anong ibibigay ninyo sa akin kung ibibigay ko siya sa inyo?" At kanilang ipinagtimbang siya ng 30 pirasong pilak. Ang paraan at kalupitan ng pagkakanulo sa kanya ay inihula rin. Ayon po ito sa Isaias 50:6. "Iniharap ko ang aking likod sa mga tagahampas at ang aking mga pisngi sa mga bumunot ng balbas. Hindi ko ikinubli ang aking mukha sa kahihiyan at sa paglura." Nangyari ba ito? Ang propesiya bang ito ay natupad din? Itinala po ng bagong tipan ang kasagutan. At sa Mateo 26:67, ganito po ang sinasabi. "Pagkatapos ay kanilang niluroan siya sa kanyang mukha at siya ay kanilang pinagsusuntok at sinampal siya ng iba." Makikita po natin na ang paraan ng kanyang kamatayan ay sinabi rin sa lumang tipan na ang kanyang mga kamay at paa ay ipapako. Ang sabi po sa Awit 22:16, "Binutasan nila ang aking mga kamay at mga paa." Pagkatapos po na ang ating Panginoong Hesukristo ay mabuhay na maguli, si Tomas, isa sa kanyang mga alagad, ang nagduda na siya ay nabuhay na maguli. Ngunit nakilala niya si Kristo nang makita ang kanyang ipinakong mga kamay at ang kanyang paa. Sinabi ni Tomas sa Juan 20:25, "Malibang makita ko sa kanyang mga kamay ang bakas ng mga pako at mailagay ko ang aking daliri sa butas ng mga pako, hindi ako maniniwala." Nang ipakita po ng ating Panginoong Hesus kay Tomas, ipinakita niya ang kanyang mga sugat bilang katunayan na siya ang parehong Hesus na naipako.
Sinasabi din po ng mga kasulatan na sa kanyang kamatayan, siya ay maiugnay sa mga makasalanan sapagkat sinabi din sa Isaias 53:12 na siya ay ibinilang nakasama ng mga lumalabag. Pansinin po kung paanong direktang natupad ang mesiyanikong propesiyang ito. Sa Marcos 15:27-28, ganito po ang sinasabi. At ipinako sa krus na kasama niya ang dalawang tulisan, isa sa kanan, ang isa sa kanyang kaliwa. At natupad ang kasulatan na nagsasabi, siya'y ibinilang sa mga suwail. Ipinahayag ni Haring David ang mangyayari sa mga damit ni Jesus. Ilang libong taon na ang nakalipas bago siya mamatay. Ang sabi po sa aklat ng mga awit, 22:18, kanilang paghahatian ang aking mga kasuotan para sa aking damit, sila ay nagsapalaran. Pansinin po natin kung gaano ka-espesipiko ang propesiyang ito. Malamang na hindi nalalaman ng mga Romanong sundalo na saksi sa pagpapako kay Kristo ang isinulat na ito ni David. Subalit ito'y eksaktong tinupad ng kanilang mga kilos. Sa aklat naman po ng San Juan 19:23-24, nang maipako ng mga kawal si Jesus, kanilang kinuha ang kanyang mga kasuotan at hinati sa apat na bahagi. Sa bawat kawal ay isang bahagi. Gayun din ang tunika, at ang tunika ay walang tahi na hinahabing buo mula sa itaas. Kaya't sinabi nila sa isa't isa, huwag natin itong punitin kung di tayo'y magpalabunutan kung kanino mapupunta. Pansinin po natin, mga kaibigan, na kahit na ang salita ni Jesus nang siya ay ipako sa krus ay inihula na ng mga awit. Ang sabi po ng awit 22:1, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Bakit napakalayo mo sa pagtulong sa akin sa mga salita ng aking karaingan? O kung ikukumpara ang prediksyong ito ng lumang tipan sa tala ng aklat ni Mateo tungkol sa sinabi ni Jesus bago mapatay. Ang sabi po sa Mateo 27:46, nang malapit na ang oras na ikasiyam, sumigaw si Jesus ng may malakas na tinig na nagsasabi, Eli, Eli, lama sabaktani, na ang kahulugan ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Marami po sa mga propesiyang ito ang lubos na wala sa kontrol ng mga tao. Ang magkakaayos ng lahat ng lugar ng kanyang kapanganakan, paraan ng pagkapanganak, pagkakanulo sa kanya, ang mga pangyayari sa panahon ng kanyang kamatayan ay mapakalinaw na nagsasabi sa atin ngayon na ang propesiya ay tuwirang natupad. Si Jesus ang tunay na Mesiyas. Siya ang Diyos na nagkatawang tao. Siya'y ipinako sa krus sa isang malupit na pagkakapako at nagkasugat-sugat mula sa mga pamamalo. Ipinako ang kanyang kamay at paa. Nilagyan ng koronang tinik ang kanyang ulo. Pinalibutan ng mga nanunuya at nanglalait sa kanya. Pwede niyang tawagin sa isang salita lamang ang mga anghel sa langit para siya iligtas. Ngunit hindi niya ito ginawa. Maaari niyang iligtas ang kanyang sarili. Subalit kung ito ay kanyang gagawin, hindi niya tayo maililigtas. Hinayaan po ng anak ng Diyos na siya'y mapako sa krus para ibigay ang kanyang sarili upang tayo'y magkaroon ng kaligtasan.
Bakit niya ito ginawa? Kaibigan, ginawa niya ito dahil mahal niya tayo. Ikaw at ako ay mahal ni Jesus. Kung titingin tayo doon sa krus, makikita natin ang lubos na paghayag ng karakter ng Diyos na may di makasariling pag-ibig. Ang manlalalang na namatay para sa kanyang mga nilikha, ang haring tumubos sa parusa ng kasalanan sa pamamagitan ng kanyang sariling buhay. O sa pagtingin natin doon sa krus, mapapawi ng kanyang di makasariling pag-ibig ang ating mapagmalaking mga puso. Mauudyokan tayo nitong naising mahalin si Jesus na dahil sa kanyang dakilang pagmamahal sa atin, ginawa niya ito dahil ito lamang ang tanging paraan para tayo maligtas at magkaroon ng pagkakataong mamuhay na kasama niya magpakailanman. Ganito po ang sinasabi ng Biblia sa aklat ni Isaias 53:3-7. Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao. Isang taong nagdurusa at sanay sa kalungkutan. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. At sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Tayong lahat ay gaya ng tupang naligaw. Siya'y inapi at siya'y sinaktan, gayon may hindi niya ibinuka ang kanyang bibig, gaya ng kordero na dinadala sa katayan. Isa lamang po ito sa maraming mga panahon na ang ating Panginoong Hesus ay tinukoy ng Biblia bilang isang inosenteng kordero. Naghahayag ang Apokalipsis, Kapitulo 13, Versikulo 8. Tungkol sa aklat ng buhay ng kordero na pinaslang buhat ng itatag ang sanglibutan. Tinutukoy po dito ang kordero bilang karapat-dapat sambahin. Ayon po sa Apokalipsis 5, 8 at 12, ang 24 na matatanda ay nagpatira pa sa harapan ng kordero na nagsasabi ng may malakas na tinig. Ang kordero na pinaslang ay karapat-dapat tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan, kalakasan, karangalan, kalwalhatian, at kapurihan. Oo, namatay ang inosenteng kordero para sa nagkasalang tao. Bakit kinakailangang mamatay si Jesus? Dahil tayo ang dapat mamamatay. Sinabi sa atin ni Apostol San Pablo sa aklat ng Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Hindi po ito dahil ipinasyalang ng Diyos na ito ang parusa sa kasalanan. Ito ay dahil pinaghiwalay tayo ng ating kasalanan sa Diyos na pinagmumula ng buhay. Kung ang paghihiwalay na ito ay hindi binigyang tulay ni Jesus, ang mga makasalanan sa isang saglit lamang ay maaaring maglaho. Si Adan at si Eva ay napahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan. Sila'y pinalaya sa hardin ng Eden at pinagbawalang kumain mula sa puno ng buhay. Ang sabi po sa Genesis 3:24 ay ganito, at kanyang itinaboy ang lalaki at inilagay sa silanganan ng halamanan ng Eden ang mga kerubin at ang isang nagniningas na tabak na umiikot upang bantayan ng daan patungo sa punong kahoy ng buhay. Subalit kahit pa noon, sinabi na ng Diyos ang kanyang panukala na iligtas sila. Ang sabi po sa Genesis 3:15, maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa, sa iyong binhi at sa kanyang binhi. Ito,
si Jesus ang dudurog sa iyong ulo at ikaw, Satanas, ang dudurog sa kanyang sakong. Bagamat ang ating Panginoong Jesus po ay maipapako sa krus, siya ay lalabas mula sa libingan na tinalo ang kaaway sa isang malakas na paraan. Nagkaroon ng tagumpay si Kristo kay Satanas para paalalahanan si Eva at Adan tungkol sa pagliligtas na ito. Binigyan sila ng tagubilin ng Diyos na maghandog ng kordero bilang mga sakripisyo. Sa pamamagitan nito, maaalala nila na may darating na inosenteng kordero, ang anak ng Diyos na mamamatay para sa kanilang mga kasalanan. Sa pamamagitan po ng tinatawag na sacrificial system at paghahandog, may papakita nila ang kanilang pananampalataya sa kordero ng Diyos, na isang araw ay mamamatay para bigyan sila ng walang hanggang buhay. Sa kasunod na kapitulo po ng Genesis, makikita po natin si Cain at si Abel na nagdala ng sakripisyo sa Diyos. Ang sabi po sa Genesis 4:4-5, nagdala rin si Abel ng mga panganay ng kanyang kawan, ang taba ng mga yaon, at pinahalagahan ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. Subalit, hindi niya pinahalagahan si Cain at ang kanyang handog. Galit na galit si Cain at nagngingit-ngit ang kanyang mukha. Si Abel ay naging masunurin sa pagdadala ng kordero na kumakatawan sa kordero ng Diyos. Ngunit, sinuway ito ni Cain at nagdala ng mga prutas bilang sakripisyo. Hindi tamang ang prutas ang maging simbolo ng sakripisyo na ginawa ni Jesus, sapagkat sinasabi po sa atin sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 9, versikulo 22. Kung walang pagkadanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Nang dalhin ng Diyos ang mga Israelita palabas sa Ehipto, pinagtayo niya si Moises ng isang tabernakulo na nakamodelo doon sa sangtuwaryo po sa langit. Ang mga seremonya sa sangtuwaryo ay kumakatawan sa mga pangyayari sa plano ng kaligtasan. Isa po sa mga seremonyang ito ay ang tinatawag na Passover. Tumulong ito sa kanila na maalala ang panahon na ang mga Israelita ay papaalis na sa Ehipto. Ang mga tao ay inutusang pumatay ng isang kordero at ilagay ang mga dugo sa kanilang mga pintuan. Ito ay simbolo ng kanilang pagsunod at kanilang pananampalataya sa dugo ng darating na kordero. Tanging sa pamamagitan ng dugo ng totoong sakripisyo, na walang iba kung hindi si Jesus, na anak ng Diyos, magkakaroon ng kapatawaran sa kasalanan. Kapag ka tayo po'y nanampalataya sa Diyos, ayon po sa 1 Juan 1:7, ang dugo ni Jesus na kanyang anak ang lumilinis sa atin sa lahat ng ating kasalanan. Tunay, kaibigan ko, ang mga seremonyang ito ng paghahandog ay tumuturo sa Mesiyas, ang kordero ng Diyos. Kaya nga ganito ang inihayag ni John the Baptist sa Juan Kapitulo 1:29. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at kanyang sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Si Jesus ang tagapagligtas ng sanglibutan. Si Jesus ang nagpapatawad. Si Jesus ang nagliligtas sa atin sa ating kasalanan. Si Jesus ang nagtuturo sa atin kung paano mamuhay. At ang buhay ni Jesus ay isang napakagandang halimbawa para sa atin. Si Jesus ang nagbibigay kapangyarihan sa ating mga buhay. Si Jesus ang bumabago sa atin sa loob. Si Jesus ang nagbibigay sa atin
ng bagong buhay. Isang pagkakataon sa mga pagtatangka na si Ernest Shackleton natawirin ang Antarctic Ocean noong 1914. Ang kanya pong barko na may pangalang Endurance ay napinsala sa isang iceberg. Natangay ang mga crew ng ilang araw bago sila makalapag sa isang isla na tinatawag na Elephant Island. Nag-set ng camp si Shackleton kasama ang kanyang mga tauhan doon, kung saan pwede nilang i-preserve ang kanilang mga supplies at subukang makasurvive sa darating na taglamig. Subalit kaagad niyang na-realize na wala nang darating para iligtas sila. Kaya't si Shackleton ay gumawa ng isang 20-foot na whaling boat para makapaglayag. Mula po sa mga volunteers, pumili siya ng 6 na crew. Kailangan nilang tawirin ang 800 miles na mabagyong karagatan para makarating sa isang Norwegian whaling station sa isang frozen island ng South Georgia. Ito'y tila isang imposibleng tungkulin. Sakay ang isang bukas na bangka sa gitna ng pinakamabagyong panahon ng taon. Subalit nagpatuloy na lumayag si Shackleton kasama ang kanyang mga tauhan. At sa loob ng ilang araw ay kumapit sila sa lahat ng pwedeng kapitan para iligtas ang kanilang sarili sa malakas na mga alon at malalangin na hindi masira ng hangin ang kanilang maliit na layag. Tiniis nila ang tago sa butong lamig. Tinutulog ang bag na nagyayelo. Napakalamig na tubig na tumatalsik sa kanila. Gutom at uhaw. 14 na araw matapos magsimula ang kanilang paglalayag, na ang lahat ay halos mamatay na sa exposure at uhaw, nakita na nila ang talampas ng South Georgia. Nagawa ito nila Shackleton. Nakarating sila, di nagtagal, dumaan ang isang bargo para iligtas ang iba pang na-stranded. Mga kaibigan, kung ang Diyos ay tumitingin sa ating mga kahirapan at nakitang tayo'y nag-iisa sa isang island na napapalibutan ng isang malaking karagatan ng kasalanan, siya mismo ay sumisid sa karagatang ito. Tinanas niya ang kanyang sarili, ang kamatayan, at napakalamig na kasamaan ng sangkatauhan para lamang tayo mailigtas. Kaibigan, ginawa niya ang lahat ng ito dahil mahal tayo ng Diyos. Higit pa sa kanyang buhay, nais niyang ikaw at ako makasama niya hanggang magpasawalang hanggan.

Kaibigan, mahal ka ng Diyos. Ginawa ni Jesus ang lahat ng sakripisyo para mabuksan ang pintuan ng kaligtasan para sa iyo. At ang kanyang paanyaya sa iyo ngayon, tanggapin mo ang kaligtasang ito. Kung ito ang iyong nais, saan ka man naroroon, nais kong anyayahan ka na idalangin mo ang dalangin ito. Dakila naming Diyos, maraming salamat po, Ama, sa iyong nagliligtas na pag-ibig. Maraming salamat po sa kabila ng aking pagiging makasalanan. Ako ay iyong iniligtas at ibinigay ang iyong buhay. Ngayon, nais ko pong tanggapin ang buhay na walang hanggan na iyong iniaalok sa akin. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan at tanggapin mo po ako bilang kaanib ng iyong kaharian na handang sumunod sa iyong banal na kalooban. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: ko yung radyo. Doon ako nag-interest na subaybayan yung programa ni Pastor sa 5 taon. Nagsaliksik po ako mabuti. Nag-desisyon na ako na noong December 23, pabautis muna ako. Ito na yung totoo at ito na yung reliyon na aakay sa akin. Sa tuwid na daan, mabigyan ako ng payapang pag-iisip. Dati po kasi akong isang militar sa sundalo. Madilim ang buhay ko noon, walang direksyon. Nag-optional retirement ako sa militar. At totoo rin, tuloy sa amin dito, kinatatakutan ako. Hudlong po ako noon. Pag nakainom ako, kung magpaputok ng baril, meron ako samurai. Bandong uli, asawa ko, umiyak yan, pati mga anak ko. Ngayon, minsan, nakuhan ko yung tuning ng radyo. Si Pastor nga. Nung una, kakape akong ganyan, papunta na ako sa garahe ng truck ng mga anak ko. Bah, may ibig sabihin ka ako to, maganda tong aral na to, sino kaya to? Kalahati lang inabot ko eh. Nung maga, inulit ko ulit. Mula noon, naging habit ko na bago ako pumasok sa trabaho, magmamaneho noon, pinakikinggan ko yung programa ni Pastor. Doon ko na laman lahat yung totoo, katulad ng Sabat. Hindi ko alam yung Sabat. Sa amin ang Sabat, sa saksi, Linggo. Doon magsaliksik ako at nalaman ko kay Pastor na ang Sabat, Sabado. At tinignan ko nga sa Biblia, ito to, pinanganak pa nakaka ko, maling-mali yung nasundan kong aral. Kasi pinapahinga ko yung Linggo, hindi Sabado. Diyan ako na na-bless at doon ako nag-interest na subaybayan yung programa ni Pastor sa 5 taon. Malaki yung pagbabago. Sabi nga, misis ko, nagbago ko, inalis ko yung bisyong inom, naging malamig na ulo ko. Kaya po ako natagalan. Nagsaliksik po ako mabuti. Yung pong mga teksto na binabasa ni Pastor Romy sa Biblia, tinitignan ko rin sa Biblia. Tinitake down ko yung mga verses at yung mga chapter niya. Tama naman. Tama. Nag-desisyon na ako na noong December 23, pabautis muna ako. Ito na yung totoo at ito na yung reliyon na aakay sa akin. Sa tuwid na daan, mabigyan ako ng payapang pag-iisip. Ito na po sa akin yan. Nabe-bless nga po ako eh. Kaya hindi ko maparaan yung araw na hindi ko pakinggan yung programa ni Pastor. Kasi bless ako sa programa niya at yung paliwanag eh. Kung ako'y na-bautismo at tumalib na ako dyan at inakap ko na yung doktrina at aral ng Biblia, malaki pagbabago. Bakit po? Kasi tahimik ang pamilya ko. Yung gusto kong mangyari sa pamilya ko, napag-aral ko, napagtrabaho sila. At yung mga pamilya ko tuwing maga, nakikinig kami sa radyo na to. Malaki. Mula ho nung tanggapin ko ang Panginoon at nabautismohan ako, pasalamat. At saan po ako nagpapasalamat? Sa programa ni Pastor at ng AWR. Kasi kung hindi ko na sumpungan yon, baka po ako yung sinatawag na naglalakad na walang direksyon eh. Pero ngayon, may direksyon na po ako sa buhay. Ang misis ko, masaya. Ang pamilya ko, malaki. Malaki pagbabago nung mabautismo ko. Tsaka, hindi naman po ako mababautismoan dyan kung hindi nagumpisa sa programa ng AWR sa pamagitan ni Pastor. Kaya, bless na bless ako sa programa at sa aral.
1: AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng 3 anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
2: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
3: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
2: This is Jaisel Diaz.
3: And this is Rocky Lokban.
1: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan, kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

0: na ng banal na kasulatan.
1: Gusto niyang tanggapin natin ang kanyang alok na relasyon.
2: Nagsasabing tayo'y pamilya sa mahal.
3: Panginoon na nagmamayari.
4: Meron kang tanging pag-asa.
5: Ipayag natin ang katotohanan.
6: Si maalaman at katotohanan.
7: Kay Jesus, mayroong tanging
8: masayang pamilya ang panukala ng
9: Jesus. Yesus, siya ang kasagutan.

isang mainit na pagbati sa lahat ng ating mga tagapanood at tagapakinig. Handa na ba tayong makinig kasama ang Quezon City sa ating pag-aaral at kwento ng pagmamahal at si Jesus bilang kasagutan sa lahat ng ating pangangailangan? Tayo po ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, amin pong manalalang, amin pong pinupuri kayo, Panginoon, sa mga oras na ito. Pagkat, Panginoon, ang iyong pag-ibig ay pinagkaloob sa bawat isa sa amin. Dalangin namin, Panginoon, kung sa kami nagkulang, nagkasala, inyo kami patawarin. At sa mga oras na ito, tanging dalangin namin, Panginoon, ang amin pong tagapagsalita sa katauhan ni Pastor Rene Montoya. Naway, ipagkaloob niyo, Panginoon, ang karunungan mula sa langit nang sa gayon ang pabalita ninyo sa bawat isa sa amin ay amin pong may kasabuhay. Salamat, Panginoon, sa biyaya at kalakasan. Ito pong aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen.

Isang mainit na pagbati sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid at mga kaibigan. Masaya ako ngayon na makasama ko kayo ulit para sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang tempo natin sa pinag-aaralan po natin ay si Jesus ang kasagutan. Kahapon, pinag-usapan natin ang tungkol sa kautusan ng Diyos. Napakaganda ng layunin nito. Tinuturuan tayo kung papaano mahalin ng Diyos ng buong puso, kaluluwa at isipan. At kung paano rin magmahal ng kapwa ng tapat. Pero kaibigan, ipinapakita rin ito ang isang reality na sa sarili natin, hindi natin kayang maging perfect na masunurin. Kaibigan, mahina tayo at madaling magkamali. Kaya malinaw na kailangan natin si Jesus. Siya lang ang nagbibigay ng kapangyarihan, ng lakas at kakayahan para sundin ang kanyang mga utos. Kaibigan, kung wala siya, wala rin tayong tunay na pag-asa. Ngayon, mga kaibigan ko, may panibago tayong paksa na siguradong makaka-relate ka. Relevant ito hindi lang sa daily struggles at decision po natin, kundi pati sa moralidad, pananampalataya at direksyon ng ating pong buhay. Ang ating pag-aaralan ngayon ay ang Sabat, araw ng pahinga, paglapit kay Jesus or paglapit sa Diyos. Mga kaibigan ko, ang ganda, di ba? Kasi lahat tayo ay naghahanap ng pahinga. Sobrang busy natin sa trabaho, school, mga gawain, araw-araw. Ang bilis ng takbo ng buhay natin. Laging may inahabol, may deadline, palaging may need tapusin. Minsan, kahit natutulog na, gising pa rin ang isip po natin, iniisip na ang susunod na gawain kinabukasan. Pero, kung tatanungin natin ang ating mga sarili, nang seryoso, alam ba natin kung saan talaga tayo pupunta? Kaibigan, alam ba natin kung bakit tayo naririto? At igit sa lahat, alam ba natin kung bakit tayo nilikha ng Panginoon? Alam mo ba, dito pumapasok ang sagot ng Biblia? Oo, kaibigan ko, ang sabi ng banal na kasulatan na makikita sa Apokalipsis 14 verse 7, at sinasabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos, magbigay kalwalatian sa Kanya, sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol. O kaibigan, it's very simple but powerful. Sabihin ninyo ang lumikha ng lahat ng bagay. Alam mo ba na binigyan tayo ng Diyos ng isang clear sign ng Kanyang paglikha? Isang

regalo na paulit-ulit nating matatanggap every week para hindi po natin makalimutan na siya ang gumagawa sa atin. Kaibigan, this reminder, hindi basta iniwan kung kailan lang. Kung ibinigay mismo sa pinakahuling bahagi ng Creation Week. Pero nakakalungkot isipin, mga kaibigan ko. Maraming tao ngayon ang halos wala ng idea kung ano ito. Kaya ang tanong, ano ba yung sign o tanda na ibinigay ng Diyos para lagi nating maalala siya bilang Creator? Ano po ang sabi sa banal na kasulatan, mga awit 33 verses 8 to 9, magtakot nawa ang buong lupa sa Panginoon, magsitayo nawang may takot ang lahat ng tagasanlibutan sa Kanya, sapagkat siya'y nagsalita at nangyari, siya'y nagutos at tumayong matatag. O kaibigan ko, ano ho, sa salita ng Diyos, nagkaroon ng lahat ng bagay, hindi natin kayang mag-grasp ng buo kung paano nangyari iyon. Pero malinaw na ang salita ng Diyos ay buhay, creative at makapangyarihan. Oh, kaibigan ko, mga kapatid ko, no, sa loob ng 6 na araw, binuo niya ang isang mundong puno ng buhay at kagandaan. May puno, may halaman, bundok, ilog, dagat at lahat ng detalye na nagbibigay kulay ng sigla. At higit sa lahat, nilikha niya ang tao. Kaibigan, ano po ba ang sabi sa banal na kasulatan? Genesis chapter 1 verse 27. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang niya sila na lalaki at babae. Oo mga kaibigan, imagine the honor. Tayo mismo ay ginawa ayon sa larawan ng Diyos. Pero hindi doon. Natapos ang creation. May ginawa pa ang Diyos pagkatapos ng 6 na araw. O ano po ba ang sabi sa Genesis chapter 2 verses 2 to 3? At nang 7th araw, nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa at nagpahinga ng 7th araw sa madlang gawa niyang ginawa. At binasbasa ng Diyos ang 7th araw at kanyang ipinangilin sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilika at ginawa. Kaibigan, dito nagsimula ang Sabat. Ang Diyos mismo ang nagtatag ng 7th araw bilang banal at pinagpala. Hindi dahil si Jesus ay napagod, kundi dahil alam niya na tayo ay manghihina at mangangailangan ng pahinga. Kaya kaibigan, ang Sabat ay naging paalala na meron tayong Creator, nagmamahal at merong layunin para sa atin. Mga kapatid, mga kababayan ko, pansinin natin ang tatlong ginawa niya. Una, binasbasan niya ito. God bless the 7th day. Hindi ito ordinaryong araw. May special na blessing na inilaan ng Diyos tuwing Sabat. Ikalawa, kaibigan ko, iniwalay niya ito. Ang ibig sabihin ng sanctify ay set apart. Isang araw na nakalaan para sa worship, reflection, at mas malalim na relasyon sa Diyos. Pangatlo, nagpahinga siya. Hindi dahil sa pagod, kundi para magpakita ng pattern para sa atin. Oo, inilagay niya ang redeem oppress na nagpapaalala na ang tunay
na kapahingaan ay matatagpuan lang sa Kanya. O kaibigan ko, ano ho? Ang Sabat ay hindi simpleng tradisyon ng Israel gaya ng iniisip ng iba. In fact, mga kapatid, ginawa ito ng Diyos 2,300 years bago pa magkaroon ng bansang Hudyo. Binigay ito mismo kina Adan, Eva, sa Eden. Kaya napakalinaw na ang Sabat ay hindi para sa isang lahi, kundi para sa buong sangkatauhan. Kasi sabi po ng iba, galing lamang para lamang sa mga Hudyo ito, sa Old Testament lang ito. Kaibigan ko, napakalinaw na ang Sabat ay para sa lahat ng nilalang ng Panginoon dito sa lupang ito. Sa Biblia, makikita natin mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan na ang Sabat ay laging tanda ng relasyon ng Diyos at ng Kanyang bayan. Bago pa ibinigay ang sampung utos sa bundok ng Sinai, ino-observe na ng Israel ang Sabat. Sa kwento ng mana ay malinaw ang utos. Ano po ba ang sabi sa Exodo 16, 26, and 28? Anim na araw na inyong pupulutin, datapwat sa kapitong araw ay Sabat, hindi magkakaroon. Hanggang kailan tatanggihan ninyo, ganapin ang aking mga utos at ang aking mga kautusan. O mga kaibigan, at para pang idiniin ang kahalagaan po nito, isinulat mismo ng Diyos ang Sabat commandment gamit ang kanyang sariling daliri sa tapyas ng bato. O kaibigan, hindi ito ipinasa lang sa tao, kundi personal na sinulat ng Diyos para ipakita na ang Sabat kasama ng kanyang kautusan ay eternal at hindi po ito nagbabago. Ngayon, isipin po natin, kung sa Biblia iisa lang ang kautusan na isinulat mismo ng Diyos gamit ang kanyang sariling daliri sa bato, tapos malinaw na eternal ito, paano natin kayang baliwalain ito? Hindi ba't seryoso at mabigat ang usapin na ito? Kaya malinaw na inutos po sa atin ayon po sa Exodo chapter 20 verse 8, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. O kaibigan, tayo bilang tao, wala tayong kakayahang gawing banal ang kahit anong bagay. Diyos lang ang may kapangyariang magtakda ng kabanalan. Ginawa niya iyon sa Sabat, sa creation mismo. Binasbasan, pinabanal niya ang kapitong araw. Kaya pansinin natin ano ang unang salita ng commandment na ito. Ano po ang unang salita? Alalahanin. Bakit remember? Kasi alam ng Diyos na darating ang panahon na ito'y makakalimutan natin. Hindi ba't iyon mismo ang nangyari ngayon? Sa dami ng philosophies, ideologies ng mundo na isang tabi at nakalimutan ng tao ang Sabat. Kaya mula noon, mga kaibigan ko, malinaw ang utos. Remember the Sabbath day to keep it holy. Hindi gumawa ng sariling araw, kundi alalahanin ang araw na siya mismo ang nagtakda. O mga kaibigan, ano po ang sabi sa Exodo chapter 20 verses 9 to 11? Anim na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang kapitong araw ay Sabat sa Panginoong mong Diyos. Sapagkat sa anim na araw, ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng nangaroon
at nagpahinga sa ikapitong araw. Na anupat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at ito'y pinakabanal. Ah, mga kaibigan, ano ho, makikita natin na ang mismong sampung utos ay nagbabalik sa creation story. Ang Sabat ay hindi ginawa pa para lang sa mga Hudyo. Kagaya ng huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang sumamba sa mga inukit ng larawan, hindi ito limitado sa Israel lamang, kaibigan ko. Ang Sabat ay God's Sabat para sa lahat ng tao. Binigay ito kina Adan at Eva bago pa nagkaroon ng bansang Hudyo. At ito po'y mananatili itong paalala para sa ating lahat na sumasampalataya mula lumang tipan hanggang sa bagong tipan. Sabi nga ng Biblia, the Sabbath was made for man. Kaya malinaw na ito'y para sa buong sangkatauhan. O kaibigan ko, mula sa Old Testament, makikita natin na ang Sabbath ay everlasting sign ng Diyos para sa kanyang bayan. O, ang sabi nga po sa Ezekiel chapter 20 verse 12, bukod dito'y ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga Sabat upang maging tanda sa akin at sa kanila. Upang kanilang makilala na ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa kanila. O kaibigan, hindi lang ito sign na nilikha ng tao ng Diyos, kundi patunay din na siya ang may kapangyarihang magpabanal, magbago ng ating pong mga puso. O kaibigan, binigay ng Diyos ang Sabat kina Adan, kina Eva sa creation, kay Moses sa sampung utos, at paulit-ulit sa buong tipan. Hanggang ngayon, nananatili itong simbolo ng kanyang pag-ibig at kapangyarihan. Pero baka may magtatanong, hindi ba sa bagong tipan, settled na lahat ang mga ito tungkol sa law at words? Binago ba ni Jesus ang Sabat? Ang kaibigan, kaya mahalagang balikan po natin kung ano ang ginawa ni Jesus at ng kanyang mga disciples. Ano po ba ang sabi sa Lucas chapter 4 verse 16? At siya'y napa sa Nazareth na kanyang nilikan at ayon sa kanyang kaugalian, siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagtindig upang bumasa. Kaibigan, ano po ba ang ugali ni Jesus? Ang ugali ni Jesus ay tuwing araw po ng Sabado, ano ho, siya'y pupunta sa templo. Kung may plan siya na palitan ito, sana ipinakita niya sa sariling halimbawa. Pero wala tayong mababasa na ganon. Ang ugali ni Jesus ay pumunta sa templo tuwing araw po ng Sabat. Dagdag pa, malinaw ang sabi niya sa Marcos chapter 2 verse 27, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao at di ang tao ng dahil sa Sabat. O kaibigan, ang Sabat ay hindi pabigat, kundi regalo ng Diyos, isang blessing, hindi burden. At mula pa sa simula, hindi ito para sa iisang lahi lang, kundi para sa buong salibutan. Ano man lahi mo, ano ho, ang Sabat ay para sa iyo. At tandaan natin ang kanyang sinabi sa 1 chapter 14 verse 15, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. O kaibigan, ano ho, simple lang, ang tunay na pagmamahal ay nagbubunga ng pagsunod. At ang pagmamahal kay Kristo ang nagtutulak sa atin na sundin po natin ang kanyang mga utos kasama na ang Sabat.
Minsan, tinatanong po ito ng iba. Paano kung nag-shift na ang panahon? Paano natin malalaman kung alin ang Sabat? Ang good news, may tatlong malinaw na paraan mula sa Biblia, sa wika, at sa science mismo. Sa creation, mga kapatid at mga kaibigan ko, malinaw, tinuturo ng Diyos ang Sabat. Inulit pa sa 10 utos kay Moises at walang indikasyon na nagbago ang weekly cycle mula kina Adan hanggang kay Moises. Tuloy-tuloy pa rin ito hanggang sa panahon ni Jesus, kaibigan ko. Kung babalikan natin ang crucifixion story, napakalinaw ang order ng days. Ang sabi nga sa Lucas chapter 23, 54 to 56, at nooy araw ng paghahanda at nalapit na ang Sabat, at nang araw ng Sabat sila'y nangagpahinga ayon sa kautusan. O kaibigan, datapwat ng unang araw ng Sanlinggo, pagka umagang umaga ay nagsiparoon sila sa libingan. Kaibigan, napakalinaw. So, ano ang order? Una, araw ng paghahanda. Kung kailan namatay si Jesus, that's Friday. Ang next sa Friday ay Sabat, the day He rested. That's Saturday. Ano ho? Then, after Saturday, unang araw ng Sanlinggo. Yun yung, ito yung pagkabuhay na maguli ni Jesus. That's Sunday, mga kaibigan ko. Kaya malinaw na hindi nagbago ang weekly cycle. Ang Sabat ay ang ikapitong araw ng Sanlinggo, ang Saturday. At hanggang ngayon, ito pa rin ang araw na inilaan ng Diyos bilang tanda ng kanyang creation at ng kanyang pag-ibig. O kaibigan, ngayon, mayroong ilan na nagsasabi, kami, sumasamba kami tuwing Sunday kasi yun ang araw ng pagkabuhay na maguli ni Jesus. Ah, kaibigan ko, pero kung titingnan natin ang Biblia, kung mabasahin natin ang Biblia, napakalinaw na si Kristo mismo ang nagbigay ng tunay na simbolo ng resurrection. Ano po ba ang sabi sa Roma chapter 6 verses 3 to 4? O hindi baga ninyo nalalaman na tayong lahat na may nabautismohan kay Kristo, Jesus ay nangabautismohan sa kanyang kamatayan. Tayo ngay nangalibing nakalagip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makakalakad sa panibagong buhay. Kaibigan, dito makikita na baptism, ano ho, hindi Sunday worship, ang malinaw na simbolo ng resurrection, kagaya ng pagkamatay, pagkabuhay na muli ni Jesus. Sa baptism, nilulubog tayo sa tubig bilang tanda ng kamatayan sa lumang buhay at binabangon para sa bagong buhay kay Kristo. Kaibigan, kung titingnan po natin, bukod sa Biblia, may patunay din sa mga wika. Sa Greek, tinatawag itong Sabaton. Sa Spanish at Portuguese, Sabado. Sa Italian, Sabato. Sa Russian, Sabota. Ano ho? Sa mga minamahal kong kapatid, iba-iba man ang kultura, consistent pa rin ang root word na Sabat. At kung may magtatanong na baka nag-shift na ang panahon o kaya nagbago na ang weekly cycle, malinaw ang sabi ng mga eksperto ayon sa Royal Greenwich Observatory at sa United States
Naval Observatory, hindi kailanman nagbago ang weekly cycle kung alin ang ikapitong araw noon. Yung pa rin ang Sabat hanggang ngayon. Ah, kaibigan ko, ano ho, makikita natin sa halimbawa ni Jesus at ang mga apostol na sila mismo ay patuloy na sumasamba sa Sabat. Ano po ba ang sabi sa banal na kasulatan, kaibigan? Gawa 17 verses 1 and 2, pagkatahak nga nila sa Amphipolis at sa Apollonia ay nagsirating sila sa Thessalonica na kinaroroonan ng isang sinagoga ng mga Hudyo. At si Pablo, ayon sa ugali niya, ay pumasok sa kanila at sa tatlong Sabat ay nangatuwiran sa kanila sa mga kasulatan. Kaibigan, ibig pong sabihin, bahagi talaga ng kaugalian ni Pablo ang pagsamba, ano ho, at pagtuturo tuwing Sabat. Ah, kaibigan ko, ano ho, hindi lang ito para sa mga Hudyo. Sabi nga po sa Gawa chapter 13 verses 42 and 44, at pagalis nila ay kanilang ipinamanhik na salitain sa kanila ang mga salitang ito sa Sabat na susunod. At nang sumunod na Sabat ay nagkatipon halos ang buong bayan upang pakinggan ang salita ng Diyos. O kaibigan, ano ho, pati ang mga entel ay nandoon, halos buong lungsod, ano ho, ang sama-samang dumalo para sa pagsamba. Imagine that, mga kapatid, isang buong komunidad ay nagkakaisa sa pagsamba tuwing araw po ng Sabat. Ah, kaibigan, ang sabi po sa Apokalipsis 14 verse 12, narito ang pagtsatsagan ng mga banal ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at nang may pananampalataya kay Jesus. O kaibigan, dito napakalinaw, ipinapakita na ang tunay na bayan ng Diyos ay pareho nga sumusunod sa kanyang mga utos at nananampalataya kay Jesus. Kung pag-uusapan natin ang Sabat, kita natin ang consistency nito sa buong Biblia, sa Old Testament, sa New Testament. Ano ho? Ito ay ibinigay sa creation, ipinagkatiwala sa Sinai, iningatan ng kanyang bayan, maging si Jesus mismo ay sumunod po nito. Pinarangalan din ito ng mga alagad, naging tanda ng kapangyarihan ng Diyos at ayon sa kasulatan, pinagdiriwang pa rin sa bagong langit at bagong lupa. Kaibigan, ano po bang sabi sa Isaiah 66:22-23, sapagkat kung paanong ang mga bagong langit at ang bagong lupa na aking lilikain ay mananatili sa harap ko, sabi ng Panginoon, gaya ng mananatili ang iyong lahi at ang inyong pangalan. At mangyayari na mula sa bagong buwan hanggang sa panibago at mula sa isang Sabat hanggang sa panibago, paruroon ang lahat ng tao upang sumamba sa harap ko, sabi ng Panginoon. Kaibigan, kung isipin mo yon, mula sa Hilaga, Timog, Silangan, Kanluran, darating ang lahat ng tao mula China, Russia, Philippines, Africa, Americas at Europe. Lahat mula sa iba't ibang dako ng mundo ay sama-sama bilang isang pamilya. Iisang sangkatauhan para sambahin ang Diyos na lumalang sa atin. Kaibigan ko, sa mga araw na iyon, sama-sama tayong magpupuri sa ating Panginoong Hesukristo na siyang gumawa ng langit at ng lupa. Sama-sama tayong sasamba
kasama ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Sama-sama po nating itataas ang pangalan ni Kristo na namatay para sa atin. At muling nabuhay para bigyan tayo ng bagong buhay. O kaibigan, siguro iniisip ng ilan, parang bago ito sa akin ha. Pero alam ko, may isang hangarin ka na sundin si Jesus at gawin ang kanyang kalooban. At kahit minsan, kakaiba ito sa popular na opinion o sa itinuturo ng nakasanayan po nating reliyon. Kaibigan ko, ang puso po natin ay dapat nakatuon sa isang bagay, sa katotohanan ng Biblia, ano ho, sa isang bagay kay Jesus. Kaibigan, ngayong oras na ito, gusto mo bagang yumuko at sabihin, Jesus, turuan mo ako ng iyong katotohanan. Kaisan mo ako dalin, susunod ako. Gusto mo bang sabihin, Panginoon ko, gusto kitang sundan, hindi ayon sa itinuturo ng iba, kundi ayon sa iyong salita. Gusto kitang sambahin bilang Creator at Lord. At linggo-linggo, mararanasan ang Sabbath rest na ikaw mismo ang nagbigay. Kaibigan, para sa akin, ang pinakamahalagang bagay sa buhay ay sundin si Jesus. Dahil si Jesus, siya ang kasagutan.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: po ay madalang po kasi po kung pag sinasama po ako yung magulang po namin na Linggo, babies.
1: Pag-araw ng mahal na araw, yun lang naman po ang paglapit namin pagsimba sa sobrang layo din po namin at layo ng simbahan. Kaya madalang, sa bahay na lang po ang nagdarasal. Masyado pong namang problema. Problemado sa anak. Siyempre sa kahirapan po. Nakatanggap po kami ng Godpad. Punta-punta po ako sa bukid, dala-dala ko.
0: Pag dala-dala po yung misis ko ito, ay nakikinig kaming dalawa.
1: Ba nagtatagal? Natatanggal ang stress.
0: Parang nakupan din po yung pagod din po namin na parang nababaliwala. Kaya malaki rin po na itulong po yung pagpag pong ito. Para din nakakatanggal din po ng problema.
1: Habang nakikinig kami ng Godpad ay lalo kaming lumapit na mag-asawa sa isa't isa.
0: Opo, napapalapit po kami mag-asawa habang po kami nakikinig.
1: Ito pong Godpad, ito po ay malaki ang naitulong sa aming kaalaman tungkol sa Diyos. Yung po yung time na para po bagang bigla-bigla din na dumating sa buhay namin yung pagbabagong may sa pamilya ko, sa anak mo.
0: Parang kumukan din po sa isipan namin na ano kaya ka kung ganun. Burbahin din natin kaya magsimba ka ako rin pagkakadaon ng simba nila ka kung ganun.
1: Nag-desisyon po kami magpabautismo para
0: mabago rin po ang aming pamumuhay. Para maipan po namin ang mga anak namin para mabago din ang ugali nila na hindi dapat nilang ginagawa.
1: Yung mga napapakinggan po namin dito ay malaki na itulong. Tinutulungan ako ng mga kapatiran. Naipagdasal po yung mga problema namin. Kaya maski ganun po ay masaya ako.
0: Marami pong salamat sa mga makapatiran. Kami po nagpapasalamat. Kami pong mag-asawa. Salamat po sa inyo pong lahat.
1: Ngayon po at naka-anib na po kami ng Seventh-day Adventist. Gusto ko rin pong maakit ang mga kapatid dyan, mga kapitbahay, sa aming mga anak na dalawa. Yun lang po at maraming salamat.
2: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ang Adventist World Radio ay nasa lahat ng dako. When the world shuts down, AWR shows up. Sa gitna ng mga bomba at tangke ng militar sa Ukraine, ang AWR 360 ay nagkaloob ng 1,000,000 dolyar upang iayos ang isang semi-trailer truck pinuno ng mga solar-powered God pods, kagamitang medikal, mga gamit sa pangangaral at mga programa sa radyo na nagmumula mismo sa AWR truck. Kung saan nawawalan ng pag-asa, ang Diyos ay gagawa ng daan upang ang AWR ay magdala. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga lalaking Muslim sa Uganda na mula sa kanilang moske ay naglakad patungo sa ating istasyon upang magpabautismo pagkatapos mapanood ang serye ng Unlocking Bible Prophecies. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga mangkukulam sa Madagascar na tinalikuran ang kanilang pagsamba sa patay at ngayon ay naglilingkod sa Diyos na buhay. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga tao sa palengke ng Ghana. Ang AWR ay umupa ng mga trompa upang ipahayag ang pabalita ng tatlong mga anghel sa gitna ng mga prutas at gulay. At sa kasalukuyan ay umani ng 10,000 mga taong nagpabautismo. Sa labas ng Bogota, Colombia, pinalawak ng Diyos ang ating signal ng higit sa inaasahan. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang ating bagong istasyon ng radyo ay nakakagulat na nakarating sa Kapitolyo. Sa ngayon ay umaabot sa 240,000 ang tumawag sa atin at 37,000 sa kanila ang humihiling na mag-aral ng Biblia. Sa loob ng 52 taong paglilingkod, ang AWR ay pinagpala ng Diyos. Ngayon ay mayroon tayong mahigit 1,800 mga istasyon ng radyo sa AM at FM kasama ng ating shortwave sa Guam ay ipinahayag na si Jesus ay malapit nang dumating. Ang AWR 360 ay sinusundan ng ating mga tagapakinig na nangangailangan ng mga kasamang naniniwala sa Biblia at mga tagapanalangin. Itinayo natin ang isang sentro para sa digital evangelism malapit sa Manila. Ang ating mga sinanay na misyonero ay handang tumugon sa kanilang mga tawag sa 20 mga lingwahe. Noong nakaraang taon, nasagot nila ang mahigit 100,000 mga mensahe, purihin ang Diyos. Ang cellphone evangelism ng AWR ay patuloy sa libu-libong mga pagsasanay. Kaibigan, narito ang isang pambihira at magandang patotoo. Isang monghe na Tibetan ang nakinig sa AWR. Meron siyang malalim na pagnanais na ibahagi ang tungkol sa isang manlalalang at tagapagligtas na nagmamahal sa kanya. Pagkatapos na siya ay mabautismuhan sa Adventista, inirecord niya ang serye ng Unlocking Bible Prophecy. Sa Pilipinas, 30 mga rebelde ay hindi na nangahas mag-asawa sapagkat silang lahat ay pinaghahanap. Ang AWR ay dumating at pinahinto ng Diyos ang labanan sa pagitan ng rebeldeng New People's Army at mga sundalo. Ngayon, lubos na pinatawad, ang mga dating rebelde ay nagpakasal, binautismuhan, nagtatayo ng mga simbahan at sila'y nangangaral. Katulad ni Rose, hindi namin pwedeng ipakita ang kanyang mukha. Ngunit bilang isang dating commander ng NPA, siya ay dating nagre-recruit sa mga liblib na barangay upang umani. Tinutulungan din ng AWR ang mga taong ito upang makapagsimula ng maliit na negosyo, makapamuhay sa sarili at muling makabalik sa pamayanan. Isang magandang bagay ang manggagaling sa Nazareth. Ang AWR ay itinalagang ating bagong evangelistic center at istasyon ng radyo na pinangunahan ni Pastor Wisdom Ali na sumama kay Elder Dwayne Maki sa pagbinyag sa mga Arabo sa Ilog Jordan kabilang ang tagapagsali ng kanyang serye Earth's Final Countdown. Ang mga babaeng ito ng Diyos ay inilagay sa panganib ang kanilang buhay, dala ang mga nakatagong radio God pods patawid mga kabundukan tungo sa mga saradong bansa. Isa pang tapat na babae ang gabi-gabing nagtatago sa kanyang aparador sa loob ng nakalipas na 18 taon upang makapag-broadcast. Sa maraming mga nakasaradong bansa, ang ating solar-powered God pods ay nakakarating, laman ang kanilang mga sariling salita.
mga kamangha-mangha sa gitna ng magulong mundong ito sa pamamagitan ng pagsasahim papawid o mga paglalakbay, ang Diyos ay may AWR na magpapahayag. Kung nadarama mong magkaloob, mayroong ilang mga paraan. Una, isulat sa iyong sobre ang AWR upang ang iyong ipinagkaloob ay direktang mapupunta sa Adventist World Radio. Pangalawa, maaari mong ipadala ang iyong kaloob online sa awr.org. At pangatlo, ay dumawag sa 0917-174-2777, 0917-174-2777, or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. Gaano man ang iyong ipagkakaloob, iyon ay mapupunta sa front lines at susuporta sa gawain ng pangangaral sa buong sanlibutan. Mula sa pagpapahayag patungong bautismo, ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Mr. Bautista, yes, we'll just give you a call, okay?
1: Na naman? Pang-sampu ko na to ah. Ano ba namang buhay to?
2: Get a job through your knees. Prayer still works. Adventists care.
3: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
1: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
2: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
1: This is Jaisel Diaz.
2: And this is Rocky Lokban. Tara,
1: samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

Isang bago at puno ng pagpapalang umaga, kaibigan. Ako po ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza. At ito ang AWR 89.1 FM sa ating pang-umagang programang Rise and Reflect. Maraming maraming salamat po sa inyong maagang pag-tune in dito po sa ating himpilan. Happy God First Morning po sa inyong lahat. Ano man po ang inyong ginagawa, saan man kayo naroroon, ang pag-iingat ng ating Panginoong Diyos ang patuloy niyo po sanang nararanasan. Sa Efeso, Kabanatang 3, Talatang 5 at 6, sa naunang mga salinlahi ay hindi ito ipinaalam sa mga anak ng mga tao, na gaya ngayon na ipinahayag na sa kanya mga banal na apostol at propeta sa pamamagitan ng Espiritu, na ang mga hintil ay mga kapwa tagapagmana at mga bahagi ng iisang katawan at mga kabahagi sa pangako kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Kaibigan, ang talatang ito ay tungkol sa hiwaga ng Diyos, isang katotohanang hindi lubos na nauunawaan ng mga tao noon, ngunit ngayon ay ipinahayag sa pamamagitan ni Kristo. At hindi ito isang bagay na hindi kailanman mauunawaan, ito ay isang katotohanang dati ay hindi lubos na naiintindihan, lalong-lalo na ng mga Hudyo. Ang hiwagang ito ay ang magandang balita na ang kaligtasan ay para sa lahat ng tao. Hindi lamang para sa mga Hudyo, kundi para sa mga hintil. At tayo ay kasama doon sa mga hintil. Sa pamamagitan ni Jesus, ang lahat ng sumasampalataya ay una, tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Pangalawa ay bahagi ng isang katawan kay Kristo, ng Iglesia. At pangatlo, kabilang sa pamilya ng Diyos, ang krus ni Kristo ang nagbuwag ng mga pader ng pagkakahiwalay, ng pagkakaroon ng diskriminasyon. Sa kanya, walang dayuhan o mababa, lahat ay tinatanggap at pinag-iisa bilang mga anak ng Diyos. Kay Kristo, ang mga dating malayo ay inilapit at ang mga dating hiwalay ay naging isang pamilya ng Diyos. Kabilang ka, kaibigan. Ikaw ay sumusubaybay sa AWR 89.1 FM at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimulan natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Kung mayroon kang katanungan o prayer request o anuman ang nais mong iparating sa amin o kaya ay nagnanais ka ng mga aralin at aklat sa Biblia na aming ipinamimigay, maaari kang makipag-ugnayan sa ating tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777 at sa 0918-944-7891. At mula po sa ang Bible Pinoy Version, babasahin po natin ang Kabanatang 3 ng Efeso sa talatang 1 hanggang 13. Dahil dito, kaya akong si Paul ay nakakulong para kay Christ Jesus at para sa inyo na mga Gentiles. Alam kong nabalitaan nyo na binigay sa akin ng Diyos ang trabahong ito para sa ikabubuti nyo, kasi mabait talaga siya. Ni-reveal na sa akin ng Diyos ang sikretong plano niya. May maikling sinulat na ako tungkol dito. Pag binasa nyo yung sulat ko, malalaman nyo ang pagkakaintindi ko sa

si Kreto tungkol kay Christ. Hindi ito nalaman ng mga tao noong unang panahon, pero pinaalam ito ngayon ng Diyos sa mga banal na apostles at sa mga prophets sa tulong ng Espiritu. Ito ang sikreto. May parte din ang mga Gentiles sa mga blessings na tinanggap ng mga Jews galing sa Diyos. Kasama sila sa iisang katawan at may share sila sa pangako ng Diyos na binigay dahil kay Christ Jesus sa tulong ng magandang balita. Ginawa kong lingkod na magandang balita dahil sa sobrang kabaitan ng Diyos na binigay sa akin ayon sa kapangyarihan niya. Actually, ako ang pinakamababa sa lahat ng taong pinili ng Diyos. Pero dahil sa sobrang kabaitan niya, pinagkatiwala niya sa akin ang trabahong i-preach sa mga Gentiles ang magandang balita tungkol sa sobra-sobrang kayamanan ni Christ. Kasama dito ang ipaalam sa lahat ng tao kung paano mangyayari yung sikretong plano ng Diyos. Noong unang panahon, hindi ito pinaalam ng Diyos na nag-create sa lahat ng bagay. Ngayon, dahil sa church, malalaman ng lahat ng mga leader ng mga angels at mga may kapangyarihan sa langit ang karunungan ng Diyos sa iba't ibang itsura nito. Ginawa ito ng Diyos ayon sa plano niya bago pa niya create ang mundo at nangyari yon sa tulong ni Christ Jesus na Panginoon natin. Dahil nakipag-isa na tayo kay Christ noong nagkaroon tayo ng faith sa Kanya, confident na tayo at hindi natatakot lumapit sa Diyos. Kaya huwag na kayong malungkot kung naghihirap man ako para sa inyo, kasi kayo ang makikinabang nito. Ang hiwaga ng Diyos. Kaibigan, naranasan mo na bang manood ng isang kwento na puno ng hiwaga? Habang nagpapatuloy, iniisip mong alam mo na ang susunod na mangyayari, ngunit biglang may twist na hindi mo inaasahan. Nakakagulat dahil ang dating hindi malinaw ay biglang nagiging maliwanag. Ganyan din ang inilarawan ni Apostol Pablo tungkol sa plano ng Diyos para sa kaligtasan ng tao, lalong-lalo na sa mga hintil. Tinawag niya itong hiwaga ng Diyos. Sa aklat ng Efeso, 6 binanggit ang salitang hiwaga. Ngunit ang hiwaga sa Biblia ay hindi isang bagay na imposibleng malaman. Ito ay isang katotohanang dati ay parang nakatago o hindi lubos na nauunawaan, ngunit ngayon ay ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu mas naintindihan. Ano ang hiwagang ito? Ang sabi ni Pablo sa Efeso kabanatang 3 talatang 6 na ang mga hintil, tayo yon, ay kapwa tagapagmana at kabilang sa iisang katawan at kabahagi sa pangako kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ang plano ng Diyos mula pa pala sa simula ay iligtas hindi lamang ang mga Hudyo o iisang grupo ng tao kundi ang lahat ng tao. Kaya nga sa Juan kabanatang 3 talatang 16 ay ipinahayag doon na ang dakilang dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos ay ibinigay niya ang kanyang anak upang magkaroon ng kaligtasan ng buong sanlibutan. Katulad ng nabanggit natin kahapon, noong panahon ni Pablo, may malaking pader sa pagitan ng mga Hudyo at mga Hintil. May pagkakaiba sa kultura, relihiyon, paniniwala at pagkakakilanlan. Ngunit ang plano ng Diyos ay hindi upang manatili silang magkahiwalay. Sa pamamagitan ni Hesukristo, binuwag ng Diyos ang mga pader na naghihiwalay sa kanila. Sa atin, sa ating kapwa, sinasabi ni Apostol Pablo sa Efeso kabanatang 2 talatang 15 at 16 na nilikha ni Kristo ang isang bagong tao at pinagkasundo ang lahat sa Diyos sa pamamagitan ng krus. Isang napakagandang katotohanan. Ang mga dating magkakalayo ay inilapit. Ang mga dating magkakaaway ay pinagkasundo. Ang mga dating walang bahagi ay tinanggap bilang bahagi ng pamilya ng Diyos. Ito ang magandang balita ng Ebanghelyo. Maaring iniisip mo na hindi ka karapat-dapat lumapit sa Diyos dahil sa iyong nakaraan, pagkakamali o kasalanan. Ngunit ang hiwaga ng Diyos ay ito. Sa pamamagitan ni Kristo, bukas ang pintuan ng kaligtasan para sa lahat. Walang pinipiling lahi, walang pinipiling kulay, walang pinipiling estado sa buhay. Lahat ay maaaring maka-avail
sa kaligtasan na iniaalok ng ating Panginoong Hesus. Hindi tinitingnan ng Diyos ang ating lahi, katayuan o nakaraan. Ang tinitingnan niya ay ang ating pananampalataya, pagtanggap sa kanyang anak, ang ating Panginoong Hesus. Sa krus, ipinakita ng Diyos na ang kanyang pag-ibig ay mas malakas, mas matibay kaysa anumang pader ng pagkakahiwalay. Ang dating nakatago ay ipinahayag na ngayon. Ang plano ng Diyos ay magkaroon ng isang sambahayan na mga mananampalataya, mga taong mula sa iba't ibang kalagayan, ngunit nagkakaisa kay Kristo. Ang sabi ng ating Panginoong Hesus ay mayroon siyang mga tupa sa ibang kulungan, ngunit darating ang araw na silang lahat ay titipunin sa iisang kulungan. Kaibigan, inaanyayahan ka ng ating Panginoong Hesus na tanggapin ang kanyang iniaalok na kaligtasan, ang kanyang kapatawaran, at ang pangakong buhay na kasama siya. Ang pinakamagandang bahagi ng kwento ay hindi lamang ang pagtatapos. Ito ay ang katotohanang maaari kang maging bahagi ng kwento ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ang mga dating malayo, magkakalayo, ay inilapit. At ang mga dating hiwalay ay naging isang pamilya ng Diyos. Nais mo bang maging bahagi ng pamilya ng Diyos? Kaibigan, kung tinatanggap ka ni Kristo sa kanyang pamilya sa kabila ng iyong nakaraan at pagkukulang, handa ka rin bang tanggapin siya bilang iyong tagapagligtas, Panginoon ng iyong buhay, at ibahagi ang mabuting balita ng kanyang pagliligtas sa iba? Para sa iyong comment and reflection, maaari kang mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. Tayo po ngayon ay mananalangin. Tayo ay manalangin. Ama naming banal, dakila naming Diyos, maraming maraming salamat po muli sa buhay at kalakasan na inyong ipinagkaloob sa amin sa araw na ito. Kung hindi po dahil sa inyo, maaaring kami po ay hindi na nagising. Ngunit sa inyo pong kabutihan, ay narito kami muli, nakikinig ng inyong salita. Idinadalangin ko, Panginoon, ang aming mga mahal na tagapakinig sa mga katotohanan na kanila pong napapakinggan, at sa inyong paanyaya, nawa po ay maging kabahagi siya ng mga taong naghihintay sa malapit na pagbabalik ng inyong anak, ang aming Panginoong Hesus. Maraming maraming salamat po sapagkat inihayag nyo sa amin sa umagang ito ang hiwaga ng inyong pagnanais na ang bawat isa ay maligtas. Aralahanin nyo po ang aming mga mahal na tagapakinig na mayroon pong mga pinagdadaanan ngayon, anuman po ang kanilang mga suliranin, Panginoon, kayo po ang maging kalutasan. Kung sila po ay nasa banig ng karamdaman, inyo po sanang hipuin at pagalingin sa kanila pong mga karamdaman, at ibalik po ang dating kalusugan at patuloy silang makapaglingkod sa inyo ng may katuwaan. Alalahanin din po ang kanilang mga hanap buhay, ang kanila pong pinagkukunan ng ikabubuhay, kayo po ang patuloy na magpala sa kanila sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Maraming maraming salamat pong muli sa inyong maagang pag-tune-in dito po sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, sa ating programang Rise and Reflect. At akin pong ini-offer ang atin pong napakagandang booklet na may pamagat na 10 Commandments Twice Removed. Ang aklat na ito ay tutulong po sa atin upang lubos nating maunawaan ang kalooban ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang 10 mga utos. At ang atin pong Bible Study Guide na Explore, isang gabay sa pag-aaral
para sa mas makabuluhan at mapayapang buhay. Ito po ay matatanggap ninyo ng libre kasama ng atin pong aklat na 10 Commandments Twice Removed kung inyong ipapadala ang inyong kompletong pangalan, address, and contact number sa atin pong tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891 0918-9447-891 at kung kayo naman po ay sumusubaybay sa ating Facebook page or YouTube channel, sa inyo po na hindi pa nakatatanggap ng mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay, maaari nyong i-comment dyan sa comment section ang inyong kompletong pangalan, address, and contact numbers upang mas mabilis po naming maipapadala sa inyo ang mga babasahing ito. Ito pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Susunod ang mga makalangit na awitin at ang programang May Nagmamahal sa iyo. Bukas pong muli.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Magandang umaga, Pilipinas! Kayo nakikinig sa AWR 89.1 FM. At ito na ang inyong daily morning companion, May Nagmamahal Sa'yo. Sa programang ito, ating maririnig ang mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa mula sa salita ng Diyos na ibinabahagi ng ating tagapagsalita, walang iba kundi si Pastor Jose Zabat Jr. Kaya manatili po kayo at sabay nating pakinggan ang tinig ng pag-ibig na babangon sa ating bawat umaga. Ito ang May Nagmamahal Sa'yo dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Mapagpala at masayang umaga po sa inyong lahat, mga ginigiliw kong mga kaibigan at mga kapatid. Tunay na ang Diyos ay napakabuti sa bawat isa sa atin. Muli niya tayong binangon, binigyan ng kalakasan at napakagandang pasimulan ang ating araw sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang mga salita. Alam niyo, itong ating programa na may nagmamahal sa iyo ay nagbabahagi ng mga salita ng Diyos na puno ng pagmamahal, na dito'y makakasalok tayo ng kalakasan at inspirasyon para sa buong araw nating mga paggawa. Kaya maraming salamat po mga kapatid na patuloy ninyong sinusubaybayan ang atin pong programa. At maraming salamat din sa mga nagsishare nitong program na ito sa kanilang mga mahal sa buhay, mga kaibigan, mga katrabaho. Alam ninyo, napakagandang ministry na maibahagi natin ang mga salita ng Diyos, na di natin alam na sa pamamagitan nito, ang banal na Espiritu'y gumawa sa puso ng mga nakakapakinig ng mga katotohanan mula sa Biblia. Nais ko pong batiin ang ilan sa mga ating mga taga-subaybay, katulad ni Virginia Cordero. Maraming salamat sa inyo, Sister Virginia, si Beverly Andaya, Rio Rose Porpos, Marcelina Senya. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagtutok sa ating programa. Si Marcelina, si Senya Seni Ligaspi, gayon din si Hermoso Clemenya, Melos Sigera Nobal, Elizabeth Granton, at Alma Argentino Bones. At marami pang iba na nakatutok sa ating programa. Tanggapin niyo po ang aming mainit na pagbati at pasasalamat sa patuloy ninyong pagbabahagi sa iba nitong ating programa at patuloy na pagtutok. Ngayon kung kayo po ay may mga katanungan, ay maaari niyo po yung isulat dyan sa comment section. Yan. Kayong kayo ay nagkaroon ng kalituhan tungkol sa ating mga napag-aralan ng mga nakarang araw, maaari niyo pong gamitin yan na paraan para po malaman namin at amin pong mabigyan ng kasagutan sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. At maaari din po kayong tumawag o gamitin ang mga numerong 0917-1742-777 or 0918-9447-891. Yan. Napakahalaga ng inyong mga mensahe para sa amin. Ito ay nagpapatunay na tayo ay nagkakaroon ng ugnayan habang tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Bago po tayo dumako sa ating paksa, sa oras na ito, tayo po muna'y manalangin. Dakila po naming Diyos, kami lumalapit sa inyo upang sumalok ng karunungan para magamit namin sa aming pag-aaral ng inyong mga salita at hilingin ang banal na Espiritu na pangunahan kami upang hindi kami magkamali, kundi mag-akay ito ng mas malapit na ugnayan sa aming Panginoong Hesus. Ama, pagpalain niyo ang lahat ng mga nakasubaybay sa programang ito at ang inyong biyaya, ang inyong pag-ibig ay pumuspos sa bawat isa. Ito pong aming hiling sa pangalan ni Hesus. Amen. Sa atin pong paksa na pag-uusapan ngayon ay ating titingnan kung ano yung estado ng Jerusalem nang ito ay gumuho. Isinama natin ito sa ating pag-aaral bilang bahagi ng pagpapaliwanag ng anghel na si Gabriel sa panaginip ni Propeta Daniel. Sapagkat sa pamamagitan nito, makikita natin kung kailan nagpasimula ang 2,300 nights and days. Ang sabi dito sa
Kronika. Tingnan niyo ang sulat sa ikalawang Kronika, Kapitulo 36, ang talata po'y 17 hanggang 20. Kaya't dinala niya sa kanila ang hari ng mga Kaldeyo, na siyang pumatay sa kanilang mga kabataang lalaki sa pamamagitan ng tabak sa bahay ng kanilang sangtuwaryo, at hindi naawa sa binata o sa dalaga, sa matanda o sa may uban, kanyang ibinigay silang lahat sa kanyang kamay. Lahat ng mga kagamitan sa bahay ng Diyos, malaki at maliliit ang mga kayamanan sa bahay ng Panginoon, at ang mga kayamanan ng hari at ng kanyang mga pinuno ay dinala niyang lahat sa Babilonya. At sinunog nila ang bahay ng Diyos, at giniba ang pader ng Jerusalem, at sinunog sa apoy ang lahat ng mga palasyo nito, at sinira ang lahat ng mahalagang sisidlan nito. Kanyang dinalang bihag sa Babilonya ang mga nakatakas sa tabak, at sila'y naging alipin niya at ng kanyang mga anak hanggang sa pagkatatag ng kaharian ng Persya. Dito po sa ating binasa na mga talata, nagpapakita ito ng kasaysayan kung papaanong sinakop ng Babilonya ang Jerusalem. Kung paanong winasak nila maging ang mga palasyo, ang lungsod at mga pader nito. Nawasak na lahat. Nawala yung otonomiya ng lungsod. Alam niyo yung pariralang Hebreo na ating binasa nung mga nakaraang araw na ating pinag-aralan na nagsasabing upang ibalik at muling itayo ang Jerusalem. Yan, ito yung nakasaad doon sa decree. Ito ho ay isang pagsasalin ng dalawang pandiwang Hebreo na Shob at Bana. Ang ibig sabihin ng Shob, ibalik ang isang bagay sa orihinal nitong estado. Ibig sabihin, yung decree na nagpapahayag na ibalik, ipinapakita nito na kung ano yung orihinal na estado ng Jerusalem ay gayong-gayong dapat ibalik. Yun namang bana, nangangahulugang itong muling itayo. Itayo, yung tulad ng isang bahay, bayan o lungsod. Meaning, itayo ang lahat ng mga winasak na lungsod, pader at palasyo doon sa Jerusalem. Kaya po yung mga pariralang, ang pariralang ang salita'y lumabas upang ibalik at muling itayo ang Jerusalem, ito ho ay may napakalahwak na batayan, na kahulugan, na kinabibilangan ng idea na muling pagtatayo ng mga pader, bahay, palasyo at templo ng Jerusalem. Gayun din yung pagpapanumbalik ng suberenya ng bansa at kamalayan sa relihiyon. Makikita natin sa kasaysayan kung bakit nawasak ang Jerusalem. Inalaw ng Diyos na sakupin ng Babilonya ang Jerusalem dahilan na rin sa kawalang paghanda ng bayan ng Diyos sa maaring dumating sa kanila. Yung mga nakaligtaan nila na dapat na pagsamba sa tunay na Diyos. Nagkaroon sila ng pride sa kanilang sarili. Nakalimutan nila yung plano ng Diyos kung bakit niya pinili ang kanyang bayan. Ngayon, mga kaibigan, dito ho sa decree na atin hong nakita o nabasa, nandiyan po yung lahat ng kondisyon na pawang natupad lamang nang ilabas yung ikatlong utos ni Haring Artaxerxes. Kasi nung mga nakaraang mga pag-aaral natin, meron tayong unang decree ng pagsasauli ng Jerusalem, ikalawang decree at ang ikatlong decree. Yung ikatlong decree na ito
ay pumatak noong 457 BC. Ito yung pinakamagandang panimulang punto para sa 2,300 na gabi at umaga na propetikong yugto ng panahon. So kaya, ito ay maliwanag na ipinapakita sa atin na ang 2,300 nights and day ay magpapasimula sa 457 BC. Yan. Ngayon, maliwanag na sa atin na sa utos ng Haring Artaxerxes, ito yung nakikita natin na tamang propetikong panahon ng pagpapasimula nitong propesiya na may kinalaman sa 2,300 nights and day. Ngayon, pag-aralan natin kung bakit ba kinakailangan na yung templo ay muling maitatag o muling maisauli sa dati niyang kagandahan. Alam ninyo, sa Isaiah 8:18, binabanggit, narito ako at ang mga anak na binigay sa akin ng Panginoon, tayo'y mga tanda at mga simbolo sa Israel mula sa Panginoong makapangyarihan sa lahat na naninirahan sa bundok ng Siyon. Ipinapakita ng propeta Isaiah na yung kanyang bayan, yan yung simbolo, sumisimbolo sa Panginoon bilang makapangyarihan sa lahat. Alam niyo, ito yung bagay na kung saan ay maitatanong mo sa iyong sarili, na pawang napabayaan ng bayan ng Diyos yung identity na dapat makita sa kanila. Ganun pa man, maaari din natin itanong sa ating sarili, dahilan sa itong bayan ng Diyos, ang bayan ng Diyos nagtitipon doon sa templo at ang templo ay lugar kung saan ang Diyos ay nakikipagtagpo sa kanyang bayan. Hindi ito nagtuturo na doon lamang nandun ng Diyos, kundi ito yung isang paraan ng Diyos upang magkasama-samang kanyang mga anak sa lugar ng templo para katagpuin ang Panginoon. Ngayon ang tanong, maaari mong itatanong ito sa iyong sarili kung ang santuwaryo ay isang kopya at anino ng nasa langit, sangayon sa Hebreo 8:5, at si Jesus ay naglilingkod sa santuwaryo na siyang tunay na tabernakulo na tinayo ng Panginoon, sangayon sa Hebreo 8:2. Pero bakit pa kailangan na itayo ang banal na templo? Yung banal na templo sa Jerusalem ay hindi lamang po ito isang gusali o istruktura. Alam niyo, hindi lang basta't gusali siya o istruktura. Ako'y nakarating doon sa Jerusalem na hanggang ngayon hindi na ibalik yung palasyo, yung trono, kaya ang mga tao ay patuloy na nagtitipon doon na meron silang tinatawag na yung walling doon sa wall na nandoon doon yung kanilang mga kahilingan, inilalagay doon sa mga kahilingan, ang kahilingan niya. Ganun yung pagkakilala nila doon sa templong ito. Pero gusto kong sabihin dito na yung banal na templo ng Jerusalem, hindi ho yan lamang isang gusali o istruktura. Yan ho yung inutos ng Diyos na makalupang tahanan para sa banal na presensya ng Diyos. Ang sabi nga ng Panginoon, hayaan silang magtayo ng isang santuwaryo para sa akin upang ako'y makatahan sa kanila. Ito'y
tirahan, no? Ito'y syakan, kung tawagin ito, na bumubuo, ito'y binubuo ng may kaugdayan sa salitang Shekinah na hindi matatagpuan sa orihinal na Hebreo, Bibliang Hebreo. Ngunit ito'y ginagamit sa mga rabbinikong literatura at mga salin sa Biblia upang ilarawan ang banal na presensya ng Panginoon, na ang Diyos ay tumatahan sa kanyang templo. Kaya nga, huwag na manatiling wasak ang templo ng Diyos sapagkat ito ang siyang kailangan natin. Ito ang siyang batayan ng kanyang pakikipagrelasyon sa atin. Kaya mga kapatid, merong panawagan na tayo'y kumilos. Maaring yung ating mga simbahan ay mga nakatiwangwang, walang ginagawa, sira o di kaya wasak. Ang mensahe po ay muli nating itayo ang templo. Muli nating itayo ang ating mga simbahan. Ibig sabihin, muli nating pasiglahin yung purpose sama-sama nating ganapin upang sa ganoon maabot natin ang komunidad at maibahagi ang ebanghelyo na tayo bumangon at muling buuin kung anuman yung mga kakulangan, magsama-sama tayo para maitayo ang templo ng Diyos, ang ating bahay-sambahan. Napakahalaga nito na matutunan natin mga ginigiliw sapagkat ito ang siyang bantayog ng pananampalataya ng bawat isa sa atin. Dito nakikilala ang mga tao na mayroong pagmamahal sa Panginoong Diyos, na mayroong magandang balita na dadalhin sa kaniyang komunidad. Kaya tinatawag ng Diyos yung kaniyang mga tao na magtulungan, bigyan ng kapangyarihan ng kaniyang biyaya upang makabuo ng pagsamba, mapagyaman ang misyong kaniyang pinagkatiwala. Alam niyo, ang bayan ng Diyos ay tinawag na maging isang buhay na testamento sa kaniyang presensya at sa kaniyang darating na kaharian. Ang essence nga yung mensahe ng Diyos tungkol sa muling pagtatayo ng templo, ito ho yung mensahe ng pag-asa. Makita ninyo, nung magawa ng nila Nehemiah yung nasirang pader ng Jerusalem, nung naiayos nila, ganun na lamang ang kanilang pagpupuri sa Panginoon. Kaya ito'y nagpapahayag ng mensahe ng pag-asa nung pampatibay, ng kalakasan, no? Yung pagkakaroon ng kalakasan at panawagan na tayo'y kumilos. Ito'y tungkol sa pagkilala sa kanyang presensya, yung pagbibigay ng prioridad sa kanyang layunin at pagtutulong-tulong upang bumuo ng isang komunidad na sumasalamin sa kanyang kaluwalhatian. Napakaganda nito, mga kapatid, na makuha natin ang napakagandang inspirasyon kung bakit tayo magsasama-sama, kung bakit natin itatayong muli ang templo ng Diyos, i-revive ang ating simbahan sapagkat ito ang gagamitin ng Diyos para ang kanyang mensahe ay makarating sa mga tao. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat. Pinaalalahanan niyo kami na aming nasaksihan ang napakagandang kautusan na muling itayo ang templo na siyang hudyat ng pagpapasimula ng 2,300 gabi at umaga na may kinalaman sa inyong paghuhukom. Nawa sana, Panginoon, ang mga prinsipyong napag-aralan namin, ito'y mai-apply namin sa aming buhay. Nakilusin kami ng banal na Espiritu na magtulong-tulong upang i-revive ang mga simbahan ninyo sapagkat
ito ang lugar kung saan ninyo sinasanay ang mga tao, sinasamahan ang mga tao, at sama-samang ginaganap ang pagsamba. Naway maging blessing ang lahat ng local churches saan man siya nakatayo, sa mga taong nakapalibot dito. At ang mga mensahe niyo, Panginoon, ay maging makapangyarihang babago sa buhay ng mga taong nakakapakinig na to. Maraming salamat sa mga lahat ng mga tumututok sa programang ito, Panginoon, sapagkat sila'y nagnanais na makakuha ng kalakasan at inspirasyon mula sa inyo. Pwede bang ipagkaloob niyo sa kanila ito? Ang inyong biyaya ay maghari sa kanilang buhay. Pagalingin ninyo ang mga may karamdaman, aliwin ang mga nalulumbay, ang aming mga mahal sa buhay, mga kapatid, mga kamanggagawa na dumaranas ng mga hamon sa buhay, samahan niyo po, Panginoon, para sila'y magtagumpay. Maraming salamat sa pagtanggap sa aming panalangin at sa aming pagtatalaga. Ito ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po mga ginigiliw, maraming salamat sa inyo pong patuloy na pakikisama sa atin hong pag-aaral at sa ating programa. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr. Ay nagsasabing muli na mayroong nagmamahal sa iyo.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: pag talagang nasa puso mo kasi si God, kahit anong pagsubok yan, talagang malalampasan at malalampasan mo yan. Magtiwala ka lang kay God.
1: Mula sa broadcast patungong bautismo, ito ang AWR 360.

0: parang tinalikuran po niya kami. Kaya yung mama ko, sinubukan niya akong ilaglag. So nung lumabas ako, nagkaroon ako ng kapansanan. Sabi ko sa isip ko noon, ba't ako pinanganak ng ganito? Sa dami-dami, bakit ako pa? Nung nasa Bicol po ako, nung kasagsagan po ng pandemya is, lagi po kami may contact ng auntie ko. Sabi niya, papasaan kita ng link, sabi niya, i-open mo to, tapos panuurin mo gabi-gabi. Lalo sa'yo, dahil may kapansanan ka at nagkakadumadanas ka ng mga pagsubo ngayon, mga problema at parang nawalan ka na ng pag-asa dahil ito ngang pandemya, sabi. Kaya doon ako nabuhay ng loob. And then, habang pinapanood ko po, bago mag-umpisa yung program po, dahil mabilis po na nababanggit yung mga number, kaya hindi ko po nakukuha. And then, nung habang lagi-lagi ako nanonood, doon ko rin nakuha yung kompletong number. And then, nung tinatawagan ko po, mali. Hindi yun. Wala naman. And then, nung nagtatrabaho na ako dito sa Manamol, dito sa La Union, sinerts ko po sa Facebook. Then may lumabas naman po. Tapos nandun nga, nagpublish po sila ng number doon na pwedeng kontakin, pwedeng tawagan. Kung doon po ako mas lalong natuwa kasi hindi ko man nakuha yung saktong number noon, nakuha ko naman ngayon. Nung nakausap ko po yung NC ma'am, nakausap ko po sila, nasurprise po ako kasi doon sa iniisip ko na Bible na pwedeng babasahin, mayroon pala silang Talking Bible o yung Radio Bible. So nung sinabi po nila na may ganun, mas lalo pa ako natuwa at nabuhayan ng loob. Nung natanggap ko po yung God pa talagang, mas lalo akong natuwa, lalo akong naging masaya. Alos gabi-gabi po talaga hindi ko pinapalampas na yun ang pinapakinggan ko. Bago ako matulog minsan, napatawag pa ako doon sa asawa ko, kinukumusta kong kumusta na siya kasi isa rin siyang PW din katulad ko. Ibinalita ko rin po sa kanya na mayroon akong natanggap na Godfad. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, kundi anim yung natanggap ko noon, sabi ko. Kaya sobra po akong natuwa at natuwa din siya. Sabi niya, bigyan mo ako, padalaan mo ako niyan, sabi niya. Pero yun nga, yung isa na itinira ko na para sa kanya sana, naibigay ko doon sa isang kasama namin na nagmamakaawa. Sige na, ngayon na, saka na lang yung asawa mo upag uwi mo doon, di dalawa na lang kayong gagamit ng Bible mo, sabi niya, kaya binigay ko naman. Actually, Master, yung plano ko po talaga doon sa matatanggap kong Godfad is ipapamigay ko po lahat yon sa mga kapwa kong may kapansanan, lalo sa amin kasi sa Pangasinan, napakaraming blind talaga. Actually, yung ni-request ko po na Bible, tutuusin po, masasabi ko po na kulang yan kung talagang bibigyan ko po sila lahat. Hindi ko man po matandaan lahat ng mga napapakinggan ko doon. Nakatulong yan unang-una po sa lahat. Pakalmain po ang aking, alimbawa kung ano man yung galit ko sa mundo o galit ko man sa ibang tao is kumakalma po ng dahil sa pakikinig ko ng Bible. Imbis na magtanim pa po ako ng sama na loob sa ibang tao, pag napakinggan ko po yun ay malaking tulong po sa akin yan dahil kumakalma po yung aking isipan. Ang puso ko po ay, imbis na galit ang itatanim po niya ay pagmamahal na po sa kapwa. Dahil sa tulong po ng Godfad na pinapakinggan ko, ay mas lalo po akong nagiging matatag. Actually, ma'am, sa mga tagapanood po ninyo, tagapakinig po, ang advice ko lang po na sana ipagpatuloy lang po ang buhay dahil hanggat tayo po ay nabubuhay sa mundo na ito, ay wag po sanang mawala ng pag-asa. Kung kami po, ako po mismo ay malabo po yung aking paningin o yung mga ibang kasamaan ko ay totally po na hindi sila nakita, pero patuloy pa rin sa kanilang buhay na tinataak ngayon. Nakukuntinto po sila kung anong mayroon sila ngayon. How much more pa kaya sa ibang tao, lalo sa mga tao na may kumpletong paningin, kumpletong kamay, kumpletong paa, at mas may kumpletong pag-isip. Sigurado lahat ng mga pagsubok, mga trials sa inyong buhay ay makakayanan at malalabanan niyo po yan. Hinding-hindi niya tayo pababayaan. So, papasalamat din po ako sa Diyos dahil nahanap ko po yung isang religion po kung saan ay hindi lang po ako yung nabibigyan kundi lahat po ng may mga kapansanan po.
1: Hinihiling ng ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus.

ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasalong si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and welcome pong muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou de los Reyes Imperial. Gusto ko po kayong batiin ng isang masayang-masayang araw ng Sabbath. Ano po, tayo po ay binigyan ng Panginoon ng pagkakataon para magpahinga at purihin siya sa mga blessings po na patuloy na ipinagkakaloob niya sa bawat isa sa atin sa buhay, sa araw-araw po na paggising sa atin, sa araw-araw, at tayo po ay magpasalamat sa Panginoon para dito. Kaya naman mga kaibigan, magsama-sama po tayo muli pamula alas 6 hanggang alas 7 ng umaga upang talakayin ang mga bagay na makakatulong sa atin para mas mapatatag ang ating relasyon sa loob ng tahanan, pagpapabuti ng ating kalusugan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, sa mga nagnanais po na makatanggap ng mga libreng aklat aralin sa Biblia ay maaari po kayong tumawag o mag-text 0917-1742-777 o di kaya naman sa 0968-8536-607 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Sa mga hakbang sa kalusugan, ang atin pong paksang tatalakayin ay patungkol pa rin sa kung paano po natin hindi hahayaan na makontrol tayo ng mga circumstances sa ating buhay. Yan na po sa ating serye na Happiness is Medicine. Of course, makakasama pa rin po natin dito si Doc Blessy Varona. Kaya wag na po nating patagalin pa. Ibigay po natin ang panahon kay Doc Blessy para sa bahaging hakbang sa kalusugan.
1: Alam nyo ba na ang loneliness ay nakasasama sa inyong kalusugan? Ayon sa pag-aaral, ang loneliness equivalent sa 15 cigarettes a day. Plus, alam nyo kung ano pa? Katulad ka ng heavy alcohol consumption. May mga reports na nagsasabi na ang loneliness equivalent sa heavy alcohol consumption. At alam nyo kung ilang dami ng alcohol lang nainom? 6 drinks a day. Okay? At ito yung analysis ng mga ibang researches. Kaya itong loneliness talagang lubhang nakakatakot. Bakit? Kasi it can affect your health. Okay, so sabi, chronic loneliness can increase stress hormones like cortisol. Ano pa? Makakakosto ng inflammation. Hindi magiging maganda yung tulog mo. At pag hindi naging maganda ang iyong tulog, dugtong-dugtong na ang magiging problema. It can cause depression and anxiety. Pwede ding tumaas ang blood pressure. At pwede ding mag-lead ito sa heart disease and dementia risk. So, unhealthy coping behavior ang actually common dito. Para bang lasing, di ba? Unhealthy coping behaviors yung mga naglalasing, yung mga naninigarilyo. Kaya, iwasan natin ang maging malungkot, pero mahirap maging masaya at maiwasan ang kalungkutan kung may mga bagay-bagay na hindi natin naiintindihan. So, ang gagawin po natin, mastery ng ating mga paniniwala. At yung paniniwala na tama, magli-lead sa tamang kaisipan. At yung tamang kaisipan, magli-lead sa tamang pakiramdam at tamang mga kaugalian, behavior. Okay? So ngayon, sabi ko nga, bagay-bagay na kailangan maintindihan natin, katulad ng tatanggapin natin na may mga bagay na outside my control and outside my influence. Ano to? Bagyo, pandemic, disaster, baha. Yung mga things outside my control, but I can influence other people to. Kaisipan nila, feelings nila, actions nila. Ang kaya lang natin kontrolin yung sarili natin. Which, ito yung umpisahan natin sa paniniwala. At yung tamang paniniwala magli-lead sa tamang kaisipan, at yung tamang kaisipan magli-lead sa mga tamang pakiramdam at tamang action. Pero again ha, hindi ito madali, kaya kailangang practice-practice tayo. Ang sinasabi natin dito, kailangang ang ating mga ginagawa pang araw-araw ay talagang magli-lead sa ating neural pathway na magiging tama din. Kaya ito po ay natutuwa kami kasi itong material namin na to ay sinulat namin sa isang libro, co-authored by Dr. Richard Tamayo, yung Outside My Control, Outside My Influence. At ito yung sinasabing, I love you, Petra. No? Si Petra, yan yung nanakit sa'yo, pero later on, makikita niyong may transformation din na pwedeng mangyari. So, how will you know? Ito na ang tanong natin ha. Paano mo malalaman na ikaw ay nag-i-improve na? Ayan. Kasi, pinapractice-practice mo na outside my control itong bagyo, outside my influence, itong mga tao sa kapaligiran, outside my control, but I can influence. By the way, kayo pong lahat na nakikinig sa akin, kayong lahat ay tinanggap ko ng outside my control. But what I'm doing here is only influencing. So, ginagawa ko in the best influence. Pero pagkatapos ko ng lecture na to, eh, whether sumunod kayo o hindi, eh, masaya ako kasi nagawa ko lang yung tamang influencing. Ah, di ba? Ang ganda. So, again, itong material na to, matatagpuan niyo po to dito sa aming ginawang libro na Happiness is Medicine. Again, I love you, Petra. May mga details dyan na maganda niyong mapag-aralan. At pero dito sa ating program, susubukan nating himay-himayin, no? Para naman magkaroon na kayo mismo ng kaligayahan na kayang-kayang gawin, no? Now again, ang tanong ko kanina, ano nga ulit? Paano mo malalaman na nag-i-improve ka na? Okay, ang unang sagot dyan, pag nababawasan na yung mga salita mong dapat kasi ginawa mo to, lalo pa yung pag naninisi ka, okay? Okay, must and should, at nakikipag-away at galit ka, okay? Ito,

gusto mong kontrolin yung mga bagay-bagay na hindi mo naman kayang kontrolin, okay? So again, bantayan po natin ang mga sarili natin. Pag marami pa kayong mga dapat kasi, ito kasi, hindi mo ginawa, no? Dapat yan ang ano mo, dapat yan ang sinuot mo, dapat yan ang mga decision mo. Pag may mga ganyan ka pa, abay, magiging malungkot ka. Kasi hindi mo kayang gawin na kontrolin sila eh, di ba? And I believe, pag naintindihan mo itong lesson natin ngayon, mas magiging maalwan ang pakiramdam, mas kalmado, at mas maluwag, no? Mas magiging relax ka. Okay, so ano to? Dapat kasi, bantayan mo yung word na yan, ha? Must and should, no? Lalo pa pagka galit ka at naninisi ka at nakakaramdam ka ng frustrations. Yun, talagang ano siya, bantayan na bantayan mo siya. Okay, now, meron akong isang pasyente, grupo to ng mga seaman, no? Pandemic patients ko sila. So, magkakahiwalay sila. Yung anak nasa abroad, seaman. Dalawang anak nasa abroad, seaman. Yung tatay, seaman dito sa Maynila. Pero pa-retire na. Yung pasyente ko yung tatay. Pero alam mo, minsan, pagka yung mga gathering-gathering na ganyan ng mga education, no? Sinasama ko yung mga anak para naman lahat ay makinabang. So, dito sa outside my control, outside my influence, kasama sila at lahat sila nag-master niyan. Dumating sa punto na nung during pandemic ay wala naman talagang gathering, walang parties, ano. Mother's Day, so ang ginawa nung dalawang anak na seaman, may pamilya din sila, umuwi sila to surprise yung nanay nila na tamang-tama na lahat sila ay mabubuo as family, one family. So yung nanay naman, nalaman na dadating sila. Yung tatay, nalaman din na dadating sila. So nag-party silang, sila lang na pamilya. So nung malapit nang matapos ang preparation, nakaupo na sa table ang mga bisita na mga anak, pamilya na pamilya, dahil wala namang ibang bisita dahil nga pandemic. Ang nangyari, sabi nung nanay, okay, asawang babae, sabi nung nanay, "Han, kunin mo nga ang plato dyan sa cabinet. Yung ano, yung serving platter, okay?" Nung kinuha nung asawang lalaki yung serving platter sa cabinet, nalaglag lahat ng plato. Alam niyo kung ano lang sinabi ng asawang lalaki? "Ay, outside my control. Basag." Okay? Sabi naman ng babae, "Ay, oo nga, outside your control. Outside my control too." Okay? So, wala lang, hindi sila nag-away. Nung malapit nang kumain, yung mga anak teary eyes, sabi niya, "Ma, ikaw ba yan? Kasi hindi ka ganyan dati." Okay, yung plato na yan, dyan sa cabinet na yan, sobrang mahal mo yan kasi regalo yan ng kasal mo, during kasal mo. Kaya nung lumaki kami, pag may problema yung cabinet na yan, talagang galit na galit ka na. "But ngayon, hindi ka nagalit." Ang sabi nung nanay, "Kasi natuto ako doon sa lesson ni Doc Blessy na outside my control." At kung hindi ko alam ang lesson, ito ang masasabi ko, no? Ito ang masasabi ko at mangangaway ako. Ang sasabihin ko ganyan, asawang lalaki, bakit hindi mo dinahandahan ang pagkuha ng serving platter dyan sa cabinet? Ayan, tuloy, nabasag lahat. Ikaw kasi, ganyan na, di away na. Umpisa na ng away ng ikaw kasi, okay? And then, at ang sabi naman ng asawang lalaki, "Kung hindi ko alam ang lesson, at wala akong kaalam-alam dyan sa lesson ni Dr. Blessy na yan, ito ang sasabihin ko. Asawang babae, bakit kasi hindi mo sinalansa ng tama ang plato? Kaya yan, nagkabasag-basag, bumagsak. Hindi kasi maganda ang pagkakasalansan mo ng plato. Dapat kasi inayos mo." Okay? So, nakita nyo, yung mga dapat kasi, merong kasi, no? Merong mga salita ng galit at pangangaway, yan ang magiging umpisa ng away. Okay? So again, sabi nung pamilya, "This lesson has helped a lot, no?" At tuwan-tuwa sila dahil na master nila. Can you imagine, buong pandemic, master sila ng master as family. So tayo, pwede din pala natin gawin na ma-mastery natin araw-araw, no? Itong mga bagay-bagay. At ang isa sa pinakamagandang nangyari sa

0: family nila. Alam nyo kung ano, ginawa nila to as family. Pinag-aralan nila as family at minaster nila as family. So, nag-exchange sila ng notes ng mga experiences nila, ng mga pakiramdam nila. Nag-exchange sila ng notes na kung paano pa nila mai-improve. At dahil ginawa nila as family, alam nyo kung ano, ang ganda ng result. Dito sa amin, ginagawa din namin to as family. Hindi lang ako nagle-lecture sa ibang tao, kundi ang family ko, master din ito. Okay? So, ang ganda kasi may mga pagkakataon na sobrang magagalit ka na eh. Pero yung pala, hindi naman pala dapat kagalitan, no? And then, magkakaroon ka ng mas malawak na pag-iisip. Yung transformation, magiging maayos, okay? So, ito yung sinasabi ko sa lesson na yung knowledge, pag alam natin, patuloy tayong umaapaw sa pagkakaalam. Di ba sabi, the Lord is my shepherd, I shall not want. He anointed my head with oil, my cup runneth over. Pagka in-anoint ka ng kaalaman, sa tamang kaalaman, yung overflow mo, mararamdaman din ng mga pamilya nyo. Okay, ng pamilya natin, mararamdaman ng kapaligiran natin. At pag naramdaman yan, wow, talagang hindi lang ikaw yung liligaya. Yung mga kasama mo sa bahay, kasama mo sa kapaligiran mo, liligaya din. Kasi ano to, contagious. Alam nyo ba yung ligaya, nakakahawa yan. Yung pagpapala, nakakahawa din yan. Yung tamang pag-iisip ay lalo pa yung nakakahawa. Yung wisdom, nakakahawa din yan. Kaya ito yung ating ikalat, ito yung ating ipamahagi. Kasi pag meron tayong wisdom, lalo pa sa tamang kaalaman na tamang biblical, no, na ayon sa Biblia, talaga namang mararamdaman ng buong kapaligiran ang pagpapala. Alam niya, may kwento akong isa sa inyo. Minsan, isang araw yun eh, hapon na, galing kami sa trabaho, kaming mag-asawa. Eh sa susunod na araw, meron kaming conference dito sa bandang Olongapo, no? And then, sabi namin, kailangan umalis na tayo ngayon dahil para bukas, maaga tayo, at least nandun na tayo sa hotel, nandun na tayo sa resort ba yan, yung conference hall. Kami nagbiyahe. Pagbiyahe namin, sobrang traffic kasi rush hour. Hindi lang yun, umuulan. Ang lakas ng ulan. Tapos, alam mo yun, yung pagod ka na, tapos umuulan pa, tapos traffic pa. Tapos gusto mo na makarating, pero hindi ka makarating dahil nga traffic. Anyway, outside our control, ang bagyo, ang ulan, no, malapit ng bumaha, outside our control, but we can control ourselves. Pwede pa rin maging kalma. Okay, kalma pa rin, no? Pwede kang gumawa pa rin ng magandang conversation kahit pagod ka, no? So we started traveling, no? Magkasama kaming mag-asawa, kami lang ang nagbiyahe, no? Kami lang ang nasa sasakyan. So siya yung nagda-drive, ako naman nagkikwento ng masaya, okay, kasi ano bang magagawa namin sa ulan na 'yan, no? Talagang parang ang buhos, grabing todo. Tapos dumidilim na. Okay, nagiging gabi na dahil haba ng traffic. Ngayon, dito sa expressway, instead na lalabas kami dito sa isang exit, naku, nagkamali yung husband ko, napasobra. O di kami lalong humaba ang biyahe. Okay? O, ano magagawa namin? Di sasabihin na lang namin, outside our control. Tuloy pa rin ang kwento. Walang nag-away, walang nagalit. Biyahe lang kami kahit mahirap, no? Kahit mahaba, no? Mahaba yung biyahe dahil nga rush hour. Alam nyo, inabot kami ng gabi. Madilim na nung dumating kami doon sa venue. Okay. Doon sa venue, pataas yun. Parang pabundok pa yung venue. Okay? Tapos pagdating namin doon sa bundok, isolated place. Tapos may malaking gate. No? Bumukas ang gate kasi nag-iintay sa amin kami yung guest speaker eh. Okay, the next day. So sabi ng gwardiya, sir, kayo po yung guest speaker, ano po? Yes po, bukas. Okay, ready na po, iniintay namin kayo kanina pa. Okay, so ilista po natin, register po natin ang number of people. Sabi niya, 3. Sabi ng husband ko, sir, 2 lang po kami. Binuksan niya yung bintana, lahat ng bintana. Sabi ng guard doon, 1, 2, 3. Tatlo po kayo, sir. Lilista ko tatlo. Dahil hindi na kami kumibo. Nag-smile na lang kaming dalawa. Pagpasok namin doon sa lugar ng conference, no? Kami natatawa. Sabi namin, hello, sana anghel yung kasama natin. May kasama tayong anghel. Eh kung tayo pala'y nag-away, abay may audience tayong anghel na nag-aaway tayong dalawa. So, ibig sabihin po nito, kami tumantawa kasi hindi kami nag-away kahit lumampas. At ang maganda dito, yun pala sa buhay-buhay natin, pang-araw-araw may mga bagay na nangyayari, may audience tayo eh, no? Yung anghel nakikinig sa atin, na nakakahiya naman, merong witness sa ating pag-aaway. Pero meron din palang witness kung tayo'y maligaya in the middle of not so good situation. So mga kapatid ko, sana pag-aralan natin to na yes, we can do all things through Christ who strengthens us. Yung pag-iiba ng ugali natin, yung pagbabago ng ating dating mga old behaviors na hindi maayos, kaya natin itong baguhin. Kaya natin itong pagandahin sa tulong ng Panginoon. Pero kailangan po practice lang, no? Mag-practice tayo araw-araw, hindi lang ito napapakinggan nyo, kundi ipamahagi natin sa ating pamilya, gawin natin as family, at pag ginawa natin ito, I believe, maraming mapapagpala. So God bless po, ano? Sana mag-enjoy kayo sa ating pagpa-practice ng ating neural pathway. So pagpalain nawa po kayo kasama ng inyong pamilya.
1: Maraming maraming salamat po, Doc Blessy. So, paano nga po ba natin malalaman kapag tayo ay nag-i-improve na, no? Wala na yung mga salitang, dapat kasi, ganitong ginawa mo, dapat kasi, ikaw kasi, ganyan. Wala nang sisihan. Hindi na natin hinahayaan o hindi na natin sinusubukang i-control ang lahat ng bagay na nangyayari sa atin, no? And also, napakagandang reminder din po ito sa bawat pamilya, sa bawat nanay, tatay, na i-practice po natin ito as a family. Tandaan po natin, if it's outside our control, hindi na po dapat natin paglaanan ng emotion, ng time, and energy. Nawa po ito yung naging pagpapala sa bawat isa sa inyo, at kung kayo po may mga katanungan o nagnanais na mag-share ng inyong mga reflection regarding our topic, ay maaari nyo po yung ipadala sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Bago po tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi ng ating programa, tayo po muna ay makarinig ng isang awitin.

0: Maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit at tayo nga po'y dumako na sa ating pag-aaral ng Biblia. Ang ating pong paksa ay pinamagatang dual citizenship. Alam niyo mga kaibigan, ang isang taong may dual citizenship ay kinikilalang mamamayan ng dalawang bansa. Meron siyang mga karapatan, tungkulin at pananagutan sa bawat bansang kanyang kinabibilangan. Sa espiritual na buhay, ang isang Kristiyano ay maaari ring ilarawan bilang may dalawang pagkamamamayan. Nabubuhay tayo sa mundong ito at kabilang sa isang bansa, komunidad at lipunan. Ngunit sa pamamagitan ni Kristo, ang ating pinakamataas na pagkamamamayan ay nasa langit. Ibig sabihin, habang tayo po ay namumuhay sa lupa, ang ating pagkatao, mga pagpapahalaga at katapatan ay dapat nakaugat sa kaharian ng Diyos. Tayo po ay nasa sanlibutan, ngunit hindi tayo dapat mamuhay ayon sa sistema ng sanlibutan. Ang hamon po sa atin sa umagang ito, no, bago natin talakayin itong ating paksang ito, paano tayo magiging mabuting mamamayan sa lupa habang nananatiling tapat na mamamayan ng langit? Atin pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pat sa araw-araw kanyang pinaparanas, ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating serye sa Aklat ng Mga Gawa. At ito ay may kinalaman sa isang paksa, dual citizenship. Ang isang Kristiyano ay meron siyang dalawang pagkamamayan. Bilang mamayan ng langit at gayon din bilang mamayan sa lupa. Ang una, bilang mamayan sa langit, tayo ay naglalakbay sa lupang ito. At bilang mamayan sa lupa, tayo'y naglalakbay patungo sa langit. Merong tatlong bagay ang ating bigyan ng pansin sa ating paksang ito. Una, ano ang ating mga responsibilidad bilang mamamayan ng langit? Pangalawa, ano ang ating mga responsibilidad bilang mamamayan ng ating bansa o sa lupa? At ang pangatlo, kung ang dalawang bagay na ito o pagkamamayan sa langit at gayon din sa lupa ay magkakaroon ng salungatan, alin ang ating susundin na patakaran? Tatlong bagay ang ating ngayong bigyan ng pansin sa ating pag-aaral. Una, what are our responsibilities as citizens of heaven? Ano ang ating mga responsibilidad bilang mamamayan sa langit? Sinasabi ni Apostol Pablo sa Pilipos 3:20 ang ganito, sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit, mula roon ay hinihintay na naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo. At bilang mamamayan ng langit, tayo sa lupa nagsasanay kung papaano tayo mabuhay sa ating pagkamamayan sa langit. Katulad ng aking mga binanggit sa nakalipas na ating pag-aaral, kung anong ibig sabihin ng Bible, B-I-B-L-E, at ang ibig sabihin nito, Basic Instruction Before Leaving Earth. Nanupat ibinigay sa atin ng Diyos ang mga tuntunin, mga kautusan, upang tayo'y maging karapat-dapat na maging mamayan sa langit kung ating susundin ang mga sinasabi ng ating Panginoon. Ang ating pagkamamayan sa langit, narito ang sinasabi ng ating Biblia. Sa 1 Pedro 1:3, ganito ang ating mababasa. Purihin ang Diyos at Ama ang ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo mula sa mga patay. Napakaliwanag ang binabanggit ng ating banal na kasulatan. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus na namatay at nabuhay ngayon, meron tayong pagkamamayan sa langit sa pamamagitan ng ating Panginoon. Kaibigan, ito yung ating ngayong buhay bilang mamamayan ng langit, at kapag ka tinanggap mo si Kristo na iyong tagapagligtas, ikaw ngayon ay kandidato ng pagkamamayan sa langit. Ano sabi sa atin sa 2 Corinto 5:17? Kaya't kung ang sino man ay nakay Kristo, siya'y bagong nilalang, ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Kaibigan, sa iyong pagtanggap kay Kristo bilang iyong tagapagligtas, bilang Panginoon ng iyong buhay, kapag ka tinanggap mo siya ngayon, yung dating pagkatao, yung lumang pagkatao, ito ay nawawala sapagkat si Kristo ngayon ang nasa buhay mo. Ang sabi nga ni Apostol Pablo, ako'y napakong kasama ni Kristo, hindi na akong nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay, ang wika sa akin. Kaya nga, ang ating mga kilos, ang ating damdamin ngayon, ang ating ginagawa ngayon ay sang-ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Ikaw ay bagong nilalang sa pamamagitan ng iyong pagtanggap kay Kristo bilang iyong tagapagligtas. Kaibigan, ganun ang binabanggit ng ating Biblia, na bilang ngayong pag may pagkamamayan sa langit, at ang sabi pa ng ating Biblia, kung ating pagpapatuloy yung ating pagbasa sa 2 Corinto 5:20, ganito ang ating mababasa. Kaya't kami ay mga sugo para kay Kristo. Yamang ang Diyos ay nanawagan sa pamamagitan namin, kami nananawagan sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Meron akong kaibigan na siya ay naging ambassador ng ibang bansa. At bilang ambassador ng ibang bansa, na kanyang kinakatawanan ang presidente ng Pilipinas ngayon, kung siya'y tawagin, i-address siya, His Excellency. Kasi pagka in-address ang pangulo ng ating bansa, His Excellency. Kung ano ang address sa pangulo ng bansa, ganon din ngayon ang address sa kumakatawan ngayon sa kanyang sa presidente ng kanyang bansa. Tayo ngayon ay mga may pagkamamayan sa langit. Tayo ngayon ay tumanggap kay Kristo. At tayo ay tinatawag na mga Kristiyano sapagkat tayo ay sugo ng ating Panginoon. At bilang sugo ng ating Panginoon, ano ba yung ating ginagawa? Yung bang ating kalooban? Tayo ba ay sumusunod sa kalooban ng Diyos? Kaibigan, ito yung mga katanungan. Ano bang ginagawa natin? Ano bang nakikita sa akin na bilang sugo ng ating Panginoon? Mayroong binabanggit ang ating Biblia sa aklat ng San Mateo, Kapitulo 5, Versikulo 16. Paliwanagin ninyo ngang gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Napakaliwanag ng sinasabi ng ating Biblia. Totoo na tayo ay hindi po naliligtas sa magitan ng mabuting gawa. Subalit yung mga maliligtas ay meron silang ngayong mabuting gawa, hindi para maligtas, kundi sila po ay merong pagkamamayan sa langit at ang kalooban ng ating Diyos ang kanilang sinusunod. Tingnan mo, kaibigan, ang sinasabi ng ating Biblia. Sa mga taong maliligtas, yung mga taong ang liwanag ng Ebanghelyo ay nakita sa kanila. Ganito ang sabi, San Mateo, Kapitulo 25, ating simulan sa versikulo 34. Pagkatapos ay sasabihin ng hari sa mga nasa kanyang kanan, "Hali kayo, mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula sa pagkatatag ng sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at binigyan ninyo ako ng pagkain. Ako'y nauhaw at binigyan ninyo ako ng inumin. Ako'y taga ibang bayan at ako'y inyong pinatuloy. Ako'y naging hubad, inyong dinamitan. Ako'y nagkasakit at kayo'y inyong dinalaw." Ano sabi? "Ako'y nagkasakit at ako'y inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at ako'y inyong pinuntahan." Pagkatapos ay sasagutin siya ng mga matuwid na nagsasabi, "Panginoon, kailan ka namin nakitang gutom at pinakain ka namin? Uhaw at pinigyan ka ng inumin? Kailan ka namin nakitang isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka o hubad at dinamitan ka? At kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at dinalaw ka namin?" 40. At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, "Katotohanan sinasabi ko sa inyo, yamang ginawa ninyo ito sa isa sa pinakamaliit sa mga kapatid kong ito, ay sa akin ninyo ginawa." Kaya yung sinasabi ng ating Biblia na yung mga tumanggap kay Kristo, ang wika ay, "Paliwanagin ninyo ang gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao." Ang tunay na ilaw ay si Kristo, sapagkat sinabi ni Kristo, "I am the light of this world." At kapag ka ngayon, ikaw ay tumanggap kay Kristo, yung ilaw na yon ay magre-reflect sa iyo. Katulad ng buwan, ang kanyang liwanag ay nakukuha, nagre-reflect sa sun o sa araw. Ngayon tayo na bilang ilaw ng sanlibutan na ito, na ang tunay na ilaw ay si Kristo, kaibigan, na kapag ka ngayon, yung ilaw na yon ay nasa iyo at iyong pinaliwanagan, kaibigan, ang ating Amang nasa langit ay nagagalak, sapagkat yung ilaw na yon na galing sa ating Panginoon ay nakikita sa iyo. Kaya ang sabi, "Paliwanagin ninyo ngang gayon ang iyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabuting gawa at walhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit." Hindi katulad ng ibang mga politician, gumagawa ng mabuti para sila'y iboto ng mga tao. Ang isang Kristiyano gumagawa ng mabuti hindi para maligtas, kundi kaniyang ngayong pinapaliwanagan ang mga tao sa kanyang paligid na ang ilaw nito ay galing sa Diyos. Kaya ito yung sinasabi ng ating banal na kasulatan. At tayo ngayon ay nabubuhay na upang ang liwanag ay tumanglaw sa sanlibutan. Tayo ang sinasabing ilaw ng sanlibutan. Anong sabi ni Apostol Pablo sa Pilipos 2:15-17? "Upang kayo'y manging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng inyong salinlahi, liko at masama, na sa gitna nila'y lumiliwanag kayong tulad na mga ilaw sa sanlibutan, na naghahawakan sa salita ng buhay upang may ipagkapuri ako sa araw ni Kristo, na hindi ako tumakbo ng walang kabuluhan ni nagpagalman na walang kabuluhan. Kaya kaibigan, ito yung buhay ng isang Kristiyano. Yung merong pagkamamayan sa langit. Nabubuhay tayo para sa ating Panginoon, hindi para sa ating sarili. Na tayo nabubuhay, gumagawa ng mabuti upang purihin ang Diyos. Hindi naghahanap tayo ng puri ng mga tao. Kinakailangan ang maitaas, walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Ang pangalawa, what are our responsibilities as citizens of earth? Ano ang atin namang responsibilidad bilang may pagkamamayan sa lupang ito? Merong sinasabi ang banal na kasulatan sa aklat na sulat ni Daniel, samantalang kanyang binigyan ng liwanag yung panaginip ng hari ng Babylonia. Dito sa Daniel, Kapitulo 2, versikulo 20 at 21, sinabi ni Daniel, purihin ang pangalan ng Diyos magpakailanman, sapagkat sa Kanya ang karunungan at kapangyarihan. Siya ang nagbabago ng mga panahon at mga kapanahunan. Siya'y nag-aalis ng mga hari at naglalagay ng mga hari. Siya'y nagbibigay ng karunungan sa marunong at ng kaalaman sa may pagkaunawa. Kaibigan, maliwanag na sinasabi ng Biblia, bagamat kung minsan sabihin natin masamang mga namumuno, pero ang Diyos ang naglalagay. Ang Diyos ang nagpapaintulot na mamuno ang isang tao, at kapag ka ang ginagawa ng taong ito na namumuno, hindi na ayon sa kalooban ng ating Diyos, aalisin siya ng ating Panginoon. Katulad yung mga propesya na natala sa aklat ng Daniel. Una, yung naghari sa hayon sa panaginip ngayon ng hari ng Babylonia, at gayon din kay sa panaginip ni Daniel, Kapitulo 7 ng Daniel, kaibigan, na ang unang naghari na empire sa sanlibutan na ito, walang iba kundi ang Babylonia. Subalit ang Babylonia ay pinalitan ng Medo-Persia, at ang Medo-Persia pinalitan ng Grecia, at ang Grecia ay pinalitan ng pagan Rome. At pagkatapos ngayon, nahati ang pagan Rome sa 10 kaharian, at pagkatapos nabunot yung 3 at lumitaw yung sinasabing maliit na sungay. Kaibigan, ang mga nangyayari sa libutan na ito ay pinapaintulot ng Diyos. Kaya nga, ang sabi ng ating Biblia, gusto kong basahin na muli yung sinabi ni Daniel sa Kapitulo 2, versikulo 20 at 21, ang wika sa atin, sinabi ni Daniel, purihin ang Panginoon ang Diyos magpakailanman sapagkat sa Kanya ang kapurihan, karunungan at kapurihan. Siya ang nagbabago ng mga panahon at mga kapanauhunan. Siya'y nag-aalis ng mga hari at naglalagay ng mga hari. Siya'y nagbibigay ng karunungan sa marunong at ng kaalaman sa may pagkaunawa. So, kaibigan, ang sinasabi ng ating Biblia, napakaliwanag. Kaya sa mga namumuno ngayon, ang Diyos ang siyang naglagay at ang Diyos din ang mag-aalis. At tayo ngayon, bilang may pagkamamayan sa lupang ito, tayo ngayon ay nasa ilalim ng pangangasiwa ng mga nangunguna sa ating bansa. Sa mga law enforcement agencies, tayo ngayon ay magpailalim, kaibigan. Tayo ngayon ay magpasakop. Ano ngayon ang ating tungkulin bilang mamamayan sa lupang ito? Merong binabanggit, kaibigan, dito sa aklat ng Roma 13:1-8, ganito ang ating mababasa. Sa bawat tao ay magpasakop sa mga namamahalang otoridad sapagkat walang pamahala na hindi mula sa Diyos, at ang mga pamahalang iyon ay itinalaga ng Diyos. Kaya't ang lumalaban sa may kapangyarihan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos, at ang mga lumalaban ay tatanggap ng kahatulan sa kanilang sarili, sapagkat ang mga pinuno ay hindi kilabot sa mabuting gawa, kundi sa masama. At ibig mo bang huwag magkaroon ng takot sa may kapangyarihan? Gawin mo ang mabuti at magkamit ka ng kapurihan mula sa Kanya. Sapagkat siya'y lingkod ng Diyos para sa kabutihan mo, ngunit kung masama ang ginagawa mo, matakot ka sapagkat hindi walang kabuluhan ang pagdadala niya ng tabak. Siya'y lingkod ng Diyos upang ilapat ang puot sa gumagawa ng masama. Kaya't narapat na magpasakop hindi lamang dahil sa galit, kundi dahil din sa budhi. Sapagkat sa ganitong dahilan ay nagbabayad din kayo ng buwis. Kaya nga bilang mamamayan tayo ay magbabayad ng buwis. Sapagkat ang namamahala ay mga lingkod ng Diyos na patuloy na nangangasiwa sa bagay na ito. Tandaan natin, kaibigan, ng panahon ng pagan Rome, si Apostol Pablo ay nabuhay. Nagpasakop siya. Ibigay ninyo sa lahat ang sa kanya'y nararapat, buwis sa bawat buwisan, ambag sa dapat ambagan, paggalang sa dapat igalang, parangal sa dapat parangalan. Huwag kayong magkautang ng anuman sa kanino man, kundi mag-ibigan sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig sa kanyang kapwa ay natutupad na ang kautusan. Kaibigan, ito yung napakaliwanag na katungkulan ng isang may pagkamamamayan sa isang bansa sa lupang ito. Igalang ang ating mga leader. Tayo ngayon ay magpasakop sa mga law enforcement. At pagkatapos, ang sabi pa, tayo ay magbabayad ng buwis. Ano bang ating gagawin sa mga namumuno sa ating bansa? Ayon sa 1 Timoteo 2:1-3, una sa lahat ay sinasamo ko na gawin ang mga paghiling, mga panalangin, mga pamagitan at mga pagkapasalamat patungkol sa lahat ng mga tao, patungkol sa mga hari, sa lahat ng nasa mataas na katungkulan upang tayo'y mamuhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at paggalang. Ito'y mabuti at kaaya-aya sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Kaibigan, ito yung binabanggit ng ating Biblia. Una, meron tayong pagkamamayan sa langit. Ano nga ating dapat gawin? Ating diniskas. Meron tayong pagkamamayan sa lupang ito. Ano ang ating dapat gawin? Magpasakop sa mga sumasakop sa atin, sa mga law enforcement, kaibigan, ay dapat tayo ngayong gumalang. Idalangin natin sila. Ang pangatlo ngayon na bahagi ng pag-aaral na ito, kung ang ating pagkamamayan sa langit at sa lupa ay nagkaroon ng salungatan, ano ang dapat nating gawin? Kaibigan, ito yung sabi ng ating Biblia. Sa Gawa 4:19-20, ngunit sumagot sa kanila si Pedro at si Juan, kung matuwid sa paningin ng Diyos na makinig muna sa inyo sa halip na sa Diyos, kayo ang humatol, sapagkat hindi maaring hindi namin sabihin ang aming nakita at narinig. Versikulo 29, ngunit sumagot si Pedro at mga apostol, kailangan sa Diyos kami sumunod sa halip na sa mga tao. Kung merong salungatan ang may kinalaman sa iyong pagkamamayan sa langit at gayon din sa lupa, ang sabi ni Apostol Pedro, ngunit sumagot si Pedro at ang mga apostol, kailangan sa Diyos kami sumunod sa halip na sa tao. Kaibigan, napakaliwanag ang binabanggit ng ating banal na kasulatan. Kung merong salungatan, kinakailangan tayo ay sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaibigan, meron tayong dual citizenship. Sa langit na bilang mga lingkod at tumanggap kay Kristo. At sa ating pagtanggap kay Kristo, tayo ay bagong nilalang. Meron tayong pagkamamayan sa lupang ito. Tayo ay dapat sumunod sa mga batas. Tayo ay dapat magpasakop sa mga law enforcement agencies. At gayon din, dapat tayong magbigay ng buwis. Subalit kaibigan, sa dalawang pagkamamayan na ito, ang ating susundin kung anong kalooban ng Diyos. Tayo ngayon ay magtiwala sa Diyos. Maring darating ang panahon, magkakaroon ngayon ng batas na kung papaano ang mga Kristiyano ay masusubok ang kanilang pananampalataya. Mas mabuti na ating sundin ang sinasabi ng Biblia, tayo ay sumunod sa ating Panginoon. Sa ating kinabubuhay ngayong kaibigan, ang ating mga leader ng ating mga bansa, dapat natin silang idalangin. Dapat natin silang ilapit sa ating Panginoon. At kung ang kanilang paglilingkod ay may kalabisan na, nagmamalabis sila, ang Diyos ang mag-aalis sa kanila. Merong binabanggit ang ating Biblia bago tayo manalalangin dito sa San Marcos 11:22-24. At sumagot si Jesus sa kanila, "Magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, nang sino mang magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapon ka sa dagat, at hindi nag-aalinglangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi, ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na iyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo, at iyon ay mapapa sa inyo." Kaibigan, meron ka bang pasanin sa iyong buhay? Meron ka bang mabigat na suliranin? Sa iyong pagkaunawa ay hindi mo kayang lutasin ang iyong suliranin. Ilapit mo sa Panginoon, ibulong mo sa Panginoon, at ang Diyos ay tutugon ayon sa kanyang biyaya. Kinakailangan lang tayo magkaroon ng pananampalataya. Tayo'y manalangin. Dakila at mapagpala po namin Diyos. Nagpapasalamat po kami ng aming Diyos ay tumutugon sa panalangin ng kanyang mga anak. Nagpapasalamat po kami ng aming Diyos ay kanyang pinapatawad ang lahat ng mga kalikuan, mga kasalanan namin. Itinataas po namin ang dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesus upang purihin siya, sambahin siya, sapagkat siyang aming manlalalang, aming manunubos, aming kanlungan at nagbibigay ng mabuting kaloob sa kanyang mga anak. Pagpalain po ang aking kaibigan sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, pagpalain ka nawa ng ating mahal na Diyos.
0: Maraming salamat po, Pastor Romy. Nawa po ito'y naging pagpapala sa ating mga listeners this morning at sana po ito ay naging inspirasyon sa bawat isa sa atin, ano, na ang Kristiyano po ay may dalawang larangan na pananagutan. Nabubuhay tayo bilang mamamayan ng isang bansa sa lupa, ngunit ang ating pinakamataas na katapatan ay sa kaharian ng langit. Hindi po tayo tinatawag upang pabayaan ang mundo, kundi upang maging asin at ilaw dito. Dapat tayo maging masunurin, responsable, mapayapa, makatarungan, at kapakipakinabang na mamamayan. Ngunit kapag ang utos po ng tao ay sumalungat sa utos ng Diyos, malinaw ang ating paninindigan. Ano po yun? Susundin natin ang Diyos higit sa tao. Habang inihintay po natin ang pagbabalik ni Kristo, dapat makita sa ating buhay ang kultura ng langit. Tayo ay hindi lamang residente ng mundong ito, ano po? Tayo ay mga kinatawan ng isang mas dakilang kaharian. Nawa po ito'y naging pagpapala sa inyo, mga kaibigan, at kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga reflection, gusto niyo pong mag-Bible study, ay maaari po namin kayong matulungan. Tumawag lamang po o mag-text 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, muli po, binabati ko lahat ng ating mga listeners sa AWR 89.1 FM, maging sa ating mga viewers viewer sa ating Facebook page and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Magandang umaga po sa inyo at maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Magkita-kita po ulit tayo bukas, same time, same station, dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

0: provide with them.
1: It was around noon when Peter went up to the roof to pray. It was here that Peter had a vision about a large sheet containing a mix of unclean animals, representing God's affirmation of the diversity of peoples in the growing church.
2: We had heard that Peter was staying at the house of Simon the Tanner and were instructed by Cornelius the centurion to go out and find him.
1: While Peter was still thinking about the vision, the Holy Spirit told him to go downstairs because three men were looking for him. Peter went down and told the men that he was the one they were looking for.
2: We then told Peter that Cornelius the centurion had been told by an angel that Peter would come and see him at his house. So, unbeknown to Peter, Cornelius was already expecting his visit to Caesarea.
1: What happened here was quite unusual, just the fact that Peter entered the house. Remember that it was against the law for a Jew to associate with or visit a Gentile.
2: Cornelius told Peter how 3 days earlier he had been praying in his house when an angel had appeared before him.
1: Peter shared with Cornelius his new understanding that God does not show favoritism and is the Lord of all. This was a real turning point. From this point on, the gospel was also given among other people groups, and it all started out with prayer and fasting and a vision.
3: Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal po namin mga kapatid. Tayo ay dadako muli sa atin pong pag-aaral, pagpapatuloy na may kinalaman po sa bunga ng banal na Espiritu. Sa umagang ito ay muli ang Panginoon ay meron pong iyahayag sa atin na panibagong katotohanan sa kung anong ebidensya ang dapat makita sa buhay ng isang mananampalataya o di kaya isang taong nagpasakop ng kanyang sarili sa Panginoon, tinanggap siya bilang personal na tagapagligtas. Kaya nga't sa umagang ito, samantalang tayo ay muling uupo sa paanan ng Panginoon, buksan po ninyo ang inyong mga isipan, ang inyong mga puso, at atin pong pakinggan kung ano ang nais dalhin ng Panginoon na panibagong laan at sariwang pangako na atin pong dadalhin sa atin pong buhay sa araw na ito at sa araw-araw ng atin pong pamumuhay. Bago po tayo magsimula, tayo pong lahat ay manalangin. Minamahal po naming Diyos, maraming salamat po. Sa umagang ito, muli kaming mag-aaral ng inyong banal na salita. Ipagkaloob po ninyo sa amin ang panibagong katotohanan na amin pong matuklasan. Hindi lamang po namin mapakinggan, kundi maging bahagi ng aming buhay ito upang ang inyong likas sa amin ay maging ebidensya ng inyong kapangyarihan. Salamat po ng marami sa inyong pagtugon sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang atin pong pag-aaralan ay walang iba kundi ang isa pa rin sa bunga ng banal na Espiritu. Pahintulutan po ninyong basahin ko sa inyo muli ang talatang 22 ng aklat ng Galacia, Kapitulo 5. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. So narito po ang panglima sa bunga ng banal na Espiritu. Ang una ay pag-ibig, pangalawa ay kagalakan, ikatlo ay kapayapaan, ikaapat ay pagtitiis, ikalima ay walang iba kundi ang kabutihan. Alam po ninyo, ang banal na Espiritu ay isa sa tatlo na persona ng pagka-Diyos. Meaning to say, ang banal na Espiritu po ay Diyos, at ang banal na Espiritu ang siyang nagdadala sa atin, sa ating pong Panginoon, at ang banal na Espiritu ay nananahan sa buhay ng bawat mananampalataya, o di kaya ay Kristiyano. Marahil ang katanungan natin na dapat bigyan ng pansin ngayon pong umaga ay, papaano ang bawat tao ay mapuspos ng banal na Espiritu? Marahil ay wala po tayong hangarin sapagkat ito rin ang tanging layunin at hangarin ng langit ng atin pong Diyos na tayo ang bawat isa na sumusunod sa Panginoon ay mapuspos ng banal na Espiritu. Ang pagkapuspos ng banal na Espiritu sa atin pong buhay ay makikita sa atin ang mga likas, ang mga ebidensya ng tunay na likas ng atin pong Panginoon. At yan naman po ang dahilan kung bakit natin tinanggap ang ating Panginoon bilang personal na tagapagligtas. Una, hindi lamang tayo mangangaral sa kanyang kabutihan na atin pong naranasan, kundi ano ho, makita sa ating buhay ang likas ng isang Panginoon na siyang bumago, patuloy na bumabago at nagbibigay sa atin ng kapangyarihan upang masumpungan natin at maranasan natin ang katiyakan lalong higit ang pagtatagumpay. Paano ang tao mapuspos ng banal na Espiritu? Sang-ayon po sa Efeso Kapitulo 4, talatang 30, ang sabi po diyan ay huwag ninyong pigatiin ang alin ang Espiritu ng Diyos. 1 Tesalonica 5, talatang 19, huwag ninyong patayin ang ningas ng banal na Espiritu. Ikatlo, sang-ayon po sa Galatia 5, talatang 16, lumakad kayo ayon sa Espiritu. So ito ho ang tatlong hakbang, mga kapatid, upang ang tao ay makadama ng patuloy na pagbabago sa kanyang buhay. Araw-araw ang banal na Espiritu, tayo po ay inihimok. Araw-araw ang banal na Espiritu, nangungusap sa atin na ang ating buhay ay atin pong ipasakop sa Kanya upang tayo ay Kanyang pangasiwaan, pangunahan, at ang ating buhay ay magiging liwanag, daluyan ng pagpapala sa mga taong atin pong nakakasalamuha sa araw-araw. Sa ganyan paraan ay atin pong dinadala ang pangalan ng Panginoon na meron pong ano ho, kagandahan, o di kaya dinadala natin ang pangalan ng Panginoon ng maayos sa mata at sa buhay ng bawat tao na atin pong nakakausap, nakakasama, nakakahalubilo at ating naibabahagi sa kanila ang kabutihan ng atin pong Panginoon. Huwag natin daw pong ano, papigatiin ang banal na Espiritu at huwag nating papatayin ang ningas ng banal na Espiritu. Lumakad tayo ayon sa Espiritu. Sa ganitong paraan, ang ibig sabihin ay lagi nating inilalaan ang ating puso sa pangangasiwa at pangunguna ng banal na Espiritu at ang atin pong buhay ay handang sumunod sa kung anuman ang landasin na nais ng Espiritu na dapat natin tahakin sa atin pong buhay para nga naman ang pangalan ng Panginoon ay atin pong maitanyag, atin pong maitaas, marinig sa ating mga bibig, madama sa atin pong mga isipan at makita sa ating buhay ang bunga ng banal na Espiritu. Isang buhay na puspos ng kapangyarihan ng langit. Isang buhay na nagpapatotoo na meron isang kapangyarihan na kayang bumago ng tao at ang taong yaan ay nahahanda sa kanyang pagdating sa ikalawa. Alam po ninyo, ang sabi po diyan, the fruit of the Spirit is what? Kindness. Isa pa rin na bunga ng Espiritu ay ang ano ho, kabutihan. Sa Biblia, ang kabutihan ng Diyos ay patuloy na pinapakita sa atin. May mga talata sa Biblia, sa luma maging sa bagong tipan na kung saan ang kabutihan ng Panginoon ay Kanyang ipinakita, ipinaranas at ibinigay sa kanila na ano ho, nagtitiwala sa kanila na nabubuhay ayon sa kalooban ng Panginoon, sa kanila na totoo ang kanilang pagkatawag, totoo ang kanilang pananampalataya, totoo ang kanilang patotoo, hindi yung nagkukunwari na kaanib lamang ng iglesia, hindi yung nagkukunwari na siya ay Kristiyano, subalit hindi nakikita ang patotoo sa kanyang buhay na siya ay pinamumugaran ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sa aklat ng Nehemiah, Kapitulo 9, talatang 17, dito ipinapakilala na dakila ang kabutihan ng atin pong Diyos. Awit 31, talatang 21, nakahanga-hanga ang alin kabutihan ng atin pong Panginoon. Awit 117, talatang 2, ang habag at pag-ibig ng Panginoon ay ano ho? Ganun na lamang na kanyang ipinapakita sa atin ang wagas na kabutihan ng atin pong Diyos na may lalang. Awit 103, talatang 4, ang kanyang kabutihan ay dulot ng kanyang pagmamahal sa atin. Isaiah 54, talatang 8, ang kanyang kabutihan ay pangwalang hanggan. Ibig sabihin, ang Diyos noon, Diyos ngayon, at Diyos magpakailanman. Ang kanyang kabutihan na pinaranas, ipinakita sa bayan ng Israel samantalang sila ay nasa pagkalipin, maging sa kanilang paglabas, at samantalang sila ay naroon sa ilang, hanggang sa makarating sila doon sa lupang pangako, siya pa rin po ang kabutihan na ipinapakita, ipinapagkalob, ipinaparanas ng Panginoon sa kanyang bayan sa huling kapanahunan, sa kanyang mga anak sa huling kapanahunan na nagtitiwala at nananangan sa kanyang mga pangako, sapagkat siya na nangako ay tapat sa kanyang mga anak. Alam po ninyo, kapag ang kabutihan ng Panginoon ay atin pong nararanasan, araw-araw yung tayo ay mabuhay, gumising mula sa ating pagkakas,

wagas at hindi natin masukat ang kabutihan at pag-ibig ng Panginoon sa kanyang mga anak na sumusunod sa kanya, sa kanyang mga anak na ang kanilang patotoo ay tunay at wagas. Ang kabutihan ng Panginoon na atin pong nararanasan, siya rin po ang kabutihan na atin pong ipinapadama, ipinapakita sa atin pong kapwa-tao. Ibig sabihin, mga kapatid, ang kabutihan na atin pong tinatanggap sa Panginoon at nararanasan ay kabutihan na wala dapat tayong itangi. Maging anuman ang kanyang kalagayan sa lipunan, may pinag-aralan man o wala, mayaman man o dukha, matanda man o bata, ang kabutihan ay dapat makarating sa sino man upang kanilang makita na meron tayong Panginoon na napakabuti, upang kanilang malaman na ang Panginoon ang siyang nagbibigay sa atin ng bungang iyon upang maging daluyan tayo ng kanyang biyaya, upang makita ng mga tao na tayo ay totoong mga anak na lalaki at babae ng atin pong Panginoon. 1 Corinto Kapitulo 13, talatang 4, ang kabutihan natin sa atin pong kapwa-tao, sa atin pong mga kapatid sa loob ng iglesia, ay demonstrasyon ito ng pag-ibig ng Diyos sa atin na atin pong ibinibigay sa ating kapwa-tao. Efeso 4, talatang 32, ito po ay bunga ng Espiritu sa atin na hindi natin siya pinipighati. Ibig sabihin ay kapag ang Espiritu umuudyok sa atin, handa tayong tumugon. Kapag ang banal na Espiritu ay nangungusap sa atin, ay talagang isusuko natin ang ating sarili sa kung saan at kung papaano tayo kanyang pangangasiwaan. Hindi yung naririnig, nararamdaman na natin ang udyok ng banal na Espiritu, subalit pilit pa rin po tayong umiiwas. Ang kabutihan natin sa ating kapwa-tao ay bunga na hindi natin pinipighati ang banal na Espiritu. Roma 12, talatang 10, ito rin po ang advice o payo doon sa iglesia na taga-Roma. At ito po ay ebidensya sangayon sa 2 Pedro, Kapitulo 1, talatang 7. Ebidensya o di kaya ay katibayan na ang isang mananampalataya o di kaya Kristiyano ay lumalago sa kanyang spiritual na kabuhayan. Purihin ang Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. Ito ang nais mong makita sa iyong mga anak na kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ibig sabihin ay isang buhay na kung saan handang laging iunat ang kanyang kamay sa mga tao. Isang buhay na handang laging tumulong sa pangangailangan ng tao. Isang buhay na nakalaan para lamang ang mga tao ay mabigyan ayon sa kanilang mga pangangailangan. Maging maingat tayo sapagkat ang kabutihan ng Panginoon na atin pong nararanasan ay hindi lamang hindi lamang dapat sa isip, hindi lamang dapat sa salita, kundi talagang dapat makita saan? Sa gawa. Ganun pa man, dapat ay maging maingat tayo sa mga salitang lumalabas sa atin pong bibig. Sapagkat napakahalaga po, dahil kapag hindi naging maingat tayo sa paglabas ng mga salita sa atin pong mga bibig, yan po ay kapahayagan na tayo ay hindi tumutugon sa udyok ng banal na Espiritu sa atin. Ang atin pong mga salita na lumalabas sa atin pong mga bibig, yan po ay subukan kung gaano katotoo at katunay ang atin pong pananampalataya, ang atin pong pagiging Kristiyano. Well, nalulungkot tayo sapagkat marami tayong naririnig. Kasama natin sa loob ng iglesia, parehas nating kapatid, iisa ang ating pangalan Kristiyano, and yet kapag nagsalita ay parabagang walang para-para, matisod ang matisod. Kaibigan, mga minamahal ko, mga kapatid, hindi natin lubos na naipapakilala ang Panginoon na tumawag sa

0: Natin mula sa kadiliman patungo sa kagilagilalas na katotohanan. Hindi tayo nagiging pagpapala, bagkus nagiging katitisuran tayo sa lahat ng mga tao. Huwag nawang mangyari, hindi pa huli ang lahat, mga minamahal ko mga kapatid, upang tayo ay humingi ng tulong ng Diyos, ng Kanyang biyaya, ng banal na Espiritu na tayo ay Kanyang baguhin upang hindi tayo makasakit sa mga salitang lumalabas sa ating mga bibig, sa mga kapatid na siyang nagiging dahilan kung bakit sila ay napapanghinaan ng kalooban. Sang-ayon po sa aklat ng Santiago Kapitulo 3, talatang 9, nais ko pong basahin sa inyo mga kapatid, "With the tongue we praise our Lord and Father, and with it we curse human beings who have been made in God's likeness." Kita po ninyo mga kapatid, mga minamahal po namin mga kaibigan, ang salita, ang atin pong bibig, it's either we give praise and thanksgiving to God or it's either ananoho na atin pong naisusumpa ang atin pong kapwa-tao. Huwag nawang mangyari na tayo ay madalas makita sa loob ng simbahan. Madalas tayong marinig na umaawit ng papuri sa ating Panginoon. Kilala tayo ng ating mga kapitbahay, ng ating mga kasama sa opisina, ng ating mga kaibigan na tayo po ay Kristiyano, and yet ang lumalabas sa atin pong mga bibig ay mga salitang nakakalungkot pakinggan. Huwag nawang mangyari, mga minamahal kong mga kapatid, bagkus ang dapat na lumabas at mamutawi sa puso at isipan, bibig ng bawat Kristiyano, ay walang iba kundi ang pawang salitang nagtataas sa ating Panginoon. Ang bawat salitang nagbibigay ng buhay at sigla sa mga taong nakakarinig ng atin pong mga salita. Alam po ninyo kapag ka magaspang ang lumalabas sa atin pong mga bibig, nakakasama at nakakasira po ito sa layunin ng Panginoon sa atin pong buhay maging sa atin pong iglesia. Alam po ninyo kapag nagkamali ang isang mananampalataya, damay ang lahat, di po ba? Na isa lang naman ang nakagawa ng pagkakamali, isa lang naman ang isang kapatid na naging marahas o di kaya ay magaspang ang kanyang bibig, narinig at ang pagkasabi nila ay ano ho? Ganyan ba kayo na mga mananampalataya? Ganyan ba ang buong reliyon ninyo? So damay na po lahat mga kapatid. Kaya nga't dapat ay maging maingat tayo sapagkat inilagay, itinalaga tayo ng Panginoon sa iglesia upang ang kanyang gawain, upang ang kanyang ebanghelyo ay lumaganap, hindi para hadlangan mismo ng mga taong nasa loob ng iglesia. Dahilan sa magagaspang ang lumalabas sa bibig, dahilan sa hindi muna iniisip ang kanilang sasabihin, kaya nga't marami ang napapanghinaan ng loob, marami ang nanlulupaypay sa pananampalataya, marami ang nasasaktan at nawawalan ng kabuluhan ang Panginoon na atin pong daladala. Patawarin nawa tayo ng Panginoon mga kapatid. Kung ikaw man ang binabanggit ko, kung ako man ang taong iyon na sinasabi ko, patawarin ako at patawarin tayo ng Panginoon. Hindi pa huli ang lahat para lumapit tayo, humingi tayo ng tulong sa Panginoon na baguhin ang atin pong isipan, baguhin ang atin pong mga bibig, lalong higit baguhin ang atin pong mga puso. Sapagkat ang magaspang na salita ay hindi karapat dapat sa isang iglesia, sa isang kaanib, sa isang Kristiyano. Ang magaspang na salita ay nakakasakit, nakakasugat sa kanila na atin pong minamahal. Ang magaspang na salita ay nakapagpapahati sa atin pong iglesia. Huwag nawang mangyari na ang kalagayan ng iglesia sa Galacia ay maranasan ng iglesia sa huling kapanahunan, bagkus ang bawat isa sa atin, katulad ng panawagan ni Pablo, na tayo ay akayin pabalik muli sa biyaya at kapangyarihan ng Panginoon. Salamat sa Panginoon. sapagkat ang banal na Espiritu ay buhay at makapangyarihan upang araw-araw mangusap, upang araw-araw tayo'y udyukan, upang araw-araw tayong lahat ay palalahanan. Ang mabuting salita ay nagmumula sa banal na Espiritu. Salitang nagbibigay ng kaaliwan, salitang nagbibigay ng encouragement, salitang nagpapatibay ng atin pong pananampalataya, ng atin pong ugnayan at relasyon sa atin pong Panginoon. Alam po ninyo ang kalagayan ng unang iglesia nung bagong tipan. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at itinulong nila doon sa mga kapatid na nangangailangan. Kapahayagan yan, mga kapatid, ng bunga ng banal na Espiritu. Hindi sa dahilan na sila ay kinonsensya ng leader ng early church, bagkus nadama nila ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa kanilang buhay. Kaya nga't ibinenta nila ang kanilang ari-arian at kanilang ipinamigay. Ang kabutihan ang nagbibigay magandang patotoo sa mga tao na atin pong pinaglilingkuran. Ang sabi po ng aklat ng Mateo Kapitulo 5, talatang 25, bigyan sila na humihingi. Marcos 9, talatang 41, ay ibigay natin kung sila man po ay nauhaw, even just a cup of water, at tayo ay gagantimpalaan ng Panginoon. Efeso 4, talatang 28, bigyan sila na nangangailangan. Ito ho ang alin, ito ang kapahayagan ng kabutihan. Kapag nararamdaman natin ang kabutihan ng Panginoon, hindi na tayo kinokonsensya, bagkus nararamdaman natin ang pangangailangan ng mga tao at ating ibinibigay ang kanilang pangangailangan. Ito ang likas ng Panginoon. Ito ang bunga ng banal na Espiritu. Ang kabutihan po, it's another dimension of love. Alam po ninyo, ang kabutihan ay ipinapahayag sa kung gaano kalalim ang ating pagpapasakop ng ating sarili sa Panginoon. Ang pagiging maramot, ang pagiging selfish ay kapahayagan na tayo po hanggang ngayon ay makalaman pa na hindi pa tayo nababago ng kapangyarihan ng Panginoon. Nasa sa atin ang kapasyahan para maranasan po natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaibigan, kapatid, kumusta ka bilang kaanib ng iglesia? Kumusta ka bilang daladala mo ang pangalan ng ating Panginoon? Nakikita ba sa iyong buhay at sa aking buhay ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kagalakan, ang kanyang kapayapaan, ang kanyang kabutihan at pagtitiis sa atin? Nakikita ba ang Panginoon sa atin pong buhay? Mga minamahal ko, mga kapatid, ang mga bungang ito na nabanggit ng aklat ng Galacia ang siyang tanging mithiin ng banal na Espiritu para sa iyo. Opo, ikaw at ako, ikaw, tayo na mga kaanib ng iglesia sa huling kapanahunan. Nawa sa tulong ng banal na Espiritu, mga kapatid, tayo araw-araw ay lumago, ma-develop ang atin pong likas na walang iba kundi ang likas ng Panginoon sa atin pong buhay. At kapag ang likas ng Panginoon ay mahayag sa atin pong buhay, ang sabi ni Sister White, when the character of Christ is perfectly reproduced in us, then He will come and claim us as His own. Isang karapatan na tayong ay sasalubong sa pagdating ng Panginoon. Kaya nga't mga kapatid, mabuhay tayo na may pagpapasakop ng ating sarili araw-araw sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, sapagkat ito ang aakay sa atin sa katwiran ng Panginoon hanggang sa siya ay mahayag sa alapaap ng mga langit. Naway pagpalain tayong lahat. Ito po ang aking dalangin. Salamat po ng marami dakila naming Diyos. Napakabuti po ninyo. Ang pag-ibig, ang kagalakan, ang kapayapaan, ang pagtitiis, at ang kabutihan ang siyang tanging mithiin na nais po ninyong makita sa bawat isa. Panginoon, bagaman kami ay kaanib ng inyong tunay na iglesia sa huling kapanahonan, patawarin po ninyo kami kung hindi kami nabubuhay ayon sa inyong katwiran. Subalit kami po ay nakikiusap, tulungan po ninyo kami, Panginoon, hindi pa huli ang lahat, upang ang aming mga isipan, ang aming mga bibig, ang aming mga puso ay lubos na mapuspos ng banal na Espiritu, upang ang aming pong buhay araw-araw ay maging daluyan, maging sisidlan ng inyong kapangyarihan, ng katotohanan sa mga tao, sa mga kapatid sa loob ng iglesia, maging sa mga tao na nasa kadiliman na maakay sa inyong paanan. Ingatan po ninyo ang bawat isa, tanggapin po naming sama-sama ang inyong pagpapala. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.